0: At ang dapat magsan pa dyan talaga, eh, kahit na sinong mamamayan magre-reklamo sa ginagawa nila. At ang DOJ ang dapat na maging pinaka grupo o katawan o bahagi ng gobyerno dahil yan ang trabaho nila, ang siyang dapat maghato. Pero mangyayari lang yan kung bobotohan nila ng conviction.
1: Mm-hmm. Kailangan mo nang hintayin, sir, yung araw ng pagboto. Oo.
0: Yeah.
2: So, dito po sa mga opinion ng Amici Curie, no, ito pong tatlong o apat na bigating mga pangalan sa legalidad. Tatlo po sa kanila ang nagsabi na the number 24 is flexible depending on those who can have actually participated in the deliberations or not. Ano po sa tingin ninyo?
0: Tama ho yung na flexible, pero hindi yun doon sa mga kalakaran na sinabi nila. Flexible because under the Constitution, yun ang 24, bababa yun kung may namatay, kung may nag-resign, o may natanggal. Kaya, kung apat sa kanila ang namatay, o nag-resign, o natanggal, o bababa, magiging 20. Pero ang sinasabi nila, iba. Pag ikaw ay absent, pag ikaw ay di malama kung nasaan ka, may sakit ka, nakakulong ka, hindi ka nabibilangin. Hindi po yan ang sinasabi ng saligang batas. Napakaliwanag ng saligang batas. 2/3 of all the senators. Eh, wala naman yung sinasabi na hindi ka bibilangin kung ikaw ay wala dyan, kung may sakit ka o nakakulong. Ang Constitution, sinabi na kung anong kalakara mababago mo ang denominator mo, ang ginawa mo nila, binigyan nila ng ibang mga kalakaran para lang makuha nila yung 14.
2: So kumbaga parang the basis for their inability, the reason they're unable to participate is pinaghuhuli sila. Pinaghuhuli, kinulong, may banta ng pagkulong dahil nga nauna ang politika kaysa sa trial. So kumbaga parang
0: yes, alam ko niyo, how can you explain na nagdidemanda sila sa panahon ng impeachment? Bakit hindi nila pinaggagawa yun noon? Alam naman nila yun, ever since sinasabi na nila. Bakit tinaon pa nila? At pagkatapos, tinataon din nila, tinatakot nila ang lahat ng mga senador. Alam po niyo, sa totoo lang, talungin niyo yung mga yan, majority or minority. Lahat ng mga yan may bagay, karamihan sa kanila. Kaya hindi sila makagalaw. Kaya kailangan sila sumunod sa kumpas ng mga nasa likod. Itong impeachment, itong grave threats, at ngayon ay ang pag-alter ng saligang batas. Lalabag sa charter natin.
1: Attorney Sal, given that, nagulat pa ho ba kayo na umanib si Senator Mark Villar doon sa boto ng majority na babaan yung voting threshold?
0: Hindi nga. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo ngayon lang. Tinatakot nila. Gaya ng mga Villar, biro mo, isinama mo lahat ng pamilya, tatay, nanay, mga anak, sa isang krimen. Hindi ba? Kung matagal na nila sinasabi yan, ba't di nila dinamanda? At kung ngayon, bakit nila tinataon? Pwede naman nila i-demanda after. Hindi naman forever itong impeachment. After 2 months, tapos na ito, 3 months. Wala talagang, ang objective talaga is to force them to vote for conviction. Because the underlying obsessed objective is to oust the vice president, not only to oust her, to disqualify her, not only in 2028, but hindi na siya pwedeng tumakbo o manilbihan kahit na anong posisyong publiko. Iyan ang talagang target nila. Gusto nilang sirain ang lahat to Tertulido sa ating bayan.
1: Anong mga senaryo, sir, ang nakikita ninyo ngayong may sinampan na sa Supreme Court na petition for TRO?
0: Eh sa akin, ang Korte Suprema ay may pangyarihan na makialam. Mali po yung sinasabi ng mga nagpupush na walang karapatan o kapangyarihan ng saligang batas. Dahil masyado naman maliwanag din ang saligang batas. Na kung merong pag-aabuso, grave abuse, discretion, sa paggawa ng isang akto and the performance of an act, pwede yung makialam ang Supreme Court sa lahat ng mga kontrobersya na kaanib ang lahat ng bahagi ng gobyerno. Eh, bahagi yun ang gobyerno ng impeachment court, but sinasabi nila, ay, hindi pwede. Pero talagang pag may grave abuse of discretion, pasok na ang Korte Suprema. Ang tanong mo dyan, kung aaksyonan ka agad. Kasi, nakita mo natin na pati yung aming petition for writ of habeas corpus, 6 taon, 7 buwan na, hindi pa na-aksyonan. Pero kung gusto rin nilang umaksyon, gaya nung Inday Sara na impeachment, ang bilis din. So, hindi mo natin malaman, actually, kung ano. Alam niyo, ang kinakatakot ko, hindi yung pagkakulong ng mga senador na bumoto o sila'y matimanda. Ang tinatakot ko, baka ito ginagawa nila ay maging mitsa ng pag-alsa ng taong bayan at ang pag-withdraw ng support ng militar at sundalo. Ibig sabihin, ayaw kong mangyari na naman. Ang palagi ang nangyayari na nagpapalit tayo ng gobyerno na hindi pa natatapos ang termino dahil sa mga paglabag sa batas. Kaya hindi ho tayo nagtitiko. Palagi tayong nasa baba. Dahil hindi tayo natuto sa kasaysayan, sa mga aral ng kasaysayan. We never learn from the lessons of history.
2: Oh, ganun po yun. Ano? So, ano po ang inyong forecast na mangyayari? Yan, okay. So, medyo magtatagal-tagal pa po ito. Ano? Pero, do you have a prediction? What is going to be at the end of this sentence?
0: Hindi yung prediction. Alam nyo, gaya na sinabi ko, yung kasaysayan natin ang nagtuturo kung anong mangyayari dito sa ating bansa. Pag yan ay hindi inaksyonan ng Korte Suprema at itinuloy nila ang lantan ng paglabag sa saligang batas, ay mangyayari ho ang nangyari sa Edsa Power, mangyayari yung officer ni Erap Estrada, mauulit na naman yan. Sa anong paraan, hindi ko alam. Pero ako nakakasiguro na hindi papayag ang taong bayan na palagi na lamang ang paglabag sa saligang batas, maliban pa sa pagkabigo sa pamamahala ng pangkasalukuyang administrasyon. Iyan po ang mangyayari niya. Alam niyo po, may hangganan ang pasensya ng taong bayan. Maniwala kayo, may mangyayari at mangyayari dyan. Pag hindi nila hininto ang kanilang paglabag, lantaran sa saligang batas.
2: Ayun, okay. So, maraming salamat po muli mula sa Surigao. Surigao del Sur po ba?
0: Yeah, actually, galing ako doon. Nandito na ngayon ako sa Butuan.
2: Ah, Butuan na. Ayan, okay. Thank you very much. Maraming salamat. Belated happy birthday.
1: Belated, sir.
0: Yes. Salamat po. Salamat sa inyong
2: galas. Hindi po namin, promise, hindi po namin i-google ang inyong edad. Attorney Sal Panelo. Thank you sir. Very much. Ayun, okay. So, very bold, very bold
1: forecast,
2: opinions
1: yes.
2: And forecast mula kay Attorney Sal Panelo. You cannot help but think na may lohika din doon. Hindi ba na parang sinigurado na hindi talaga makakaboto yung apat. Hindi ba? Dahil may banta, kinulong, etc.
1: Kasi tama rin yung sinabi ni Attorney Sal na ilan sa mga kaso na yan ay matagal na. Taon na rin ang binilang bakit ngayon lang while may impeachment trial na nagaganap. Sinasampay mga kaso at tinadanggal yung posibilidad na maihahabla sila.
2: Kaya nga. Oo. So ang tanong, edi hanapan din nila ng kaso yung majority. Hindi kaya pwede yun? Oo. Hindi ba? Kung yun ang ginagawa ng iba, edi hanapan din nila ng kaso yung mga senador ng majority, ihain nila sa ombudsman, at tingnan natin kung ano ang reaction. Hindi ba? Okay. Alright, so, kinagalak ng prosecution panel ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na babaan ang bilang ng botong kinakailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte.
1: Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, patas at maganda ang naging hakbang ng korte na kwentahin na lamang ang 2/3 majority mula sa mga senador na legal at aktwal na makakaboto.
2: Kaya't para talakayin ang isyong ito, makakasama naman natin ngayon from the prosecution side via Zoom, Attorney Lorna Kapunan, Private Prosecutor sa Impeachment. Magandang araw, Attorney Lorna. Alam kong busy po kayo, sobra. I see you everywhere. Maraming salamat sa inyong oras.
3: Good morning, Corina and
2: Willard.
3: Good morning.
2: Ayan, okay. So, what do you think of the petition to the Supreme Court? Ano po ang inyong masasabi na kanila pong kine-question yung buong hakbangin, the entire process of voting on the threshold at para ito'y

0: komento ng ating mga manonood online para malaman, naniniwala ba kayong may pag-asa pa na malinis ang korupsyon 100% sa Bureau of Customs? Sabi ni Mildred Ong, yes, if someone will step in to put an end.
1: Sabi ni J.R. Dizon, replace employees with AI. Maybe without human intervention, they can eliminate corruption.
0: Paano yung inspeksyon? Tao lang yata makakagawa nun.
1: Unless talagang robot na magaling.
0: Diba? Marco Villanueva, kahit ata bata, hindi naniniwala dyan.
1: Sabi ni Deo Contreras, viewpoint, it needs an overhaul of people and system.
0: Rindal Alexander, rotating employees every month. Naman, every month talaga.
1: Sabi naman ni Arjen DeVrice, oo, pero hindi sa pamamagitan ng pagpapalit lamang ng tao, kundi sa pagbabago ng sistema.
0: I agree. At para talakayan ng isyong ito, makakasama po natin Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang araw po, Commissioner, at maraming salamat sa inyong oras.
2: Good morning, Ma'am Corina Willard. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
0: Okay, so ano po ba yung aktual na insidente? Itong malaking huli o anomalya na nag-trigger po nitong inyong biglang full-scale cleansing sa Port of Subic?
2: Meron kasing sumubok na yung mga nahuli na ng mga tauhan natin sa Bureau of Customs na ipinuslit na mga sibuyas at mga carrots way back last year. Dapat yan sisirain na sa isang condemnation facility sa Bulacan. Ngayon, sa halip na sirain doon dahil yan ang dapat gawin, may sumubok na ibenta. So, ibig sabihin, yung sakripisyo ng mga tauhan natin dati na nag-risko dahil hindi naman natutuwa mga smugglers pag nahuli mga kanilang mga kargamento at ibebenta mo ito ngayon, so sayang naman yung pagod at sakripisyo. Mabuti na lang, nahuli yan. Kaya sa ngayon, napilitan ako. Hindi ako masaya, pero gagawin natin yan. Ginawa na natin. Kailangan natin talagang magtanggal ng mga tao at magsampa ng kaso eventually. Although we will provide them the due process that they rightfully have, kailangan may investigation na tama. Subalit, pag nakita natin na talagang may pananagutin, isasama natin sila doon sa marami na nating kinasuhan.
0: Okay. So, papangalanan po ba itong mga pinalitang mga hepe?
2: Nasa news na po, Ma'am Corina.
0: Nasa news na ba yan?
2: Unfortunately, may 14 kaming tauhan pinapanagot ko ngayon. Although, again, binigyan natin sila ng show cause orders. At the same time, yung mga key officers doon, nirelieve ko na upang wag makagulo doon sa magiging investigation. At kung sakaling totoo talaga nagkasala sila, hindi na sila makakagawa pa ng mali. At marami ng problema ang BOC at inaayos nga natin sa halip na makatulong kung sila hindi pa makakagawa ng mabuti, makakaabala pa sila sa reformang ginagawa natin.
0: Sir, ano po yan? Manok ba yan? Ano po yan? Ano yung all-natural chicken na yan?
2: Yes, mga manok, ma'am. Dineclare ito dati na iba ka to, pangalawang kaso ito.
0: Pangalawang kaso pa yan. Ano po yan? Kaso.
2: Mga prime parts ng ng mga manok.
0: Frozen.
2: So, yes, chicken lollipops lang supposed to be, pero misdeclared ito. Pero ito, pangalawang kaso to. Nakadalawang kaso na sa akin ng Subic. Kaya sabi ko nga, sa 17 namin mga major ports, sumasakit ang ulo ko sa Subic. Kahit panahon na, talagang i-overhaul ko yan.
0: Talagang dun pala dumadaan.
3: Kano katagal na kom nangyayari yung ganitong klaseng irregularidad, sir?
2: Hindi ko mahulaan yun dati kasi namuno naman ako sa customs nito lang July last year. So 1 year na. Kahit pa paano, may mga pagbabago naman tayo nararamdaman. Subalit, malayo-layo pa. Kung mababalikan ko lang yung tanong nyo kanina, kung may pag-asa pa. Kasi accurate naman yung mga reactions ng ating mga nanonood. Unang-una, tama, para matapos talaga natin yung mga problema natin sa Bureau of Customs, kailangan gamitin natin yung mga available na mga teknolohiya. Meron naman, sa ngayon, nakapag-identify kami ng 15 mga proyekto at yan ay nasa gitna niyan, mga IT solutions. May AI applications, blockchain. That's the way forward. We have to use technologies na available naman sa ibang bansa.
3: Kasi huli tayo nag-usap dito, Com, sa memo, napag-usapan din natin yung digitalization efforts. Yes. Nasa ang stage na ho ang ahensya doon sa effort na yun para ma-automate kahit papano, di ba, yung mga proseso, pati mga payment.
2: Tama. 15 yung mga projects. Ang pinaka-importante doon, yung customs processing system. Yan yung pag-automate 100%. Tama si Ma'am Corina. No? Dapat 100%. Hindi po pwedeng may discretion kang iiwanan. No? Nasa gitna na kami ng technical discussions. Natutuwa ako kung saan yung mga minimum applications, minimum features

0: ay nandoon naman. Parang nagpunta ng ATM yan sa bangko. Dapat ang sistema ng customs, wala ka nang kakausapin. Kapag nag-file ka, magkakaroon ng assessment, magkakaroon ng dapat bayaran, hanggang releasing, wala ka nang dapat kausap. Parang bangko, makakaharap mo lang ang bank personnel kapag yung ATM card mo, kinain ng machine. So sa customs, dapat ganun din. Digitally submitted lahat at AI na yung gagalaw kung magkano dapat mong bayaran. Ngayon, doon sa pangamba natin na meron pa rin taong titingin at sisilip during inspection, ganito yan. Meron din tayong kapartido sa modernization projects natin, part of the 15 projects, yung pag-upgrade ng ating mga scanning machines, x-rays. Dapat kung ano yung nakikita ng x-ray dun sa loob ng container, yun din yung makikita sa central office at yun din yung dapat bayaran. So mahirapan na ang smugglers kapag nagawa natin itong full modernization. Pero mga next year pa yon. Kasi may mga procurement process tayo, hindi naman to private company. Kung private sector lang po ito,
1: mabilis.
0: Bukas tapos na ito eh. Kailangan may mga steps, processes na susundin kami sa procurement law upang maipakita natin na parehas, patas, transparent yung ating procurement at yan ay ginagawa naman natin.
2: Paano po ninyo napag-desisyon na natanggapin ng trabahong yan?
1: Parang
2: nakakatulog pa ho ba kayo?
0: Konti na lang yung oras talaga, 3 to 4 hours. Pero ganito po ma'am, kasi nasa Office of Civil Defense ako noon. Ang trabaho namin maghanda at tumulong tuwing may mga kalamidad, no? Mga bagyo, baha. No? Kaya lang, ang talagang kwento niyan, pangalawang pagkakataon na itong inalok sa akin ng Pangulo na pamunuan ng Bureau of Customs. Nung nanalo siya nung May 2022, through then ES Attorney Vic Rodriguez, inalok na sa akin ng Customs. Subalit, mas minabuti ko talaga magtrabaho sa Office of Civil Defense. Dahil nga, ang tingin ko, kailangan natin maghanda talaga sa mga kalamidad. Lalo na yung mga malalaking lindol, kailangan maghabol pa tayo sa paghahanda doon. Kaya lang, ngayon, pangalawang pagkakataon na palagay ko kailangan ng tulungan ng Pangulong Bongbong Marcos na ayusin ang customs. Natutuwa naman ako, magiging parte ako ng kanyang hangad at probably magagawa naman natin na maging legasiya ni Pangulong Bongbong ang isang moderno na Bureau of Customs.
2: Oo, importante yung modernization. Oo. Kasi ayaw yan ng mga nangungurakot doon eh. So, pero you know, the Subic Bay is only one part of the entire Bureau of Customs mandate.
0: Yes, ma'am.
2: So all of the reforms will affect all.
0: Yes, ma'am.
2: Lahat.
0: Ang kabuuan po ng bilang na ating mga pantalan, 56 lahat-lahat. 17 major ports and 39 subports. So 56 lahat-lahat 'yan. Pag na-modernize na natin 'yan, meron nga lang rollout 'yan. So June or July next year, mai-rollout na yung customs processing system. We will choose the first 3 ports hanggang yung sistema buong-buo na, then dire-diretso na yun.
1: Manila, sir, ang
0: Ang tinitingnan namin, Batangas muna.
1: Okay.
0: Kasi Manila, baka ma-choke ka agad, mabigla yung sistema. No? And then, one airport and one port outside Luzon.
1: Okay.
0: Para makita natin yung internet, lahat yan, maraming factors yan. Ano? Kung talaga makakasabay yung sistema. By the way, yung sistema kasing ina-adopt natin for this CPS, yung teknolohiya galing sa Singapore. So alam niyo naman po sa Singapore, napakahigpit diyan, bubble gum nga, bawal sa Singapore. So ina-adapt natin yung teknolohiya ng Singapore.
1: In terms of rotational supervision ng mga opisyal, sir, paano po nila ipatutupad ito?
0: Ganito yan. Combination ng maraming bagay para maayos na talaga natin ang customs. Unang-una talaga diyan, yung automation. Pangalawa, yung mga nagkakamali at ginagawa na natin yan, panagutin natin yon. Lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, lagi nga napupunan nila na marami kaming hinuhuli, worth 80 billion na inahuli natin ng mga smuggled goods, ano, agricultural.
2: 80 billion?
0: Yes, ma'am.
2: Since when po?
0: Since last year when we took over.
2: Okay.
0: Drugs, agricultural products, electronics, lahat yan, more than 80 billion worth. Ngayon, ang tanong ng ating mga kababayan, bakit wala naman tayong pinananagot sa batas? Hindi totoo yon. Meron na tayong 90 kaso as of today na na-file sa korte at meron tayong respondents na more than 270. At karamihan dyan, nasa korte na, umaandar na yan. Naniniwala ako, pag meron na tayong naipanalo sa korte at merong humawak ng rehas at nakulong, matatakot na talaga ang mga magkakasama, smugglers, tauhan namin at tauhan ng ibang ahensya madadala na yan.
2: Sir, ano po nangyayari doon sa mga manok na yon? Or, you know, anything edible that gets, pag nasa bat po, itatapon na lang po ba yun?
0: Ganito po, ma'am. Yung mga pwede pang pakinabangan, priority ko bilang commissioner, i-donate yan. Or pwede rin i-auction pag pwede pa, no? Provided isa-certify ng halimbawa ng Department of Agriculture or FDA na po pwede pa ito for human consumption.
2: Right.
0: No? Subalit, pag walang ganun certification, obligado kami dahil sa batas na ito ay wasaki na. Mm. Yung kaso nga pinag-uusapan natin, dapat ito wasaki na. Kasi sang-ayon sa Department of Agriculture, hindi na to ligtas na kainin ng ating mga
2: sayang,
0: kababayan.
2: No?
0: Sayang ho talaga eh. Kung pwede lang talagang gamitin pa, yun ang priority ko. Kaya lang, pag mapapahamak yung kalusugan ng ating mga kababayan, hindi na po pwede talaga.
2: Opo. Sir, ulitin po natin ito, ha? Ang dami pa naming tanong.
0: Yes, ma'am.
2: Ang lawak kasi ng sakop at napaka-controversial ng Bureau of Customs, no? Pero maraming salamat po sa inyong oras and congratulations ito po sa nangyaring ito.
0: Salamat din po, ma'am, Opo. Sa ating pagkakataong makapagpaliwanag.
2: Thank you, Opo. Po. BOC Commissioner Ariel Nepomuceno.
1: Manatiling nakatutok po at magbabalik ang memo.

0: Pellegrino.
1: Pilipino, ang galing talaga galing, nila. Galing. Pero may budots. Oo. Merong spaghetting pataas pababa. May ocho-ocho.
2: Ah, tinikling.
1: Tinikling, biro mo. Nakaka-proud. Di po ba nakaka-happy? Ayan.
2: Sana kaya magpunta sila dito, no? Bisita.
1: Oo nga. Oh. Para mag-perform sila, no?
2: Concert.
1: Ay, kung may magdadala sa kanilang lahat na napakamahal noon sa airfare, why not? Oh, so ano ang kailangan nating i-memo ngayon? Magsayawan na lang kasi tayo. Huwag na tayong mag-impeachment. So, I think the modernization or the good use of AI for anti-corruption is so important. Meron na tayong pasilidad ngayon para maiwasan ang mga loophole sa batas at saka yung anti-corruption system. Diba? Ipapasok mo lang yan sa sistema ng bawat ahensya. Make sure there is no corruption in this agency.
2: Oh, alam mo, bahala.
1: Siya nang bahala eh. Aanuhin na lang yan, susundan na lang yun.
2: Oo. Talagang teknolohiya rin talaga ang sagot. Pero kailangan mag-ingat kasi sa Australia lang, kahapon na balita natin sa agenda, na-hack yung kanilang health database ng isang open AI agent.
1: Kaya nga. Yun kaya lang ang nakakatakot.
2: Ingat lang.
1: Oo, kailangan pa rin ng tao. Mm. Hindi naman pwedeng ang buhay natin ay puro robot, hindi ba? Pagdating naman sa impeachment, well, ito po ay bahagi ng demokrasya. Mm. So kailangan lang po talagang bantayan. In the end, ano ba ang boto nitong mga senador natin? Dahil yung boto nila, 16 man yan or 14 or 13, ay refleksyon sa kanila and should be able to determine sino ba ang ihahalal natin sa 2028. Hmm. Hindi ba?
2: Naku, mahaba pa ang tatahakin ito. Kaya pagdedebotohan
1: natin. Pagdedebotohan.
2: Uy, pasado ko sa test.
1: Pasado ka sa test.
2: Na-apply ko sa sentence.
1: Pagdedebotohan. Oh. O sige, just have a lot of confidential fun.
2: Fun.
1: Ngayong weekend. Ah, ayan. Ayan po mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan. Tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: At walang mga api kung di tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio. 14:94 Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang Lunes.

0: Good morning. It's the Chinese Mid-Autumn Festival today. Salamat kay Pakbet TV. Sir Michael De Mesa for sending the huge boxes of mooncake. Naubos mo na, no? Nakain mo na ba?
1: Nakakain na ako. Hindi naman naubos, di ba? Siyempre, paborito ko ang mooncake.
0: Eh. Ah, talaga?
1: Oo.
0: Ang daming flavors, ha?
1: Oo nga.
0: And gusto ko yung lotus.
1: Oh, yung white lotus.
0: Yes.
1: Oh, yun ang
0: so, kaya thank you very much, Pakbet TV, Michael De Mesa, for the generous box of mooncake. So.
1: Okay. So, sobrang excited kong kainin. Hindi ko na iuwi yung iba, na, sa house din man ko na dito.
0: Hindi na umabot.
1: Hindi naman ako nauwi. Sobrang isang box yun. Laki.
0: Laki na box. So, pero sarap talaga.
1: Pero maswerte raw kumakain ng mooncake because their roundness symbolizes prosperity, harmony, and completeness.
0: Yun. Balance talaga pag Chinese. Alam mo ba yung one piece of mooncake is intended to be shared? Hindi mo alam yun, ano? Nakain mo na by the time you learned that.
1: Sa totoo lang kasi, sa bahay namin, ako lang ang mahilig sa mooncake. Kaya yung harmony at prosperity ng mooncake, damandam ako na lang.
0: Iba yung mooncake sa tikoy. Ah. Kaya pala part na ng outfit mo ngayon, yung ano, salbabida.
1: Wow!
0: Oops! Hindi, kasi ang tagal mong nawala, ini-expect ko pumayat ka. So,
1: isang araw, anong tawag dito, datating ako dito, magugulat ka na lang.
0: Sige, baka ano na, image model ka na ng mga ano, ng weight loss.
1: Oh, sige, asahan mo yan, Attorney Trixie.
0: So, share your mooncake blessings, ha, Attorney Barry.
1: Yes, Attorney Trixie. Ako po si Attorney Barry Gutierrez, the spokesperson of former Vice President Lenny Robredo. Willad here to your advice.
0: Nax. And ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press sa Marcos administration. We will always... Tinawag mo ba akong ate? Ngayon ko lang napansin. Because today, we both are the spokes.

At magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning and happy weekend. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: And, di ba, napakagaling.
1: Saka, talaga hinaluan nila ng Filipino element yung tinikling. Hindi sila nakalimot sa Filipino roots.
0: Alam mo,
1: roots.
0: Mamaya, sa bago tayo magtapos ng ating programa, yung buong dance number ang ating papanoorin. Makikita mo, meron pa silang spaghetti pataas, spaghetti pababa.
1: Okay.
0: Meron silang 8-8. Pinagsama-sama talaga nila in one performance.
1: Wow, congratulations.
0: Nakaka-proud talaga. Okay, this week is not yet over. Sa huling araw ng Linggo, silipin natin ang mga salitang ibinahagi natin mula sa ating Memo Dictionary. Meron tayong sariling libro ng ating Memo Speak. Okay. Noong Lunes, pinag-usapan natin ang tungkol sa Ipon Political Dynasty, mga politikong nag-iipon ng kamag-anak sa gobyerno. Sabay ipon na rin ng pondo't pera.
1: Pera. Noong Martes, meron naman tayong word na Hintay Political Dynasty. Ang ibig sabihin nito, yung regulasyon sa anti-political dynasty na 4 na dekada na nating hinihintay.
0: Oo nga, ano ba yan?
1: Hintay political dynasty.
0: Oy, sabi ni BBM, ano na yan? Certified urgent.
1: Priority, no?
0: Oo, pero hindi daw katanggap-tanggap yung version ngayon. Paano i-urgent yun? Kailangan pag-usapan para para ito ay maging katanggap-tanggap sa Korte Suprema. Diba? Na sinasabing 4th degree of consanguinity dapat yan.
1: Oo, kasi ang hirap naman, magpapasa sila ng batas, tapos later on, madideklara unconstitutional din. Wala rin.
0: Alam mo, exciting kasi minsan lang talaga magparinig ng ganyan ang, ang Korte Suprema. Ano kaya ang gagawin ng Kongreso? Kasi nasa kanila pa rin ang desisyon. Hindi ba? Okay, nung Miyerkules naman, sumakit ang ulo natin sa taas presyon ng langis. Ang nakaka-high blood na sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero ang magandang balita, bababa daw ang diesel.
1: Bababa daw, mga 8 pesos.
0: 8 pesos, sabi nila. Hintayin natin kung magkakatotoo.
1: Noong Huwebes naman, meron tayong pinagdebotohan. Mga usapin na dapat munang pagdebatihan bago pagbotohan kung ano ang dapat masunod.
0: Ang tagal. Ang tagal lang debate nila. Kaya pinagdebotohan yung kanilang boto. So, will it be 16? Will it be 14? Hindi pa natin alam dahil pinapa-TRO pa ngayon yan sa Korte Suprema. At ngayong araw ng Biyernes, ang ating Memo Speak Word of the Day ay... Di ba merong confidential funds?
1: Yes, confidential funds.
0: Oh, pero ito dahil sobrang saya na nila na hindi natin nabubusisi at nakikilatis at hindi naliliquidate ng tama ang confidential funds na yan. Para you're having too much confidential fun. That's not fair.
1: Confidential fun. Sekreto yan, ha? Ang ibig sabihin yan, pera na nagpapasaya sa mga ahensya ng gobyerno at kakampi.
0: Lahat na alamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: makakasama natin ngayon, Attorney Salvador Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel. Hello sir, magandang araw at maraming salamat sa inyong oras kahit kayo po ay nasaan po kayo ngayon?
1: Nasa Surigao. Surigao.
0: Ay, saan po?
1: Surigao.
0: Oh, Surigao. Okay, okay. So anyway, Attorney Sal, ito pong what's your take on the new voting threshold ng Senator Judges sa impeachment? Ano po ang inyong pagkakaintindi?
1: Eh, kaya po nang sinabi ko, matapos sila magbigay ng kanyang desisyon. So it is a sad day for this country and this institution sapagkat yung mga tao na sumumpa upang ipagtanggol at proteksyon na ng Constitution ay sila mismo ang lumalabag sa saligang bata. Napakaklaro naman noon ang mga kataga ng ating Constitution. Liwanag at simple lamang. Sinasabi doon na walang taong maaring hatulan o may kasalanan hanggat walang dalawang tatlo or two-thirds ng lahat ng 24 senador. Pero ang ginawa ko ng impeachment, pinago nila ang mga kataga ng saligang bata. Wala naman silang kapangyarihan na gawin. Sapagkat kung gusto mong baguhin ang lingwahe ng konstitusyon, eh kailangan dumaan ka sa Constitution Convention o kaya Constituent Assembly or People's Initiative. Lahat kong yan ay hindi nila ginawa. Sa halip, ay nagbigay sila ng bagong mga kataga at sinasabi nila ngayon, pag ikaw ay wala doon sa araw ng putuhan at ikaw ay nakakulong, ikaw ay may sakit, ikaw ay hindi malaman kung nasaan ka, hindi ka pwedeng magpartisipa. Kaya bibilangin ngayon ang two-thirds doon sa 20, kaya magiging 14. Obvious na ang talagang pakay nila ay babaan ang conviction number para siguradong makukwik si Inday Sara na hindi nila makukuha sa 16. Yan lang naman ang pakay nila. Kaya nakakalungkot na ginagawa nila ito. At sabi ko nga, pag tinuloy-tuloy nila yan, if they will vote in accordance with the new threshold, they open themselves to criminal prosecution. Because under Article 204 of the revised penal code, isang krimen ho ang ikaw ay knowingly rendering an unjust judgment. Bakit ho unjust? At bakit knowingly? Kasi alam na naman nila na labag sa batas ang ginagawa nila. At pagkatapos...
0: Hi, Attorney Sal. Ayun. Okay, babalikan natin si Attorney Sal Panelo. Oh. Medyo nagka-problema lang sa ating koneksyon. Pero sinasabi niya na kriminal ang nangyari po sa Senado at kailangan nilang harapin kung mayroon mang maghahain ng isang kaso laban sa mga senator judges sa bumoto for the lowering of the number of for the threshold of the conviction vote, eh ano po daw yan? Krimen at pananagutan nila.
2: Paglabag daw sa revised criminal code pala.
0: Ah, okay.
2: Revised Penal Code, RPC.
0: Oh. Ayun, okay. O balikan natin si Attorney Sal. Attorney Sal, ano nga ulit yun? Paki-explain ulit. It is criminal because they knowingly...
1: Rendering an unjust judgment. Hindi makatarungang kadol. Sapagkat, alam naman po nila na hindi talaga pwedeng ibaba yun. Pero boboto sila sa ilalim ng paglabag nila sa saligang bata. Ibig sabihin, alam nila yon. At magiging hindi makatwiran sapagkat sinisira mo, nilalabag mo ang karapatan ni Inday Sara na magkaroon ng fairness. Paano ba magiging fair kung nilalabag mo yung inuutos ng saligang bata na 16 dahil 2/3 of the 24 senators? Ba't binibigyan mo ng mga kalakaran na hindi sila pwedeng bumoto pang wala? Kaya masyadong malisyoso. Talagang

0: lantaran ng paglabag sa sasakigang batas at lantaran din ang pag-desisyon nila na ibaba. At kung boboto sila ng conviction on the basis of that reduction of the threshold, eh talagang papasok po sila sa krimen ng rendering knowingly an unjust judgment.
1: Mm-hmm. So you're also saying that there is prejudice, no? Meaning nahatulan na nila si VP Sara bago pa man yung presentasyon ng mga ebidensya at pakikinig sa depensa. Dahil yes, it's still a numbers game, beginning, yes, middle, and end.
0: Tama po yan. Tama-tama kayo dyan. Noon pa talaga hinatulan na nila. The fact alone na tinutuloy nila yung impeachment, kahit na yung mga testigo nila ay nagpapahayag na walang kasalanan si Inday Sara, whether Article 4 yan, ng grave threats, inciting to sedition, o Article 1 na sinasabi nilang irregular ang paggamit ng pondo, pero sinasabi ng mga testigo nila na hindi pa pinal. Kung hindi pa pinal ang kanilang findings, eh bakit sila nagdemanda? Eh paano kung mabaliktad doon sa appeal? Tapos eh kinukonvict niya. Kaya talagang kawawa itong si VP Sara. Kaya ang taong bayan na nagagalit kahit saan kayo magpunta, eh halos lang ang nanonood, pati kami doon sa Senado. Ilan na lang kami nanonood, ang dami nang nayayamot.
2: Attorney Sal, sino ho ang dapat magsampa ng possible case, criminal case, laban sa mga senator judges, sir?
0: Aba, eh kahit na sino po pwede magsampa. At ang dapat magsampa dyan talaga, eh kahit na sinong mamamayan magre-reklamo sa ginagawa nila. At ang DOJ ang dapat na maging pinaka-grupo o katawan o bahagi ng gobyerno dahil yan ang tao nila, ang siyang dapat maghatol. Pero mangyayari lang yan kung bubutuan nila ng conviction.
2: Mm-hmm. Kailangan mo nang hintayin, sir, yung araw ng pagboto. Oo.
0: Yeah.
1: So dito po sa mga opinion ng Amici Curie, no, ito pong tatlong o apat na bigating mga pangalan sa legalidad. Tatlo po sa kanila ang nagsabi na the number 24 is flexible depending on those who can have actually participated in the deliberations or not. Ano po sa tingin ninyo?
0: Tama po yung na flexible, pero hindi yun doon sa mga kalakaran na sinabi nila. Flexible because under the Constitution, yun ang 24, bababa yun kung may namatay, kung may nag-resign, o may natanggal. Kaya kung apat sa kanila ang namatay, o nag-resign, o natanggal, o bababa, magiging 20. Pero ang sinasabi nila, iba. Pag ikaw ay absent, pag ikaw ay di malama kung nasaan ka, may sakit ka, nakakulong ka, hindi ka nabibilangin. Hindi po yan ang sinasabi ng saligang batas. Napakaliwanag ng saligang batas. 2/3 of all the senators. Eh, wala naman ang sinasabi na hindi ka bibilangin kung ikaw ay wala dyan, kung may sakit ka o nakakulong. Ang Constitution, sinabi na kung anong kalakara, mababago mo ang denominator mo. Ang ginawa mo nila, binigyan nila ng ibang mga kalakaran para lang makuha nila yung 14.
1: So kumbaga parang the basis for their inability, the reason they're unable to participate is pinaghuhuli sila. Pinaghuhuli, kinulong, may banta ng pagkulong dahil nga nauna ang politika kaysa sa trial. Mm-hmm. So kumbaga
0: parang tingnan niyo, ha? Alam ko niyo, how can you explain na nagdedemanda sila sa panahon ng impeachment? Bakit hindi nila pinaggagawa 'yun? Not? Alam naman nila 'yun ever since sinasabi na nila. Bakit tinaon pa nila? At pagkatapos, tinataon din nila, tinatakot nila ang lahat ng mga senador. Alam po niyo, sa totoo lang, talungin niyo yung mga yan, majority or minority. Lahat ng mga yan may bagay, karamihan sa kanila. Kaya hindi sila makagalaw. Kaya kailangan sila sumunod sa kumpas ng mga nasa likod. Itong impeachment, itong grave threats, at ngayon ay ang pag-alter ng saligang batas na labag sa charter natin.
2: Attorney Sal, given that, nagulat pa ho ba kayo na umanib si Senator Mark Villar doon sa boto ng majority na babaan yung voting threshold?
0: Hindi nga, gaya nga ng sinabi ko sa inyo ngayon lang.

0: tinatakot nila. Kasi, gaya ng mga bilya. Pero mo, isinama mo lahat ng pamilya. Tatay, nanay, mga anak sa isang krimen. Di ba? Kung matagal na nila sinasabi yan, ba't di nila dinamanda? At kung ngayon, eh bakit nila tinataon? Eh pwede naman nila i-demanda after. Hindi naman forever itong impeachment. After 2 months, tapos na ito, 3 months. Eh wala talagang, ang objective talaga is to force them to vote for conviction. Because the underlying obsessed objective is to oust the vice president, not only to oust her, to disqualify her, not only in 2028, but hindi na siya po pwedeng tumakbo o manilbihan kahit na anong posisyong publikos. Iyan ang talagang target nila. Gusto nilang sirain ang lahat to 30 people sa ating bahay.
1: Anong mga senaryo, sir, ang nakikita ninyo ngayong may sinampan na sa Supreme Court na petition for TRO?
0: Eh sa akin, ang Korte Suprema ay may pangyarihan na makialam. Mali po yung sinasabi ng mga nagpupush na walang karapatan o kapangyarihan ng sakigang batas. Dahil masyado naman maliwanag din ang sakigang batas. Na kung merong pag-aabuso, grave abuse, indiscretion, sa paggawa ng isang akto and the performance of an act, pwede yung makialam ang Supreme Court sa lahat ng mga kontrobersya na kaanib ang lahat ng bahagi ng gobyerno. Eh, bahagi yun ng gobyerno ng impeachment court. Ba't sinasabi nila, ay, pwede. Pero talagang pag may grave abuse of discretion, pasok lahat ang Korte Suprema. Ang tanong mo dyan, kung aaksyonan ka agad. Kasi, nakita mo natin na pati yung aming petition for writ of habeas corpus, 6 taon, 7 buwan na, hindi pa na-aksyonan. Pero kung gusto rin nilang umaksyon, gaya nung Inday Sara na impeachment, ang bilis din. So, hindi ko natin malaman actually kung ano. Alam niyo, ang kinakatakot ko, hindi yung pagkakulong ng mga senador na bumoto o sila yung matimanda. Ang tinatakot ko, baka ito ginagawa nila ay maging mitsa ng pag-alsa ng taong bayan at ang pag-withdraw ng support ng militar at sundalo. Ibig sabihin, ayaw kong mangyari na naman. Ang palagi ang nangyayari na nagpapalit tayo ng gobyerno na hindi pa natatapos ang termino dahil sa mga paglabag sa batas. Kaya hindi ho tayo nagtitiko. Palagi tayong nasa baba dahil hindi tayo natuto sa kasaysayan, sa mga aral ng kasaysayan. We never learned from the lessons of history.
2: Oh, ganun po yun. Ano? So, ano po ang inyong forecast na mangyayari yan. Okay. So, medyo magtatagal-tagal pa po ito, ano? Pero, do you have a prediction what is going to be at the end of this sentence?
0: Hindi yung prediction. Alam nyo, gaya na sinabi ko, yung kasaysayan natin ang nagtuturo kung anong mangyayari dito sa ating bansa. Pag yan, ay hindi inaksyonan ng Korte Suprema at itinuloy nila ang lantanang paglabag sa saligang batas. Eh, mangyayari yun ang nangyayari sa Edsa Power. Mangyayari yung officer ni Erap Estrada, mauulit na naman yan. Sa anong paraan, hindi ko alam. Pero ako nakakasiguro na hindi papayag ang taong bayan na kalagian na lamang ang paglabag sa saligang batas, maliban pa sa pagkabigo sa pamamahala ng pangkasalukuyang administrasyon. Yan po ang mangyayari niya. Alam niyo po, may hangganan ang pasensya ng taong bayan. Maniwala kayo. May mangyayari at mangyayari dyan. Pag hindi nila hininto ang kanilang paglabag, lantaran sa saligang batas.
2: Ayun, okay. So, maraming salamat po muli mula sa Surigao. Surigao del Sur po ba?
0: Yeah, actually galing ako doon. Nandito na ngayon ako sa Butuan.
2: Butuan na. Ayan, okay. Thank you very much. Maraming salamat. Belated happy birthday.
1: Belated, sir.
0: Yes. Salamat po. Salamat sa inyong
2: galas. Hindi po namin, promise, hindi po namin i-google ang inyong edad. Attorney Sal Panelo. Thank you very much. Ayun, okay. So, very bold, very bold opinion.
1: Yes.
2: And forecast. Mm-hmm. Oo, mula kay Attorney Sal Panelo. You cannot help but think na may lohika din doon. Hindi ba? Na parang sinigurado.

0: Pellegrino.
1: Ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: At walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio. 14:94 Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang Lunes, happy weekend. Ito ang Memo.
3: Channel. The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
4: Good evening, I'm Pinky Webb.
5: Asking the right questions.
4: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
6: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
5: And getting the most honest answers.
7: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
8: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
9: We just have to come up with specific plans on this.
5: Pinky Webb, on point. Mondays to Fridays on BNC. The Bilyonaryo News Channel.
3: This week on Agenda North America, mga isyong direktang tumatama sa PhilAm community. Cost of living, top concern ng maraming young voters, as some polls show growing dissatisfaction with President Trump.
10: They thought it will be better, but nowadays, you know, it's just everything is getting impacted.
3: Plus, a major crackdown on healthcare fraud. Pero para sa legitimate PhilAm providers, may pangamba na baka madamay ang tiwala sa buong komunidad.
11: Now, we're losing our credibility because of what's going on.
3: Mga kwentong mahalaga sa atin this weekend on Agenda North America.
12: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
13: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
12: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
13: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
5: Politico Nightly.

0: Kaya ba maraming tumatangkile, quote-unquote, sa mga improvised paid para makaiwas sa NCAP? Or are there other reasons also?
1: Yes po, ganun ang ginagawa nila. Dahil para makaiwas sa coding, papalit sila. Kasi napansin ng toll, yung registered na plaka niya, iba yung kinakabit. Nakikita ng camera eh. So maraming kababayan natin, nagpapalit-palit ng plaka. Bawal talaga yon. So yun pa yung ginagamit ng mga kriminal para dun sa mga sasakyan nila, maitago nila.
2: So sobrang rampant. Maraming nagpapadala sa amin ng video na huli nila, kunyari coding, ano? Pinapalitan nila in broad daylight, ang lalakas ng loob. Magpapalit sila ng plaka kasi nga coding sila. Tapos nakikita ng mga parang na-normalize na. Yun ang nakakatakot.
1: So yun yung mga dapat po na mawala. Yun ho yung target namin. Kaya maraming mga nagsasabi sa amin, hindi, pahirap naman. Hindi ho eh, kailangan natin ilagay sa ayos. Bawal po yung pagpapimeke ng plaka. So talagang kukumpiskahin ko po yan lahat, nationwide po.
0: Ang daming pasaway pa rin, Sir Vernon.
2: Nakakatakot yung feeling na yung katabi mong kotse sa kali is hindi properly identified. Kasi mabangga ka niya, sino habulin mo?
1: Oho.
2: Wala, di ba?
1: Yes. Minsan nga ho, yung sasakyan, iba pa yung plaka ng isang sasakyan, ilalagay nila sa isang sasakyan, bawal din yun. Tampering of plates po yan eh.
2: Yeah. Okay. Kahit parehong vehicles na pag may-ari ng pamilya, bawal pa rin. Hindi mo pwedeng i-shuffle yung
1: bawal
2: plaka.
1: Po, diba? Opo. Hindi po nila pwedeng palitan o ano man ang gawin po nila dyan. Ngayon, kung nawala ang plaka nila, mag-apply po sila ng lost plate sa amin. Pwede naman sila magpagawa ng temporary plate. Pero wag po yung mga naka-imbose na kinagaya yung plaka ng gobyerno.
3: This week on Agenda North America, mga isyong direktang tumatama sa PhilAm community. Cost of living, top concern ng maraming young voters, as some polls show growing dissatisfaction with President Trump.
4: They thought it will be better, but nowadays, you know, it's just everything is getting impacted.
3: Plus, a major crackdown on healthcare fraud. Pero para sa legitimate PhilAm providers, may pangamba na baka madamay ang tiwala sa buong komunidad.
5: Now, we're losing our credibility because of what's going on.
3: Mga kwentong mahalaga sa atin this weekend on Agenda North America.

0: Grave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Kasi ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator ba?
0: Conversations that go beyond the political headline.
7: Sino mga hula mong kakasol?
1: Hindi man kami sa hayo ni Jess Limbawa.
8: Parang medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m.

0: 5 years. Finally, she's free. President Marcos grants an absolute pardon to former death row convict Mary Jane Veloso. Former House Speaker Martin Romualdez appears in his bail hearing no longer in a wheelchair. His camp plans to present witnesses, including the so-called Maleta Boys. A former trusted ally of President Marcos asks the Supreme Court to freeze the Senate impeachment court's vote, changing the conviction threshold in VP Sara Duterte's impeachment trial. And after the Ed Sheeran fallout, rapper Macklemore will soon be back on the road. He just announced a Free Palestine concert tour, which takes him to Europe. President Ferdinand Marcos Jr. signs into law the extension of the terms of barangay and Sangguniang Kabataan officials to 5 years. This as he signed the bill postponing the November BSKE. Kumuha tayo ng detalye kay Eileen Taliping. Eileen?
1: May pinalawig ang termino ng mga opisyal ng barangay at Sangguniang Kabataan matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act Number 12326 na nagtatakda ng dagdag pang 5 taong termino. Sinabi ng Pangulo na ang dagdag na panahon para sa mga opisyal ng barangay ay dagdag na panunungkulan para maglingkod at dagdag na panahon ng pananagutan sa taong bayan. Ang bilin ng Pangulo sa mga opisyal ng barangay, gamitin ang ibinigay na panahon para mas pagbutihin ang pagseserbisyo, tapusin ang mga nasimulang programa at mas matutukan ang pangangailangan ng bawat komunidad, pamilya at kabataan. Ipinaliwanag naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakita ng Pangulo at mga mambabatas kung gaano kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials sa pagsupod ng krimen at pagbawas ng epekto ng baha.
2: Pinirmahan na po ng Pangulo. Nakita po ng mga mambabatas natin, nakita din po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials. Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials, unang-una para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagtatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon.
1: Binigyang din ni Castro na kung na-extend ang termo ng mga barangay officials, hindi ibig sabihin ay magiging hayahay na sila sa pagtatrabaho. May?
0: Eileen, may naririnig ka na ba na may posibleng i-question itong postponement sa Supreme Court gaya ng mga petitioners at ilang mga youth groups?
1: Sabi kanina, nagpahayag, ito yung isa sa mga naunang kumu-question si dating COMELEC Chairman Romeo Macalintal at nagsabi nga siya na pupunta siya sa Supreme Court para mag-file ng mag-seek ng TRO, Temporary Restraining Order, upang hindi na mapalawig itong termino ng mga barangay official. So yan ang inaantabayanan pero wala namang reaction pang palasyo kung ano ang magiging sagot dito sa gagawing hakbang ni Romeo Macalintal.
0: Mm-hmm. Eileen, ano ang mga issues na or concerns na ni-raise ni election lawyer Romeo Macalintal?
1: Pangatlong pagkakataon na to na na-postpone itong barangay and Sangguniang Kabataan elections. So ibig sabihin, nasa batas, ayon kay Macalintal, na ayon sa batas, dapat 4 years lang ang termino ng mga barangay official.
0: Alright, maraming salamat. Bye. Eileen Taliping, nag-uulat. Now joining us on the line is election lawyer, attorney Romulo Macalintal. Good afternoon, sir. Thank you for your time.
3: Hey, ayan, good afternoon. Unang-una, hindi ako naging chairman ng COMELEC. Hindi ako naging chairman ng

0: so-called Maleta Boys also possibly taking the witness stand. Kumuha tayo nagdetalye kay John Riz Calata live mula sa Sandigan Bayan. John Riz, ano ang latest?
1: May kasado na ang bail hearings at main trial ng plunder case ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan 3rd Division. Sa pre-trial ni Romualdez kaninang umaga, itinakda ng korte ang bail hearings ni Romualdez kada Lunes, Martes at Huwebes mula October 12 hanggang November 12 sa ganap na alas 8:30 ng umaga at alauna 1:30 ng hapon. Gayunman, inaasahang sa Lunes, September 28 pa lang formal na maghahain ng petition for bail ang dating speaker. Pinalalagdaan din ng korte kay Romualdez ang pre-trial order sa October 12. Ayon sa prosecution, plano nilang magharap ng hindi bababa sa 23 testigo sa bail hearings habang 3 hanggang 4 naman ang inaasahang ihaharap ng depensa para kontrahin ang mga pahayag ng prosecution witnesses. Sa November 23 naman, posibleng umarangkada ang trial proper sa kaso ni Romualdez kung saan inaasahang magpepresenta ng nasa 70 testigo ang prosecution habang tinatayang 40 witnesses naman ang isasalang sa panig ng depensa. Kung saan ayon sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, tetestigo mismo ang dating speaker sa kanyang kaso. Posible rin anyang umupo sa witness stand ang 4 na nag-recant na Maleta Boys, gayon din si Orly Gotesa. May dumalo rin sa pre-trial ni Romualdez si Attorney Gabriel Fernandina Rondain Kapunan, abogado ng isa pang kapwa akusado ni Romualdez na si dating Congressman Zaldico. Dito inamin mismo ni Attorney Kapunan na may communication sila kay Zaldico at pero gayunman ay hindi nila alam kung ano ang o kung saan yung kinaroroonan nito. May
0: John Riz, ano naman ang update doon sa iba pang mga kapwa akusado ni Romualdez?
1: May sa ngayon at large pa rin yung mga kapwa akusado, yung 3 other co-accused ni Romualdez sa kasong plunder. Dahil dito, kaninang pre-trial ni Romualdez ay sinabi ng Sandigan Bayan 3rd Division, inatasan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group at ang National Bureau of Investigation na magsumite ng ulat sa kanila kung iniimplementa ba pa nila o patuloy pa rin nilang iniimplementa yung warrant of arrest laban doon sa tatlo at kung yung detalye din nung pag-iimplementa ng mga law enforcement agencies kung kailan nila ito inimplementa at kung nagpapakita daw ba ng posibleng pagtatago o sadyang pagtatakas yung mga iba pang kapwa akusado ni Romualdez. May?
0: Mm-hmm. John Riz, kamusta ang kondisyon ng dating speaker? Hindi na nga siya naka-wheelchair kanina nung sa bail hearing niya.
1: Mm-hmm. Yes, May, kanina sa bail hearing, humarap siya via video conference at doon sa BJMP, doon sa New Quezon City Jail May Dormitory, ay hindi na nga siya naka-wheelchair at nakaupo na lang siya doon sa isang puting upuan. At ayon kay Attorney Ade Fajardo, nasa infirmary ward pa rin si dating House Speaker Martin Romualdez at prevailing pa rin yung mga medical conditions niya at risky kung ililipat si dating House Speaker Martin Romualdez dito ito travel siya dito sa Sandigan Bayan para doon sa pre-trial ng kanyang plunder case. At kanina may sinata rin ng Sandigan Bayan na 3rd Division yung pahayag ng mga abogado ni Romualdez, particular na yung tila overkill daw yung patuloy pa rin doon sa pagbabasa ng case information o ng sakdal ni Romualdez sa kanyang plunder case at sinabi ng korte na yung ginawa nila na pagbabasa ng case information ay hindi daw noon na layunin na ipahiya ang dating House Speaker dahil nga babasahin yung sakdal, yung case information kung bakit siya kinasuhan ng plunder. At ayon sa korte, pinaalalahanan ng korte yung mga abogado niya na dapat maging maingat sa mga lingwaheng gagamitin nito sa mga pagdinig ng korte, gayon din dun sa mga media interviews. May?
0: Maraming salamat, John Riz Calata, nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan. A lawyer is asking the Supreme Court to freeze the Senate Impeachment Court's new voting threshold in Vice President Sato Duterte's impeachment trial. He wants the High Court to clarify whether the Senate can change how the votes for conviction are calculated. Chad Gatchalian is on the line with the details. Chad, go ahead.
2: Yes, May, that's right. Attorney Ernesto Francisco filed a petition for certiorari before the Supreme Court earlier today, asking the High Court to issue a status quo ante order against the Senate Impeachment Court's decision, changing the calculation for the voting threshold court conviction in VP Sara's impeachment.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MMDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: Good morning. It's the Chinese Mid-Autumn Festival today. Salamat kay Pakbet TV. Sir Michael De Mesa for sending the huge boxes of mooncake. Naubos mo na, no? Nakain mo na ba?
1: Nakakain na ako. Hindi naman naubos, di ba? Siyempre, paborito ko ang mooncake.
0: Ah, talaga?
1: Oo.
0: Ang daming flavors, ha?
1: Oo nga.
0: And gusto ko yung lotus.
1: Oh, yung white lotus.
0: Yes. Oh, yung masarap. So, kaya thank you very much, Pakbet TV, Michael De Mesa, for the generous box of mooncake. So.
1: Okay. So, sobrang excited kong kainin. Hindi ko na iuwi yung iba, na, sa house tinitman ko na dito.
0: Hindi na umabot.
1: Hindi naman. Hindi naman ako nauwi. Sobrang isang box yun. Laki.
0: Laki na box. Pero sarap talaga.
1: Pero maswerte raw kumakain ng mooncake because their roundness symbolizes prosperity, harmony, and completeness.
0: Yun. Balance.

0: Chance talaga pag Chinese. Alam mo ba yung one piece of mooncake is intended to be shared? Di mo alam yun, ano? Nakain mo na by the time you learned that.
1: Sa totoo lang kasi, sa bahay namin, ako lang ang mahilig sa mooncake. Kaya yung harmony at prosperity ng mooncake, damandam ako na lang.
0: Iba yung mooncake sa tikoy, ah. Kaya pala part na ng outfit mo ngayon, yung ano, salbabida.
2: Wow!
0: Oops! Hindi, kasi ang tagal mong nawala, ini-expect ko pumayat ka. So,
1: isang araw, anong tawag dito, datating ako dito, magugulat ka na lang.
0: Sige, baka ano na, image model ka na ng mga ano, ng weight loss.
1: Oh, sige, asahan mo yan, Attorney Trixie.
0: So, share your mooncake blessings, ha, Attorney Barry.
1: Yes, Attorney Trixie. Ako po si Attorney Barry Gutierrez, the spokesperson of former Vice President Lenny Robredo. Willard here to your advice.
0: Nax. And ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press sa Marcos administration. We will always... Tinawag mo ba akong ate? Ngayon ko lang napansin. Because today, we both are the spokes.

0: Ang pagod na di kayang pawiin ng tulog. Ako si Risa Singh San Kaupeng, magkapet, pandasal muna tayo. Pagod ka ba? Yung type na tama naman ang tulog mo, nagbakasyon ka pa at nakapahinga ng mahaba, pero may kapaguran pa rin sa iyong sarili. Baka nga wala ka ng gana sa mga bagay na dati mo namang gustong gawin. Nagdadasal ka, patuloy ka pa rin naglilingkod sa Diyos, pero kinakaladkad mo na lang ang sarili mo. Parang wala na yung dating alab ng puso mo para sa Diyos. Sounds familiar? Baka naman you're experiencing spiritual burnout. It's easy to equate our relationship to God with the things we do for Him. Kung ikaw ay taong simbahan or taon-taon nang nagsisilbi sa parish or prayer community mo, minsan feeling natin na kasalanan o mali na tumanggi sa paglilingkod. Kahit talagang pagod tayo o may ibang importanteng bagay na dapat nating gawin. Sulat ni Father Nonet Legazpi sa kanyang librong Exhausted Soul, "Burnout reshapes our image of God. When God is experienced primarily as a demand, the soul begins to retreat, not because it hates God, but because it is afraid of Him." Kapatid, sabi sa Biblia, "A bruised reed He will not break, and a dimly burning wick He will not quench." Our God is here to help us carry our burdens, not to make our load heavier. Burnt out ka ba? Turn to Him who can give you rest. Tayo magdasal? Lord, I come to you weary and heavily laden. Give me your rest. Amen.
1: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinions.

0: Before proceeding to our main discussion today, pakinggan muna natin ngayon ang napapanahong balita. Kinukonsidera na ng DICT ang paghahain ng kaso laban sa Meta dahil sa kakulangan ng tugon ng kumpanya sa mga hiling ng gobyerno para mas mahigpit na online safety measure.
1: At para bigyan tayo ng karagdagang detalya mula sa House of Representatives sa Batasang Pambansa, reporting live in command, Isaiah Mirafuentes. Isaiah?
2: Yes, Commander, sa naganap na budget hearing ng Department of Information and Communication Technology dito sa Kamara, nanindigan sila na ginagawa nilang lahat ng kanilang makakaya para maipatupad ang tinatawag na online safety measures. Katunayan nga yan, Commander, no? Nitong nakarang araw ay ibinan nila ang Discord. Subalit kahapon rin ay kanilang binawi dahil raw nakikipagtulungan na sa kanilang Discord sa pagpapatupad nga ng safety measures. Ang malaking hamon na lang para sa kanila ay kung paano sila makikipag-ugnayan sa Meta. Ayon mismo kay DICT Secretary Henry Aguda, nagpapasaklolo na ang Pilipinas sa American government para makausap si Mark Zuckerberg. Dahil tila nai-inbox zone lang daw ng Meta ang Pilipinas sa mga sulat na ating pinapadala sa kanila. Ayon sa DICT, makailang beses nang lumiham ang Pilipinas sa Meta para sana humingi ng suporta sa pagpapatupad ng safety measures online. Pero kung hindi raw talaga sila sasagot, kabilang sa mga kinukonsidera ng DICT, ay ang pagrekomendang sampahan na ng kaso ang Meta. Kung magkagayon, kanilang ilalapit raw sa international arbitration ang kasong ito. Pero aminado naman ang kalihim na ng DICT na sa ngayon ay mahirap ang magbigay ng ultimatum sa Meta. Samantala, Commander, suportado rin ng DICT ang mga panawagang magkaroon na ng prangkisa ang mga social media sa bansa. Samantala, base naman sa naganap na budget hearing dito sa Kamara, para nga sa DICT, abot sa higit 18 billion pesos ang kanilang proposed budget for 2027. Commander.
0: Maraming salamat sa iyong report, Isaiah Mirafuentes. Sir Nick, napapanahon itong usapan na ito, na-mention na yung Meta. Alam natin na ang Pilipinas ay siguro nasa top 5 ng pinakamaraming gumagamit ng Meta. At yung pag-disregard nitong request ng Philippine government para mas palakasin yung mga safety measure nga to combat itong mga cyber-related cases, ay sa experience natin sa PNP, nakikita natin ilang beses tayong nakikipag-ugnayan sa mga platform at minsan ay tumatagal, at contrary doon sa paniwala ng iba nating kababayan na ang PNP ay wala namang kakayahan na immediately ay i-take down itong mga platform na ito.
1: Yes, very important question kasi diyan kung saan at sino ang ating dapat kausapin regarding sa mga concerns about Meta. I think they also have a physical presence dito sa Pilipinas. So, mamaya tatalakayin natin kasama ang ating mga guests regarding kung paano natin sila makomunicate at para makuha ang mga impormasyon na kailangan natin, especially in the course of law enforcement investigation.
0: Kaya importante, tumutok po kayo mga kababayan dahil maganda itong ating discussion ngayong hapon. Isang click, isang link, isang password, minsan yan lang ang kailangan para malagay sa panganib ang ating personal data at pera.
1: Sa digital world, hindi natin laging nakikita ang kalaban, pero real ang banta.
0: Online scam, phishing, hacking, identity theft, patuloy na nagbabago ang paraan ng mga cybercriminal.
1: Kaya ngayong araw, pag-usapan natin ang cybersecurity and cybercrime. Dahil sa digital world, ang first line of defense ay ang ating awareness. Mapapanood kami sa Abante News Simulcast sa Billionario News Channel mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Magbabalik ang inyong
0: The Commanders.

0: Mamaya sa agenda, after 16 years, dating death row convict Mary Jane Veloso, ginawaran ng absolute pardon ni PBBM. Isa pang petisyon laban sa threshold ruling ng Senate Impeachment Court, inihain sa Korte Suprema. Prosekusyon, Wapakels. Exclusive, Robredo-Pacquiao tandem sa 2028, binubuo raw ng Malacanang. Kota na, DPWH Secretary Vince Dizon, gusto nang umalis sa pwesto. Termino ng barangay at SK officials pinalawig ni PBBM. BSKE ngayong taon, postponed na. At Golden Boy indeed, ikalawang ginto ng Pilipinas sa Asian Games, nasungkit din ni Carlos Yulo.
1: Kayo ay nanonood ng The Commanders. Sa panahon ngayon, hindi na lang sa kalsada o sa bahay dapat maging alerto. Dahil sa isang click, isang link o isang mensahe, maaaring malagay sa panganib ang ating data, account at pera.
2: Pero paano nga ba gumagana ang cybercrime? At paano nito nalilinlang ang mga biktima? At higit sa lahat, paano natin mapoprotektahan ang ating mga sarili sa digital world?
1: Tignan natin ang mga bantang maaaring nasa isang click lang.
0: Sa panahon ng digital technology, halos lahat ay isang click lang ang layo. Pero sa likod ng convenience, may mga bantang hindi natin nakikita. Isang fake message, isang suspicious link, isang stolen password. At sa isang click, maaaring makuha ang ating personal data, account o pera. Kabilang sa mga cybercrime ang online scams, phishing, identity theft, account takeover, at hacking. Hindi lang individuals ang target, pati businesses, schools, at government systems ay maaaring atakihin. Kaya mahalaga ang cybersecurity, strong passwords, two-factor authentication, regular software updates, at higit sa lahat, digital awareness. Dahil sa cyberspace, prevention can be our first line of defense. Isang click at maaaring magbago ang lahat. Cybersecurity and cybercrime, the threat you can't see.
1: At para mas maunawa natin ang banta sa digital world at kung paano natin mapoproteksyonan ang ating sarili, makakasama natin ngayong araw ang dalawang experts sa cybersecurity at cybercrime.
2: Via phone, makakausap natin si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.
1: Dito sa Command Center, kasama naman natin si Sir Angel Redoble, Chairman ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Welcome to the Commanders, ASIC Paraiso, and of course, Sir Redoble.
2: Magandang hapon, Sir.
3: Good afternoon, General Nick and General Jean. It's an honor to finally meet you in person and salamat sa invite. At magandang hapon sa inyong tagapakinig at tagasunod.
1: Habang iniintay natin na Commander Nick si ASIC Aboy ay unahin ko na munang tanungin si Sir Yusek. I'm sir, stand ko Yusek Redoble. Sir
3: Aboy.
1: Sa inyong monitoring sa inyong tanggapan, ano ba yung mga pinaka-common na cyber-related incidents na monitor nyo na increasing ang trend?
3: Sorry, si Mr. Aboy is Yusek.
2: Ako hindi. Yes, Sir Angel.
3: Private
2: yes.
3: Tayo.
2: Yes, Sir Angel.
3: Madami tayong nakikitang cybercrime related. Magmula sa maliit na ang binibiktima ay mga mamamayan na regular na mamamayan, binibiktima ng mga maliliit na negosyo, binibiktima yung mga maliliit na bangko hanggang malalaking institutions, no, hanggang sa gobyerno. At ang nakita natin diyan ay ang nagbago, hindi na pwedeng sabihin na maliit lang negosyo ko kaya hindi ako aatakehin or simpleng Pilipino lang ako kaya hindi ako bibiktimahin. Kasi bawat personal information natin may kaakibat na ano yan, na presyo. May bumibili diyan, may bibili ng pangalan mo, na kasama yung birthday mo, kasama yung address mo, lalo na kung may kasamang account number yan, may bibili dyan, no? Kung may kasamang even yung mga e-wallet accounts or mga crypto accounts, may bumibili dyan.
2: So sa ngayon, Sir Angel, ano? Ang ating, yung cybercrime natin encompasses everything, eh. Cybercrime, pati yung in relation to the other crimes na dati traditionally na-define naman sa revised penal code. Pero sa ngayon, ano ang pinaka-common na by statistics nyo? Ano ba talaga? Fraud?
3: Okay, may online, dalawang... Yeah. Ang sagot siguro dyan, may dalawang motives. No? Ang isang motive is money-making. Yung isang motive naman is espionage or intelligence gathering. Mm-hmm. So dito sa money-making, dito nangyayari yung mga phishing, mm-hmm. Online scamming, mm-hmm. or digital fraudulent crimes, no? Diyan sa money making yan napaka-rampant yan, kasi yan ang nakikita natin, eh. Mm-hmm. Dito naman sa cyber espionage naman, dito naman ang mga nation state actors, no? Hindi natin to nakikita, pero ito sila, they are operating sa mga institutions na may mga high-valued information for their objectives, no? Pero kung titingnan na kung nasa visibility namin, nakikita namin pareho siyang growing, eh. Mm-hmm. Pareho siyang growing itong money making, growing itong nasa cyber espionage, kasi lahat ng mga data na nabibenta, na importante dito sa mga nation state actors.
2: Okay. Okay, Sir Angel. Anyway, napakarami nga ng ating mga krimen. Focus muna tayo sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Ano ang pinaka-common na tumatarget ng common na Filipino? Paano ito ginagawa? Paano ba yung phishing? Paano ba yung online scam? Paano nila maprotektahan din? Para mapag-usapan natin later, paano nila maprotektahan ang kanilang mga sarili at huwag mabiktima rito?
3: So itong phishing na lumubo ito noong pandemic time pa, no? Na lahat naghahanap ng trabaho. So nag-umpisa ito sa mga text na nag-o-offer ng trabaho. At dahil naghahanap ng trabaho yung mga kababayan natin, maraming na biktima doon sa phishing message na pinadala sa SMS. And then from there, nagkaroon na ito ng maraming flavors, no? Hindi lang sa trabaho, pati nag-o-offer ng kung ano-ano. In fact, yung pinag-usapan natin kanina General Nick, na pati NCAP, may mga ginagamit na para mang biktima.
2: Yan.
3: So, lahat na ng klase, magaling itong kung ano yung trend. Sasakyan nila to, gagawa sila agad ng mga smishing messages. Ayun. or messages na phishing na pinapadala, okay, sa SMS.
2: Okay, Sir Angel, magbigay tayo ng konkretong example, yung pinaka-common ngayon para malaman na kaagad ng ating mga kababayan. Once and for all, ito, pag natanggap nyo to, tapos, hindi yan, scam yan. Kaya huwag kayong sumali dyan at huwag kayong magpalinlang. Ano ang pinaka-common ngayon na nakikita natin?
3: Okay.
2: Lalo na yung sinabi nyo, NCAP.
3: Ito, babasahin natin. Mayroon tayong natanggap dito na NCAP message na nagsasabi na may ano daw, mayroon daw akong huli
4: violation.
3: Na violation. At bibigyan ka nila ng link, no? Pagka binuksan mo yung link, ayan, oh, your traffic fine is about to expire. Check https://mmda-ncapLTO.eu.cc. 'Di ba? Kung hindi ka maalam, makikita mo kaagad yung MMDA tsaka NCAP. At dahil ang tinarget nila yung iyong utak, na mag-iisip ka ngayon, baka nga mayroon akong violation na hindi ko alam, tapos mag-expire na without understanding na talaga na yung link na yon ay may .eu.cc. Sa mga technical na tao, alam natin na hindi ito tama, dahil ang NCAP at MMDA, .ph yan, supposedly, no? Mm-hmm. Pilipinas yan, eh. Hindi yan Europe. Hindi yan .cc. So, itong mga ganito, marami ang ano, marami ang mabibiktima. In fact, just a few weeks back, may tumawag sa akin. Itong message na to lang from NCAP daw. Kasi pag kinlik mo to, mapupunta ka sa portal na ilalagay mo yung plate number mo, ilalagay mo kung ano man yung information na pangalan, buong pangalan mo, no? And when you complete the required information, magagamit na nung mga threat actors or mga scammers yung information na yon, lalo ka ngayong mababaon kasi binigay mo yung information na kailangan nila para magamit laban sa iyo, para magkaroon sila ng leverage sa iyo at manakawang ka ng pera eventually.

0: Balikan ko lang, Commander Nick, yung nabanggit kanina ni Sir Angel na itong mga ganitong cyber-related incident ay dumami nung pandemic o nagsimula siguro na musbong. Alam natin na yung POGO operation, particularly those illegal operation na POGO, yung hindi licensed at registered, ay marami tayo, Sir Nick, sa PNP na marami tayong na-raid ng mga scam hub. Sa monitoring nyo ba, nung totally in-stop na natin itong mga illegal POGO, ay nabawasan ba o hindi naramdaman yung pagtigil ng POGO, tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas ng insidente?
1: In terms of during that time, no, nung nabuwag ang POGO, during that time medyo bumaba, pero nagkaroon ng mga splinter groups . So very short yung duration na medyo nawala siya, at yun din yung panahon na kinall out itong scam na to, no, na ako, I was still with PLDT during that time running the cybersecurity operations of the whole PLDT group. And we had to do something about it. And one of which that was done is to stop sending, allowing a link to be sent through SMS. Tinanggal yon. Kaya pag mag-send ka ng email sa text, hindi yun masisend. Pag mag-send ka ng, katulad ng binasa ko, https://, hindi yun masisend. Kasi yun ang punot dulo . Pag hindi na yun na-send sa SMS, wala na silang ibang way. Kasi pag dito nila sa ibang platform isi-send yun, kailangan alam nila yung account.
2: Ayos, Sir Angel. For the moment, i-welcome muna natin sa ating show. Andiyan na ngayon via phone si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso. Sir, good afternoon.
0: Yusek Aboy.
3: Good afternoon po. It's okay po. Aboy lang po. It's okay. General Tori, sir. General Pardo, sir. Yes, magandang hapon po.
0: Gandang hapon, Yusek Aboy. Batuhan na kaagad kita ng isang tanong. In spite of numerous efforts ng iba-ibang ahensya ng gobyerno, marami pa rin pong nabibiktima ng mga ordinaryong tao, kahit pa sinasabi natin na ini-increase natin yung awareness natin with respect to cybersecurity. Even yung mga government agencies, we're not spared dito sa mga nabibiktima na dito. Sa side po ng CICC, sir, paano ba natin talaga mapapataas yung awareness, yung sinasabi nating cyber hygiene? Naririnig ko yan . Ano po ba itong cyber hygiene na sinasabi, at ano yung mga example na ito, at ano yung nakikita nating challenges to really make aware yung mga kababayan natin na magbabiktima ng mga ganitong insidente?
3: Ako, General Gene, no, magiging makatotohanan ako, mahirap talagang ituro yung cyber hygiene yan kasi hindi siya sexy. Hindi siya kapansin-pansin na topic. Ano. Ang gusto lang ng mga kababayan natin, gamit lang ng gamit, bira lang ng bira. But it's very important for them to realize po na doon sa paggalaw nila sa internet, maaari rin sila mabiktima, maaari sila ma-expose harm. Kaya importante rin na sa paggamit ng internet, alam natin paano ito gamitin ng tama. Doon papasok ko yung cyber hygiene ho natin. Yung paano tayo, kung halimbawa ho, yung huwag kiklik ng link, paano natin paprotektahan yung informations natin, paano yung hindi dapat tayo nakikipag-usap sa mga hindi natin kakilala, paano hindi dapat binibigay mga OTPs natin if ever may transactions tayo online. Ano? So these are all parts of cyber hygiene. But punta ako doon sa pinakaunang parte ng tanong nyo, General Pardo. I think it's best, and this is what we were talking about with Sexani, na sa murang edad pa lang, hanggang parang sa murang sa early grades pa lang, sa early curriculums pa lang, i-integrate natin itong internet safety sa ating mga kabataan. Tapos gradually, as they grow older, ipapasok din natin yung graduated na scale ng information na pwede natin ituro sa kanila para maging safe sila sa internet.
0: Na-mention na Commander Nick ni Yusek Aboy na yung plano ngayon na i-incorporate na sa curriculum. Kasi alam natin na, Commander Nick, yung mga anak natin na mga nasa elementary ay gumagamit na ng telepono yan. At ang pinaka-danger dito ay vulnerable yung mga maliliit nating anak. It's good to hear na may plano na talaga na ang ating gobyerno na ma-incorporate na itong mga cybersecurity sa mga sa murang edad pa lang na mga bata. But ang tanong ko diyan ay paano natin palalakasin nga, lalo't alam natin kung gaano kahalaga yung mga personal data natin, yung vulnerability ng ating mga anak, paano natin maituturo sa kanila ng, maiintindihan nila, dahil once na nag-click na yung mga anak natin, yung tendency na makuha na kaagad yung personal data na maaaring magamit ng mga cyber criminals.
3: Tama, General Fardo. No? Ang maganda nga, pag na-integrate natin sa curriculum natin to,

0: Pag ito, pinakasimple, unahin na kaagad natin. Marami nagtatanong nito. Pag sa tingin mo, nabiktima ka ng phishing, saan ka dapat mag-report at ano kaagad ang i-report mo? Ano ang mga ebidensya? Ano ang mga dokumento na dapat dalhin mo doon sa kung saan ka magre-report?
1: No, maganda tanong yan, Senator. Ano? Pero ito yung mga sa amin kasi sa CICC, meron na kaming hotline 1326. So pwede kayo magsubukan and meron na rin tayong action set na pwede na puntahan. Pero sa mga kababayan natin na nasa probinsya, andyan pa rin po ang PNP, ang Philippine National Police, na handa akong tumulong sa atin. Pag, halimbawa, nabiktima kayo ng mga scams at hindi nyo alam kung anong gagawin, pwede ko kayo lumapit sa ating PNP. I think, saka Ma'am Jean, no? Lahat tayo sa ating law enforcement agency, even sa CICC, meron tayong mga methods, meron tayong facilities para tumulong sa mababayan na biktima ng cybercrime, even with their redundancy. Pero maraming pupuntahin sa kasama natin.
2: We have to recognize, Commander Nick, yung efforts talaga ng ating gobyerno through the CICC. Alam natin, sa mga cases natin sa PNP, lagi nating kasama yung CICC. So ang tanong ko naman, sir, paano naman yung magtutulungan yung government agency natin at yung ating mga private sector para habulin naman yung cyber criminal, Sir Angel?
1: Ako naman, no, parang sa atin, una, nakikiusa tayo. Nag-reform partnerships with them. Pero ito, pag halimbawa, yung mga platforms mo naman medyo snub, hindi tayo pinapansin, we have to exact that from accountability from them. Kailangan, no, wala na makakapagtago sa platforms nila. Inaamin natin na hindi sila pwede maging arbiters ng truth, pero dapat meron tayong facility, meron tayong way na maalaman natin kung sino yung mga gumagawa ng masasama sa platforms nila at kaya natin silang habulin.
2: Ang tanong ko, ang sunod kong tanong, Yusek Aboy, do we have enough laws to really force itong mga platforms na ito to really consider itong mga pinupush nating mga changes with respect to at least increasing or strengthen yung mga safety measures?
1: Kami naman, we are utilizing existing laws so ng bawat ahensya. Kaya nga nakikita natin yung full of government approach natin. Ano? For example, the CICC has a Republic Act 10175 where we can coordinate all of government's efforts towards the combating of cybercrime and may calling out powers din tayo dyan, General Nick, no, para atasan at humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para supuin yung cybercrime. Pero aminasado mo tayo because of the ever-changing and ever-evolving nature of technology, nagkakaroon ho ng gaps. Kaya nga, nagpapasalamat din tayo sa ating mga mababatas, no? They were very responsive at inaasahan natin in the next coming months, hindi matatapos ang taon daw, magkakaroon na ng bagong enhanced online child safety law. Magkakaroon na rin ho tayo ng platform regulation law. So, inaasahan ho natin itong mga batas na to that would fill in the gaps sa mga current laws natin.
2: Sa experience mo, Yusek Aboy, na ano yung mga common mistakes ng ating mga users kung na hindi nila napapansin o probably ini-ignore nila for whatever reason na nagpapahirap minsan sa side, Commander Nick, ng PNP pag may mga lumalapit sa atin at nagre-reklamo. Pero pag hinihinga na natin sila, a simple off ng screen grab ng mga transactions, hindi nila maibigay sa atin. In your experience, Yusek Aboy, ano-ano yung mga common mistakes na nagagawa ng ating mga kababayan na mas lalong nagpapahirap para matukoy at maimbestigahan itong mga kaso na ito?
1: Nako, Commander Jean, umpisaan ko na. Ang mga Pilipino, yung mga kababayan natin, masyadong oversharing. So that makes them prime targets. That makes them vulnerable dito sa mga cyber criminals natin. Pangalawa po, tama ho kayo. Hindi ho sila parang hindi sila mahilig mag-screenshots or parang hindi nila alam kung anong gagawin nila. So pagdating sa mga law enforcement agencies like the PNP, the NBI, nahihirapan din ho ang ating mga law enforcers na mag-file ng kaso at saka bumuo ng kaso because of the lack of evidences that they need to do. And siguro dagdag ko na rin, ano, pagdating doon sa mga kababayan natin na usually na-encounter natin na difficulties or challenges when it comes to the filing of cybercrime, parang hindi nila alam, parang tanggap lang sila ng tanggap na tawag, accept ng mga request, click lang ng click ng link, Ma'am Jean, Sir, ano, no, Sir Nick. Yun ang pinaka-importante, yung pag-click ng link na yun, dinadala sila sa mga malicious websites at doon na sila nabibiktima.
0: Commander Jean, kanina tinanong mo kung meron tayong enough laws para labanan ang

0: cybercrime. Ang tanong ko naman sa technical side naman, Jose Caboy, at saka tama kay Sir Angel mamaya, tanungin din natin, kung gaano ba tayo kahanda in terms of technical capability naman para ma-detect, ma-trace, at para ma-prosecute, makagather tayo ng evidence against sa mga scammers na to or sa mga online threat actors na ito.
1: So sa atin naman, sa ating gobyerno, we make do. Alam naman mo natin na General Nick, General Jim, na parang meron tayong budgetary constraints, budgetary challenges. So kailangan masino po tayo sa pag-acquire ng technology na kailangan natin sa for detection and monitoring. Kami naman sa CICC, ginagawa natin yan. At ang ginagawa natin, sineshare natin sa ibang government agencies para yung pondo naman nila at saka yung resources nila, pwede nila ituon sa ibang bagay. So yun ang ginagawa natin. So, but ano, I'll be honest as well. It can improve. It can be better if we can have enough budget and if we can harness or leverage our partnership with the private sector.
2: Salamat, Sir. Nick, okay. Hindi lang sa pag-iwas, bago natin na ipagpatuloy yung ating discussion at tatanungin si Sir Angel, hindi lang pag-iwas sa scam ang dapat nating pag-usapan. Dahil habang lumalalim ang digital world, lumalalim din ang cyber threats.
0: So gaano ba kahanda ang Pilipinas kung isang malaking cyber attack ang tumama sa ating critical systems?
2: At sino ang dapat kumilos kapag may malawakang cyber incidents? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng The Commanders.
3: And this is Beyond the Game.
0: Nagbabalik ang The Commanders. Para sa mga kababayan natin na araw-araw tumututok sa The Commanders, tinatalakay po natin ngayon ang usapin ng cybersecurity at cybercrime. Pero bago tayo pumunta sa iba pang topic, balikan muna natin si Sir Angel kanina sa tanong natin. Nasagot ni Yusek
2: Aboy
0: ang ginagawa ng gobyerno. Pero tanungin muna natin ang private sector, paano tayo sa rumahabol on the technical side para malabanan itong mga online threat actors na ito at ang kanilang mga ginagawang kalokohan sa internet?
4: Okay. Walang direct answer to that question, no. But there are levels where there is a need to improve the prevention and the protection and security of each and every netizen. Ang pinaka center to that is the one providing the service, which is the telco.
0: Mm-hmm. No?
4: So sa telco, dapat may kakayahan ang telco na ma-identify itong mga, kung pag-uusapan natin yung mga scam links, phishing links, etc., na ma-identify na nila before pa ma-disseminate sa public. Pag na-identify na nila yon, then they can block that in their platform before pa mapadala sa mga subscribers. And if makatanggap ang subscriber at maklik niya, hindi na siya mapupunta doon sa phishing link na yon, no? Or scam link na yon. Yun ang kailangan na 24/7 na ginagawa ng telco. For that to be sustainable, there has to be yung tinatawag naming cyber threat intelligence operation 24/7 na pinaiigting yan ng mga telcos. Nag-gather lang sila ng mga scam na links. So, yan ang tinatawag nating predictive capability.
0: Sige.
4: Predictive capability after that is the preventive and detective capability na kung mayroon mang makaklik ng link, hindi sila mapupunta doon sa link na yon. Kung mayroon mang makapunta doon, ay very minimal na lang and doon na kaya ng i-respond ng ating mga law enforcement agencies.
2: Commander, yes. Nick, bago natin na bitawan at magpaalam sa atin si Yusek Aboy. Yusek Aboy, ano yung pinaka-epektibong paraan pwede nating maipayo sa ating mga kababayan para maprotektahan ang ating personal data at online accounts?
1: Well, una-una, maganda yung sinasabi ni Sir Angel. No? I think on the telco side, kailangan magkaroon tayo ng policies regarding mandating the telcos. Even, pag may manggap sa law, kailangan na isulong natin yung batas na yan. No? Pero on an individual basis, kailangan ho, again, we

0: Sige, I'll give you a scoop. Pinirmaan ko na.
1: Okay, okay.
0: Na. May scoop ka ngayon.
1: Ah, okay.
0: Pinirmaan ko na yung part doon na kapol.
2: Mula sa bingit ng kamatayan hanggang sa kalayaan. Matapos ang halos dalawang dekadang pagkakabilanggo, at last, may absolute pardon na mula sa Pangulo, si Mary Jane Veloso.
3: Sa usapin ng boto sa conviction ni VP Sara, na kanino nga ba ang bola? Saklaw pa ba ito ng Senado? O last battleground na ba ang Korte Suprema?
4: Sa issue ng 2027 budget, malaking pondo ang hirit ng DPWH sa kabila ng mga anomalya sa proyekto. Pero si Secretary Vince Deason, ayaw na umano sa pwesto. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. After 16 years, dating death row convict Mary Jane Veloso ginawaran ng absolute pardon ni PBBM. Isa pang petisyon laban sa threshold ruling ng Senate Impeachment Court, inihain sa Korte Suprema, prosecution, Wapakel. Exclusive Robredo Pacquiao tandem sa 2028, binubuo raw ng Malacanang. Kota na nga ba? DPWH Secretary Vince Deason gusto nang umalis sa pwesto? Termino ng barangay at SK officials, pinalawig ni PBBM. BSKE ngayong taon, postponed na. At Golden Boy indeed, ikalawang ginto ng Pilipinas sa Asian Games, nasungkit din ni Carlos Yulo.

0: Matapos ang 16 na taong pagkakabilanggo, tuluyan ng makakapiling ni drug convict Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya. Ito'y matapos siyang gawaran ni PBBM ng absolute pardon. Narito ang agenda report ni Eileen Taliping.
1: Maagang pamasko ang natanggap ni Mary Jane Veloso matapos pirmahan ni PBBM nitong Huwebes ang absolute pardon na naggagarantiya ng kanyang ganap na paglaya mula sa piitan. Ang Pangulo mismo ang nagkumpirma nito sa kanyang pagbisita sa Eastern Samar ngayong Biyernes.
2: Sige, I'll give you a scoop. Pinirma ako na.
3: Okay,
2: may scoop ka ngayon. Pinirma ko na yung pardon na kapon.
1: Matatanda ang naaresto si Veloso noong 2010 sa Yogyakarta.

0: Jakarta, Indonesia dahil sa umano'y drug trafficking. Nakaligtas si Veloso sa parusang kamatayan at napauwi noong December 2024. Sa panayam sa kanyang ina nang dalihin si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, sinabi niya ang kanyang pakiusap sa Pangulo.
1: Magulang din siyang katulad ko, maintindihan niya ako na sana naman ibigay na niya pardon, clemency kay Mary Jane.
0: Dito rin unang nakapiling muli ni Mary Jane ang kanyang mamagulang, mga kapatid at mga anak na matagal na walay sa kanya. Pinigyan sila noon ng sandaling pagkakataon para makapag-family bonding at madalas din silang dinadalaw ng mga kaanak.
2: Mary Jane Veloso!
0: Habang nakapiit si Veloso ay hiniling ng kanyang pamilya at ilang grupo na mabigyan siya ng pardon. Sumailalim sa ebaluasyon at masusing pag-aaral sa Office of the President ang Executive Clemency na iginawad kay Veloso. Ngayong Pasko, wish granted na ang pamilya Veloso sa matagal na nilang panalangin. Para sa Agenda, Aileen Taliping, Bilyonaryo News Channel.
3: Ang makakausap natin ngayon si Celia Veloso, ang nanay ni Mary Jane Veloso. Magandang gabi po sa inyo, Nay.
4: Magandang gabi rin po sa inyo.
3: Opo, nakarating na po ba kay Mary Jane ang magandang balita at kumusta na siya?
4: Opo, ito po, masaya-masaya po kami dahil gumagayak na pa kami. Nagpapasundo na po si Mary Jane ngayon.
3: Ayun. Okay, so na ano po ang una niyang sinabi sa inyo noong kayo po'y nag-usap sa telepono?
4: Noong una po tumawag siya, sinabi po namin, anak, alam mo na ba yung anong balita? Opo, napanood ko, mauwi ka na ako, hindi pa rin po ako naniniwala. Nanay, baka binibiro lang niyo ako, kapo. Hindi anak, totoo na anak, pumirma na ating mahal na Pangulo. Kasi, nanay, totoo ba? Yun po siya sabi niya sa akin, hindi siya makapaniwala. Ngayon po, sinabi namin totoo na pumirma na siya. Hindi na namin alam ka kung kailan ka lalabas anak, basta ang sabi ni Attorney Edri, kundi ngayon, bukas, baka masundo ka na namin. Ngayon po, katatawag niya, napapasundo na po siya.
3: Ayun. Okay, so kumusta naman po siya yung kalusugan niya? Okay naman?
4: Okay naman po yung kalusugan ni Mary Jane.
3: Opo.
4: Okay po.
3: Yung mga anak po niya, mga anak po ba niya yung nakita ko doon sa video?
4: Opo.
3: Opo.
4: Masayang-masaya po sila na naglulundag sabi ng bunso. Yes, may mama na ako, hindi na nila ako bubulihin. Yun po sabi niya.
3: Ay, binubuli siya dahil wala daw siyang nanay.
4: Opo, binubuli siya dahil ang nanay daw po niya ay adik, dealer na siya bo at bibitayin na.
3: Ay sus. Pero ngayon po ay nagbaligtad bigla ang tadhana, ano po.
4: Opo,
3: so,
4: ngayon po ayan. Kaya masaya-masaya po sila magkapatid.
3: Aha. So naghahanda na po sa pag-uwi. Ano po ang naghihintay kay Mary Jane sa kanyang pag-uwi?
4: Nako, kami pong pamilya niya talagang akapin namin talagang Diyos ko po, ewan ko po, hindi ko po maipaliwanag, pero lahat po nang hindi niya na natikman noon sa haba ng panahon na yan at nagawa, ay gagawin po namin, ipakikita po namin sa kanya.
3: Ayan. May mensahe po kayo kay Pangulong BBM?
4: Opo. Ang mensahe ko po sa ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo, maraming salamat po at narinig na rin po ninyo yung napakatagal na pong panalangin namin na sana mabigyan na niyo ng clemency o pardon na aking anak na bago kami mamatay na mag-asawa ay makapiling na namin. Eto na po, ngayon, binigyan na niya kaya maraming salamat, mahal na Pangulo.
3: Napakaagang Pasko para sa inyo, ano po, Nay?
4: Opo.
3: Marami pong salamat sa inyong oras. Celia Veloso, ang nanay ni Mary Jane Veloso.
4: Maraming salamat din po.
5: Ilang taon din ang pakikipaglaban ni Mary Jane Veloso sa death row at pananatili sa kulungan sa Indonesia. Pero ngayon, absuelto na siya. Paano nga ba niya nalampasan ang mapanubok niyang biyahe tungo sa kalayaan? Yan ang Agenda Report ni Francis Folve.
6: April 25, 2010, nang mahuli ang nooy 25-year-old na si Mary Jane Veloso sa airport ng Yogyakarta, Indonesia, matapos matuklasan sa kanyang bagahe ang nasa 2.6 kilos ng heroin. Nirekrut umano si Veloso para sana sa isang

0: ang trabaho sa Malaysia. Pero wala palang oportunidad pagdating niya roon. Kaya't inayos daw ng kanyang recruiter na si Maria Cristina Sergio ang biyahe niya papuntang Indonesia. Binigyan ng bag na lingid sa kaalaman ni Beloso ay may laman palang droga. Dahil dito, nasentensahan siya ng kamatayan. Ayon sa Migrante International, si Sergio ay live-in partner ng kinakapatid ni Mary Jane. Ilang oras bago ang scheduled execution ni Mary Jane, sumuko si Sergio sa mga pulis dito sa Pilipinas. Nanindigan si Beloso na siya ay biktima ng human trafficking. Sa huling sandali ng kanyang nakatakdang pagbitay noong April 29, 2015, personal na umapila si dating Pangulong Noynoy Aquino kay Indonesian President Joko Widodo. Direkta ring tumawag si Pinoy sa Indonesian Foreign Minister. Ang resulta, isinantabi ang execution at pinayagan si Beloso na maging testigo laban sa kanyang recruiter.
1: I do not doubt the judicial system of Indonesia.
0: Noong 2016, sinabi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinauubayan na niya sa Indonesia ang kapalaran ni Beloso. Kilala si Duterte sa kanyang hardline stance sa illegal na droga. Pero nabigyan ng panibagong pag-asa si Beloso nang maupo si Indonesian President Prabowo Subianto noong October 2024. November 2024 nang i-anunsyo ni PBBM na malapit nang makauwi si Beloso. Disyembre naman ang taon ding yon, nagpadala ang DOJ ng mga tauhan sa Indonesia. Matapos ang signing ng isang practical agreement, kinumpirma na ng pamahalaan na makakasama na ni Beloso ang pamilya bago magpasko.
2: Finally, all my prayers were answered today, and I will come back to my country. I believe that God has plans for me. I want to thank President Prabowo Subianto.
0: Halos dalawang taon ding nanatili sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Beloso bago pagkalooban ni PBBM ng absolute pardon. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel.
3: Maghahain ng bill petition si former House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa hinaharap na 7.4 billion peso plunder case. Kabilang rin siya at ilan sa tinaguriang maleta boy sa mga inaasahang testigo sa pagdinig ng kaso. Habang himas rehas ang kongresista, nasaan naman kaya ang kanyang mga kapwa akusado? Narito ang agenda report ni John Riz Calata.
4: Posibleng humarap mismo si dating House Speaker Martin Romualdez bilang testigo sa kanyang plunder case sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kinumpirma ito ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Ade Fajardo kasunod ng pre-trial ni Romualdez kung saan dumalo ito sa pamamagitan ng video conferencing at hindi na naka-wheelchair. Sa naturang pre-trial, itinakda ng korte ang bail hearings ni Romualdez tuwing Lunes, Martes at Huwebes mula October 12 hanggang November 12 sa ganap na alas 8:30 ng umaga at alauna 1:30 ng hapon. Gayunman, inaasahang sa Lunes, September 28 palang formal na maghahain ng petition for bail ang dating speaker. Pinalalagdaan kay Romualdez ang pre-trial order sa October 12.
5: Ayon sa prosekusyon, plano nilang magharap ng hindi pababa sa 23 testigo sa bail hearings, habang 3 hanggang 4 naman ang posibleng iharap ng depensa para kontrahin ang testimonya ng prosecution witnesses. Sa November 23, posibleng umarangkada na ang proper trial sa kaso ni Romualdez, kung saan inaasahang 73 testigo ang ihaharap ng prosekusyon. Maaaring kabilang dito si dating DPWH Secretary Manuel Punuan. Nasa 40 testigo naman ang posibleng iharap sa panig ng depensa. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, posibleng tumestigo mismo ang dating speaker. Ang 4 na nag-recant na maleta boys, gayon din si Orly Guteza.
6: Siyempre, pinaka-importante ay ang akusado mismo, no? Si Congressman Romualdez. He wants his day to defend himself in court. And he will most likely testify, and he's also about to be listed as an actual witness when it is the turn of the defense to present evidence.
4: Kaugnay naman sa medical condition ni Romualdez.
6: He's still in the infirmary po. His conditions are still present and persisting. That's why we requested for videocon for today's proceedings.
4: Dumalo rin sa pre-trial si Attorney Gabriel Fernandina Rondain Capunan, abogado ng isa pang kapwa akusado ni Romualdez na si dating Congressman Zaldico. Dito, inamin mismo ni Atty. Kapunan na may komunikasyon sila kay Ko, pero hindi nila umano alam ang kinaroroon.

0: na nito. Katulad ni Ko, at large pa rin ang dalawang iba pang akusado ni Romualdez sa kasong plunder. Kaya naman, inatasan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng PNP at NBI na magsumite ng ulat kung ano na ang mga isinasagawang hakbang ng mga ito para isilbi ang arrest warrant laban sa tatlong iba pang kapwa akusado ni Romualdez. Para sa Agenda, John Rizcalata, Bilyonaryo News Channel.
1: Sinita ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga abogado ni former House Speaker Martin Romualdez matapos umanong tawaging overkill ang pagbasa ng sakdal laban sa kanya. Nilinaw ni Associate Justice Carl Miranda na ang arraignment ay para ipabatid ang sakdal at di para ipahiya ang akusado. Pinayuhan din ng korte ang defense team ni Romualdez na maging maingat sa lengguwaheng ginagamit sa korte at mga media interview.
2: Tila pabor at masaya si DPWH Secretary Vince Dizon kung tuluyan na siyang aalisin sa pwesto. Expired na raw kasi ang kanyang acting capacity bilang kalihim ng ahensya. Narito ang Agenda Report ni Hannah T. live na kuulat mula sa Senado. Totoo ba yan, Hannah? O joke lang? O ano lang yan, pain? Para sa ating mga manonood.
3: Corina, base doon sa mga sagot ni DPWH Secretary Vince Dizon kanina, mukhang masaya siya kung sakaling maaalis siya sa pwesto. Una na kasing sinabi ni Senator Amy Marcos na mukhang overacting na raw ang role ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ahensya niya.
4: Paulit-ulit tinanong ni Senator Amy Marcos kung ano pa ang basihan ni DPWH Secretary Vince Dizon para manatili sa pwesto. Punto ni Marcos, September 1, 2025 pa itinalaga si Dizon bilang acting secretary. Base raw sa administrative code, hanggang isang taon lang ang temporary designation sa acting capacity. Lumampas na raw ng 24 days si Dizon sa one-year limit. Ngayong humaharap ito sa budget deliberations para ikatawan ang ahensya.
5: Did you even have a fixed term? Wala, di ba? Kasi acting.
6: No.
5: So bale, overacting na. The one-year period under the admin code was merely the maximum. It's not the term of office for an acting officer. Acting na, holdover pa. Paano ba ito?
4: Una nang hindi makasagot si Dizon, pero tila pabor pa ito sa kalihim kung paaalisin na raw siya.
6: Ma'am, this is music to my ears kasi medyo ayoko na rin pong nandito ako eh. So kung totoo pong wala na ako dito.
5: Holdover?
6: Okay na po ito. Masaya pa po ako.
4: Continuing daw ang kanyang appointment bilang acting secretary hanggang mag-recess ang Kongreso bago kailangang maitalaga ulit ayon sa kanyang chief of staff. Pero sabi ni Marcos, hindi raw pwede gamitin ang holdover principle para lampasan ang one-year limit.
5: What is your legal basis, if any, for still heading the DPWH? If your appointment has lapsed, what's the legal basis today of appearing here?
6: Madam Senator,
5: Section 17, Book 3 of the Administrative Code. Magkaibigan tayo, I'm just saying you are in this very uncomfortable position. You're saying that appointing is clearly above your pay grade and you need to ask the appointing authority. But we are required to ask you why you're here.
4: Humalili si Dizon sa pwesto nang umalis si Noy Secretary Manuel Bonoan sa ahensya sa gitna ng flood control scandal. Nararanasan ngayon ng DPWH ang major reforms para hindi na raw maulit ang anomalya sa mga proyekto.
6: I'm here because I guess I have not yet been fired. If you ask me, I wish that kung totoo po ito, sana po eh.
4: Naghigpit ang DPWH sa sistema sa pagpili ng mga proyektong isasama sa budget at uunahin na ang unfinished projects. Kung dati raw ay pwedeng maisama sa budget ang isang proyekto, kahit title at halaga pa lang ang nakalagay, ngayon kailangan may program of works, validated na geotagged photos at certificate na kayang ipatupad ang proyekto. Dahil sa mas mahigpit na screening, mula sa mahigit 25,000 projects nung ilang nakaraang taon, nasa mahigit 14,000 na lang ngayon, kahit halos 20% na mas malaki ang proposed budget ng DPWH kumpara noong nakaraang taon.
3: Corina, bukod doon sa appointment ni DPWH Secretary Vince Dizon, napansin kanina sa budget hearing yung humigit kumulang 7,000 proyektong meron daw red flags

0: doon sa panukala nila for the 2027 budget na aabot sa halos humigit kumulang 251 billion pesos. At sabi ni Senate President Quinn Gatchalian, sa kabila raw ng reforms na ipinapatupad ng DPWH, marami pa rin daw na proyekto na tila nakalusot sa scrutiny. Una na rin napansin yung about 155 na flood control or flood management projects na nagkakahalaga ng about 8.2 billion pesos na nakita naman ng tanggapan ni Senate Finance Committee Chair JV Ejercito na kulang o hindi raw sumunod sa documentary requirements. Kaya raw bago umabot sa plenaryo yung budget, pinapalinis muna sa DPWH yung mga na-flag na proyekto kanina. Balik sa'yo, Corina.
1: So, ano ba ang timeline? Hindi kaya dahil wala pang appointment si Secretary Vince ay dahil ano yan, ayaw niya talaga magpa-appoint? Gaano katotoo yung ayaw na niyang magpatuloy sa kanyang tenure?
0: Corina, natanong yan kanina kay Secretary Dizon, no? At meron siyang hirit doon sa tanong na yan. Sabi niya, baka raw kasi kapag sinagot niya yan ay magsabi siya ng totoo. Pero katunayan naman daw ay willing pa rin siyang magtrabaho at nakadepende pa rin naman daw yan sa appointing authority, which is yung Malacañanga. At pagdating naman doon sa kung meron bang possibility na mag-head siya ng iba pang ahensya, sabi ni Dizon kanina ay sana ay wag na raw. Balik sa iyo, Corina.
1: Okay, maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado.
2: Record-breaking ang bilis, pasado agad at no questions asked mula sa Kamara ang bilyon-bilyong pisong proposed 2027 budget ng Office of the Ombudsman at ng Hudikatura. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Nagbunyi ang mga opisyal at empleyado ng Office of the Ombudsman sa mabilis na paglusot ng kanilang proposed budget sa Kamara.
4: This is the fastest hearing in the plenary in the entire history of our Congress. And we thank our Majority Leader Sandro Marcos. We thank our Speaker Bojidi and all my distinguished colleagues. Thank you very much from the Office of the Ombudsman.
3: Ito'y matapos na wala ni isang mambabatas ang nagtanong. Mapaminor yaman?
5: I move to terminate the deliberation of the budget of the Ombudsman. So moved, Mr. Chair. Mr.
6: Speaker. What does the House say?
3: O mayorya.
7: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations on the proposed budget of the Office of the Ombudsman.
6: Is there any objection? Hearing none, the interpellation on the proposed budget of the Office of the Ombudsman is hereby terminated.
8: Mas mataas ang proposed budget ng Office of the Ombudsman kumpara sa budget nila ngayong taon. This year, abot lang sa higit 6.5 billion pesos ang budget ng Office of the Ombudsman. Pero ang hiling nilang pondo sa susunod na taon ay abot sa higit 7.2 billion pesos.
3: Tulad ng pondo ng Office of the Ombudsman, hindi na rin pinagdibatihan ang budget ng judiciary na kinapalolooban ng Korte Suprema, Sandigan Bayan, Court of Appeals at Court of Tax Appeals. Higit 15 billion pesos ang posibleng itaas sa pondo ng Hudikatura. Mula sa higit 67 billion peso this year, ang hiling nila next year ay abot sa higit 86 billion pesos. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
9: Panibagong petisyon ang inihain sa Korte Suprema para hamunin ang bagong conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
10: Dumulog ang isang abogado sa Korte Suprema para maghain ng petisyon for certiorari at hilinging mag-issue ito ng status quo ante order laban sa desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara.
11: Ano ibig sabihin ng status quo ante order? May issue, yung mga partido ay bumalik lamang sa sitwasyon bago nagkaroon ng kontrobersiya. In the meantime, pagdating dun sa issue na yan, ay wala munang gagalaw. Hinihiling ko rin dito na yung proceedings on September 23, 2026, na kung saan nagkaroon ng ruling ang Senate Impeachment Court na ipinababa yung threshold ay may deklara null and void.
10: ayon kay Attorney Ernesto Francisco.

0: Nag-commit ng grave abuse of discretion ng 13th Senator Judge na bumotong i-amend ang conviction threshold noong September 23, kaya dapat daw itong ideklarang null and void. Sa petisyon ni Francisco, sinabi nitong kailangang tumulong ng Korte Suprema na linawin kung valid ba ang naging constitutional basis ng mga Senator Judge na ialis sa denominator ng pagboto ang ilan nilang kasamahang nakakulong, in hiding o naka-medical leave.
1: Kung sa pag-aaral ng Supreme Court nakita nila na may iba palang interpretasyon ito, then the Supreme Court should come out with that para walang gulo, walang issue. Because once the Supreme Court has come out with a definite interpretation of this constitutional provision, tapos na yung usapan. Sabi nga ng Senate, tatalima sila at lahat tatalima dito.
0: Paliwanag ni Francisco, ang status quo ante order ay magpapabalik muna sa dating uncontested state ng impeachment court. Maaring magpatuloy ang trial pero hindi muna botohan for conviction hanggat walang desisyon ng SC sa validity ng naging ruling. Dagdag ni Francisco, kung walang may isyong status quo ante order, maaaring magdulot umano ng grave and irreparable injury ang nangyari sa petitioner at sa publiko. Kaiba ang petisyon ni Francisco sa naunang petisyon ng dating executive secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez. Humiling ito ng TRO sa Korte Suprema. Sabi ni Rodriguez, may fixed constitutional requirement ang voting threshold at ang pagdeklara sa amendment nito ang pro hac vice o for this occasion only ay hindi solusyon. Paliwanag ni Francisco, hindi TRO ang kanyang hiniling dahil maaari itong makaapekto o makadalipas sa buong paglilitis. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
2: Wapakils ang House Prosecution Team sa mga petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa bagong conviction threshold. Good luck ang tanging reaksyon ni Bicosaro Party List Representative Terry Ridon sa hakbang ni former Executive Secretary Vic Rodriguez. Giit din niya magpapatuloy ang prosecution team sa paglalatag ng ebidensya para patunayang guilty si VP Sara.
3: Gumawa umano ng krimen ang mga senator judge na bumoto para baguhin ang conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Ito'y ayon kay former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na agad namang kinontra ni Vice ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
4: Posible raw na maharap sa kasong kriminal ang mga senator judge dahil sa umano'y paglabag nila sa saligang batas. Ito'y matapos nilang revisahin ang voting threshold para ma-convict si VP Sara.
5: Pinago nila ang mga katagana sa saligang batas. Wala naman silang kapangyarihan na gawin. Sapagkat kung gusto mong baguhin ang lingwahe ng konstitusyon, kailangan dumaan ka sa Constitution Convention o kaya Constituent Assembly or People's Initiative. Lahatong yan ay hindi nila ginawa. Sa halip, ay nagbigay sila ng bagong mga kataga.
4: Pero agad itong kinontra ni Attorney Lorna Capunan ng prosekusyon.
6: The impeachment is a sui generis case, no? Hindi po ito criminal, hindi administrative, hindi civil. At bakit importante ito? Because ang may sole authority sa impeachment case ng isang vice president at iba pang officials, no, is the Senate, sole authority. Ang ibig sabihin nun, hindi pwedeng umakyat sa Supreme Court. The ruling of the impeachment court on the threshold issue is non-justiciable, no? Ibig sabihin, hindi pwedeng iakyat to. Parang ano yan eh, internal rules, it's part of the internal rules of the Senate.
4: Dagdag ni Capunan, hindi pwedeng manghimasok ang Korte Suprema sa internal rules ng Senado dahil sa separation of powers. Si Panelo naman, sinabing hindi raw makatarungan ng umano'y planadong galaw para hindi makaboto ang ilang senador mula sa minorya.
5: How can you explain na nagdidemanda sila sa panahon ng impeachment? Bakit hindi nila pinagagawa yun? Alam naman nila yun, ever since sinasabi na nila. Bakit tinaon pa nila? At pagkatapos, tinataon din nila, tinatakot nila ang lahat ng mga senador. Alam po niyo, sa totoo lang, talungin niyo yung mga yan, majority or minority. Lahat ng mga yan may bagay, karamihan sa kanila. Kaya hindi sila makagalaw. Kaya kailangan sila sumunod sa kumpas ng mga nasa likod. Itong impeachment, itong grave threats, at ngayon ay ang pag-alter ng saligang batas.
4: Matatandaang tatlong mga batikan sa larangan ng batas ang nagbigay opinyon na ang mga nakakadalo lamang na bilang ng mga senador ang pagbabasihan ng two-thirds vote para sa isang conviction sa impeachment trial.
3: Exclusive Robredo-Pacquiao tandem sa 2028

binubuo raw ng Malacañang. At mga taga-suporta ni Senador Robin Padilla, dinumog ang DOJ. Susunod yan sa agenda.

0: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
1: Makakauwi ka na!
0: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
2: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Stable na ang kondisyon ng manager ng The Rise Condominium na biktima ng ambush sa Makati. Nagpasaklolo naman ang PNP sa publiko sa pagtugis sa mga sospek. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
3: Na-recover na ng mga otoridad ang motorsiklong ginamit sa pananambang sa manager ng Rise Condominium sa Makati City.
4: It's been confirmed na ito po yung mismo motorcycle. Ito po ay nakuha natin sa ginawang back and forward tracking ng ating mga investigators at confirmed na ito na po yung mismong motorcycle na ginamit. We were also able to recover some other pieces of evidence directly linking yung itong motorcycle dun sa crime na nangyari po.
3: Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, nakuha ang motorsiklo sa isang lugar sa Metro Manila kasama ang posibleng damit ng mga sospek na ginamit sa krimen.
4: As of now, pinaprocess po natin yung scene kung saan nakuha yung itong motorsiklo at na-recover itong motorsiklo na to. And all evidences that will be gathered there will form part ng ating pong complete investigation that will be conducted.
3: Stable at out of danger na ang kalagayan ng biktima. Humihingi ngayon ang PNP ng tulong sa publiko para matukoy ang mga asalarin. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan nito sa mga ride-hailing at motor taxi company kaugnay sa umunay di-autorisadong paggamit ng kanilang uniforme ng mga sospek. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
2: Arestado ang isang marketing manager dahil sa illegal na pagpapatakbo ng crayfish farm sa Cavite. Tumatanggap daw kasi ang kumpanya ng investments kahit na walang kaukulang mga dokumento. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
5: Tila legit kasi sa loob pa ng isang malaking conference room nagkapirmahan ng kontrata. Nag-abutan ng cheque at may photo opportunity pa. Pero maya-maya pa habang sinusuri ng marketing manager na ito ang cheque,
6: NBI kami,
5: pumasok at nagpakilala na ang mga operatiba ng NBI Criminal Intelligence Division. Isa pala itong entrapment operation laban sa Cavite-based crayfish aqua farming business na inireklamo ng isang investor dahil matapos ang dalawang taong pamumuhunan, wala pa raw bumabalik na kita.
7: Sabi nila ang kanilang negosyo ay propagation at farming ng imported na mga Australian crayfish. At ang sino man na gustong mag-invest, ibibigay ang kanilang investment at sila ay magpa-participate sa earnings and profits ng kumpanya. Pero ang management, ang day-to-day operation,

0: decisions still remains in the hands of our subjects. 70% po ang ROI in a short period of time.
1: Sa kasagsagan ng investigasyon, na-discovery ring walang kaukulang mga dokumento ang negosyo.
0: Kinakailangan talagang kumuha ng permit o license from the Bureau of Fisheries and Aquaculture. At napag-alaman po natin na wala silang secondary license from the SEC at wala silang license o permit from the BFAR.
1: Inaresto ng NBI ang humarap na marketing manager. Pero ang alam-an niya, merong business permits ang pinagtatrabaho ang kumpanya. Para naman daw sa BFAR permit, ayon sa suspect.
2: Ang alam ko po, nag-apply sila ng BFAR registration. But as of now, wala pa daw po ang lumalabas na certification. I'm just an employee po kasi, so hindi ko din po alam na may mga ganitong issue.
1: Nahaharap sa patong-patong ng mga reklamo ang naarestong marketing manager, kabilang na ang estafa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Under investigation naman ang posibleng pananagutan ng mga opisyal ng kumpanya. Para sa Agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
3: Lenny Robredo, Manny Pacquiao ang binubuo umanong tandem ng Malacanang para sa 2028. Ito ang tahasang sinabi ni political strategist Lito Banayo sa At The Forefront ng Billionaire News Channel. Dagdag ni Banayo, ito rin ang dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng cabinet position ang dating senador. Noong Pebrero naman, binisita ni PBBM si Mayor Lenny Sanaga at nagbigay ng 500 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon ng Jesse Robredo Coliseum.
4: Someone from inside the palace told me it's going to be a Lenny Pacman team. That's
5: so
4: why Pacquiao was appointed National Anti-Poverty Commission Chairman without informing the current occupant.
3: Sa panig naman ni VP Sara, naniniwala si Banayo na magiging malakas pa rin ang endorsement power ng bise. Makonvict man siya sa kanyang impeachment trial.
6: Sa gitna ng sigalot sa laot, hinamon ni Anti-Poverty Czar at former Senator Manny Pacquiao ang mga tinatawag niyang medyo traidor na Pilipino na bumisita sa Pag-asa Island. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
7: Doon sa mga Pilipino na nag-aalangan sa atin to, dapat ipaglaban natin, magkaisa tayo dahil sayang ang mga buhay na binuhis ng ating mga ninuno para tayo magkaroon ng demokrasya sa bansa natin. Doon sa mga Pilipino na medyo traidor, dapat pumunta kayo dito.
8: Yan ang buwelta ni National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao sa mga binansagan niyang traidor na Pilipino. Wala mang pinangalanan, nanindigan ng kalihim na hindi dapat pumapayag ang sinumang kababayan natin na ang kininang ating pag-aari lalo na sa West Philippine Sea. Kasama si Pacquiao ngayong araw sa Pag-asa Island Mission na inorganisa ng National Maritime Council kaugnay ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Layon din ang pagbisita, ang patuloy na pagdodokumento ng Filipino occupation sa isla at mga pambubuli ng Chinese vessels sa mga karating lugar. Nag-iisa ang Pag-asa Island sa mga Isla sa Kalayaan Island Group na may civilian Filipino occupation. Sa pagdataya ng LGU, aabot na sa mahigit 400 ang mga residenteng nakatira sa lugar.
9: Tulad ng nakita nyo rito sa aking likuran, yung mga bangkang pangisda, yung isa sa mga pinakapangunahing ginagamit na mga residente dito sa Pag-asa Island sa kanilang paghahanap buhay, which is fishing. Noong hindi pa masyadong marami yung mga tao dito sa isla, mga halos 2 dekada na inakararaan. Pero kung lilibutin mo yung buong isla at yung mga komunidad dito, sa paglago ng panahon, nakapagtayo na ng mga kanya-kanyang negosyo yung maraming mga residente rito at dumami na yung mga tao.
8: Nakakwentuhan namin si Rhea, isang sari-sari store owner na halos 2 dekada nang nananatili rito. Malaki ani ang pinagbago ng lugar mula noong una siyang lumipat noong 2010. Sa kasalukuyan kasi, mayroon ng sariling school ang isla, from elementary to senior high. Mayroon itong sariling health center at marami na sa mga residente ang hindi nila nakaasa sa municipal government para makapagtrabaho. May ilang kalye sa isla na halos magkakatabi ang makikita mong sari-sari store.
10: Sobrang dami na nga ngayon. Dati po kasi kahit nakapikit ka, kilala mo yung dadaan kung sino eh, kasi parang kayo-kayo lang talaga. Ngayon po, sobrang na rin kami halos nagkakakilalahan, kaming mga sibilyan. Sobrang ambilis na dumami.
8: Bilang tulong sa Municipality of Kalayaan, nag-donate ang National Anti-Poverty Commission ng 500,000 pesos. Emosyonal itong tinanggap ni Mayor Billy Alindongan.
11: Kasi first time po nangyari sa bayan ng Kalayaan na halos lahat ng agencies ng government ay mayroong representation. upang makita nila yung totoong sitwasyon dito. Na kailangan namin ng sama-sama at pagkakaisa na tulungan ang bayan ng Kalayaan.
8: Para sa mga residente rito, hindi lang pangalan ng isla ang kahulugan ng pag-asa. Ito rin daw ang kanilang matibay na pinangahawakan na sa kabila ng patuloy na girian sa West Philippine Sea ay mananaig pa rin ang pagsusulong ng soberanya ng bansa at ng kalayaan sa kanilang sariling tahanan. Para sa Agenda, Jogos Malimban, Bilinoryo News Channel, Pag-asa Island.
3: Tinupad ni Senador Robin Padilla ang pangakong haharap siya sa preliminary investigation ng kanyang kasong obstruction of justice sa DOJ. Pero hindi lang siya ang sumulpot sa ahensya. Ang detalye sa Agenda Report ni Chet Gatchalian.
5: Dinumog ng mga taga-suporta sa Senador Robin Padilla nang magtungo ito sa DOJ para humarap sa preliminary investigation sa kasong obstruction of justice na isinampa sa kanya ng PNP. Kaugnay ito sa umano'y pagtulong ni Padilla na makatakas ang kaalyado niyang si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises noong Mayo. Siya rin ang tinuturong huling nakasama raw ni Bato sa Senado matapos ipag-utos ng ICC ang pag-aresto sa dating PNP chief dahil sa madugong war on drugs.
12: Nandito po tayo para i-file po namin yung counter affidavit namin. Kasama ko po yung mga abogado ko.
13: Sir, abin niyo po yung kasa, sir.
12: Siyempre, dapat.
5: Una nang itinanggi ni Padilla ang akusasyong ibinabato sa kanya. Paliwanag ng senador, nakisakay lang sa kanya si Bato at binabaraw niya ito sa Makati. Hindi na rin daw niya alam kung saan ito nagtungo. Ayon sa legal adviser ni Padilla na si Attorney JV Hinlong, hindi tuloy ang paghahain nila ng counter affidavit dahil kulang daw ang dokumento ng complainants.
14: Meron pong unang complaint na nasa ombudsman at ito similar case na nandito ngayon sa Department of Justice. So meron pong jurisdictional issue dito pero makukumpleto po ang kasagutan ni Senator Robin Padilla pag nakumpleto rin ng mga complainants ang kanilang mga papeles. Kaya nga po binibigyan ng pagkakataon ang complainants na magsumite ng mga kulang na mga papeles.
5: Sa labas ng DOJ, dumagsa naman ang mga grupong sumusuporta sa senador na karamihan ay mula sa Muslim community, dahilan para higpitan ang seguridad sa ahensya.
15: Huwag ma-disappoint ang mga kaibigan ko sa Dilawan. 9 years later po, hindi pa rin nare-release ang Ground Zero Marawi claims. So si Senator Robin ay isang nakinig. Nandito po sila, Protect Padilla. Bawat isa po dito pumunta voluntaryo.
16: No words come close enough to describing what I truly feel. Wala nang ganyan ang pagturing nila sa amin, Senator Robin Padilla. Yung pagsasabi na siya ay bobo. Siya nag-iisang bobo na gwapo.
5: Matapos sumarap sa panel of prosecutors ng DOJ, nakatakdang bumalik si Padilla sa November ayon sa kanyang legal adviser. Dito raw siya sasagot sa mga akusasyon matapos pag-aralan ng mga kulang na dokumento. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
6: 6 na beses nang na-extend ang medical leave ni Senador Loren Legarda. Ano nga ba ang kalagayan ng senador at hindi siya makauwi?
17: Nasa France si Senador Loren Legarda para sa medical treatment. Kinumpirma ito ng kanyang spokesperson na si Attorney Tony Labinia sa On Point ng Bilyonaryo News Channel. Kanya, may iniindang autoimmune disease ang senadora na may kinalaman sa kanyang baga.
18: How serious is it?
19: It's serious, I think.
17: Dagdag pa ni Labinia, hindi nag-apply for asylum si Legarda.
19: She wants to go back, not for the impeachment trial necessarily, but because for her advocacies.
17: Pero ayon sa abogado, depende pa sa medical condition ni Legarda kung kailan siya makakabalik ng bansa at kung makakaboto siya sa impeachment trial ni VP Sara. Nalilito rin daw sila sa desisyon ng Senate Impeachment Court na alisin ang fixed 16-vote threshold.
19: She took the oath as a judge, so that's not a problem, unlike Bato, right? And so, but she hasn't participated for 3 weeks now, right?
18: Yeah.
19: So when she comes, can she actually vote, if it's just like for the voting? I don't know.
17: Unfair din daw para sa kampo ni Legarda na nadawit siya sa preliminary probe ng ombudsman sa umano'y maanumalyang solar energy contracts na naubra ng anak niyang si Congressman Leandro Leviste. Nag-inhibit paanya ang dating Finance Committee Chair ng pagbotohan sa Senado ang pagbibigay ng franchise sa kumpanya ng kanyang anak. Inabulaan na din ni Lavinia ang alegasyon ni Lito Atienza na inalok ni Legarda ng

0: nalimutan mo na naman yung vitamins. Oh, ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsusuot.
1: Kasi ng ulo? Lechon pa more?
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma!
5: Ginhawang Generica. Puno ng saya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game na game na nag-explore sina Carla and Shantae around the harbor city with Bingo Plus VIP Club.
6: Dati nakikita ko lang to sa social media. Ngayon nandito na tayo nila eh.
7: Kailangan mo ng diet.
5: Iba ang saya at experience with Bingo Plus at Bingo Plus VIP Club.
8: Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, Plus sa panalo!
9: In Miguel, we trust. Parang Toyota lang.
10: Sir, may available po kayong parts?
11: Yes, sir. Lahat genuine at my warranty.
12: Speaking of, ang ganda ng bago nilang models ngayon, no?
9: Sustainable without sacrificing performance.
13: Maasahan talaga, no? Kahit saan ka mapunta.
14: Tapos laging may malapit na Toyota dealer.
15: Check ulit tayo sa Elliptical Road. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Carlos Yulo did it again. Matapos ang unang ginto kahapon, isa pang gold medal ang kanyang nasungkit para sa Pilipinas sa Asian Games Vault Finals. Yan ang agenda report ni Paolo Del Rosario live mula sa Nagoya, Japan. Paolo, good news!
16: Konnichiwa, Pinky. Kahapon, inaasahan na ang unang ginto ni Caloy Yulo ang magiging icebreaker para sa Team Pilipinas sa 2026 Asian Games. At that proved to be true. Caloy Yulo scored his second gold medal sa vault sa Asian Games. Yulo, final score of 14.599, habang ang Iran's Morteza Olfati followed with 14.533 para sa silver, while Hong Kong's Nang Kakit took bronze with 14.116. Yulo's fellow Filipino, si Mix Besana, finished with fifth with 13.783. However, sa parallel bar naman, Yulo could not finish on the podium and settled for fourth place. Sabi ni Yulo na na-overwhelmed siya sa nagawa niya dito sa Nagoya at dinedicate niya ang ginto kay GAP President Cynthia Carrion, whose husband passed away during the ASEAN.
17: Kahit ako, hindi rin pa ako mapaniwala na ganun. I'm just really happy and glad na I showed up and I really trusted God sa kung ano yung hindi ko makontrol, binigay ko na sa Kanya lahat. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Gagawin ko yung best ko kung ano man yung ibigay mo sa akin, tatanggapin ko yun ng buong buo. And grabe yung milagro po, no? Sobrang hindi rin ako makapaniwala and I'm just really na-appreciate ko po lahat ng mga taong nagdadasal at sumusuporta sa akin. And yung mga totoong tao talaga na nagtitake ng time po para masuportahan po ako, masaksihan po yung paggawa ko po ng performance sa gymnastics. Maraming salamat po. So,
16: Pinky, inaabangan pa rin natin ang final results ni Eldrew Yulo, who is now currently running third dito sa horizontal bar final with two more competitors to go. Unfortunately, natalo rin ang Gilas Pilipinas Women's 3x3 sa gold medal match na kontra Japan, 21-11, and will settle for the silver. Bukas naman, aasahan ng Pilipinas na mas marami pang medalya, led by Philippine flag bearer Albert De Los Santos, seeing action in weightlifting. Pinky.
15: Maraming salamat, Paolo Del Rosario. Nag-uulat ang live mula sa Nagoya, Japan.
18: We've never gotten along better. Ito ang pahayag ni US President Donald Trump sa state dinner para kay visiting Chinese leader Xi Jinping. Sa kabila ng ilang hindi pagkakasundo sa trade at regional conflict, ibinida ni Trump ang anyay gumandang relasyon sa pagitan ng Washington at Beijing. Handog din ni Trump kay Xi ang isang American bald eagle statue. Inanunsyo naman ni Xi na darating ang dalawang giant panda sa Atlanta Zoo sa mga susunod na araw bilang envoys of friendship.
19: Americans and Chinese have always exchanged goods, knowledge, customs, and ideas. This has been the foundation of commerce and mutual respect between our countries, and together we can continue to build a relationship that promotes prosperity and security for future generations.
18: Kabilang sa dinner guests ang mga bigating negosyante tulad ni Amazon founder Jeff Bezos at Apple CEO Tim Cook at mga CEO ng OpenAI, Microsoft at Google.
15: Handa raw tumestigo si dating Senador Antonio Trillanes sa impeachment trial ni VP Sara. Isa siya sa mga witness ng prosekusyon kaugnay sa alegasyon ng unexplained wealth. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes.
3: Inilabas na ng prosekusyon ang listahan ng mga testigong kanilang gustong iharap sa susunod na linggo. Para yan sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa Article 2 o ang patungkol sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Kabilang sa mga nasa listahan ay si former Senator Antonio Trillanes IV. Base sa manifestation, malaki ang magiging ambag ni Trillanes sa pagbulatlat ng mga naging transaksyon ng bise. Kung babalikan ang naging pagdinig noong nasa House Committee on Justice pang impeachment, inilahad ni Trillanes na tumatanggap ang mga Duterte ng pera mula sa isang kilalang drug lord.
4: Nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ay tumanggap ng pera o nag-incash ng daang-daang milyong halaga mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, na kilala rin bilang Samuel Uy.
3: Base sa breakdown, abot sa higit 180 million pesos ang nakuha umano ng mga Duterte mula sa drug lord na nagngangalang Sammy Uy. Higit 22 million daw ang napunta kay VP Sara. Higit 15 million naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang natitirang halaga ay pinaghatian umano ng iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Sa isang mensahe sa Billionaire News Channel, sinabi ni Trillanes na handa siyang sumunod sa pagsasabpina sa kanya ng impeachment court. Base sa manifestation mula sa prosekusyon, alinmang araw mula Lunes hanggang Miyerkules ay ihaharap nila si Trillanes. Para sa agenda, Isaiah Mirfuentes, Billionaire News Channel.
20: Patuloy na gumagawa ng ingay ang Pinoy-themed DreamWorks film na Forgotten Island. Bukod sa Filipino culture, hopeful ang cast na tumatak din sa publiko ang kwento nito on friendship. Yan ang agenda report ni Manny the Movie Guy.
21: I'm Joe.
22: I'm Risa.
23: Best friends Joe and Risa have spent their lives making memories together. But when their friendship faces a big change, napunta sila sa isang mysterious world kung saan nabubuhay ang mga forgotten memories. And creatures from Filipino folklore come to life. It's colorful.

0: to at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang dali ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Pirmado na ni PBBM ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa Pangulo, pagkakataon ito para sa mga opisyal na pagbutihin pa ang kanilang paglilingkod. Kasabay nito, epektibo na rin ang 5 taong termino para sa barangay at SK officials. Sa halip na November 2026, gagawin ang botohan sa November 2028.
6: Iaakyat ni election lawyer Attorney Romulo Makalintal sa Korte Suprema ang pagpapaliban ni PBBM sa barangay at SK elections. Sa midday report ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Makalintal na abuse of discretion ang postponement, lalo pa at nakagasta na ng 8 billion pesos ang COMELEC. Hindi anya makatwiran ang ginawa ng Kongreso.
7: And now here comes the president saying, kasi kailangan natin ng servisyo ng mga barangay. Ngayon lang ba nila nalaman ang kailangan ng servisyo ng barangay? If they need the services of the barangay, the incumbent barangay officials do not have a monopoly of public service.
6: Paglilinaw ni Makalintal, wala siyang problema na gawing 5 taon ang termino ng barangay at SK officials. Pero dapat daw itong ipatupad pagkatapos na ng eleksyon.
7: Kung halimbawa, sabi lang, very close na naman yung November 2028 and May 2028, these lawmakers who approve the present law in May 2028 will say, i-postpone na naman natin. Wala nang katapusan. Forever na ang postponement. Ang akala ko sa pag-ibig lang, may forever. Yung pala ay pati sa barangay postponement, may forever.
8: Sagot nga ba sa mataas na singil sa kuryente ang Bataan Nuclear Power Plant? Habang isinusulong muli ng ilang mambabatas ang pagbukas nito, ang mismong bayan ng Morong direkta nang sumalungat sa proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Remus Macasero.
9: Ngayon umabot ng $4.5 billion at ang rekomendasyon, scrap na yan. Bumili na lang ng bagong planta. Yun. Alam ko yung halaga sa Amerika eh.
10: Yan ang git ni Pangasinan Congressman at House Committee on Nuclear Energy Chair Mark Cuangco nang tanungin kung magkano nga ba ang pondo na kailangan para maging operational ang Bataan Nuclear Power Plant. pinangunahan ng mambabatas ang isang official inspection at technical tour sa Bataan Nuclear Power Plant sa Morong para isulong bilang alternative power source. Kasama niya ang advocacy group na Alpas Pinas para i-assess ang actual

0: condition ng pasilidad.
1: Bakit ba kailangan ng ano ng kuryente nuclear? Unang-una, dahil kulang na kulang tayo sa kuryente. Kulang talaga. Kahit anong tumbling pa na explanation at PowerPoint, kulang ang kuryente. Ang tayo, around 29 gigawatts. Ang Vietnam, na halos kapareho lang natin, is 88. Kaya sila, kaya manufacturing nila, ang lakas.
0: Ilang dekada nang minemaintain at pinepreserve ng National Power Corporation o NAPOCOR ang planta na nakatayo sa almost 400-hectare property. Ibinida ni Cuanco sa tour ang potential benefits sakaling i-revive ang facility. Isinusulong niya ang nuclear technology as a clean and zero carbon power source na kaya mag-stabilize sa power grid ng bansa. Tinitingnan din niya ang proyekto bilang potential solution sa mataas na singil sa kuryente. Pero sa kabila ng optimism ng advocates, umaani pa rin ng malakas na oposisyon ang proyekto. Noong Hunyo lang, nagpasa ang Municipal Council ng Morong ng isang resolusyon na formal na nagdedeklara sa kanilang bayan as a non-nuclear area.
2: Matapos ang mga talakayan, isang malaking tanong pa rin kung kailan nga ba magiging realidad ang nuclear energy sa Pilipinas at kung paano ito yayakapin ng mga Pilipino para tuluyang tuldukan ang pasanin sa mahal na kuryente. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
3: Hindi na raw nagulat ang missing Sabongero star witness na si Julie Dondon Patidongan sa umano'y pag-atras ng halos lahat ng pamilya ng mga biktima. Kumbinsido si Patidongan na binayaran na sila ng kampo ng alleged mastermind na si Charlie Atong Ang. Anya bagaman ligtas siya sa ngayon dahil sa seguridad na bigay ng Witness Protection Program, nakatatanggap pa rin siya ng mga banta sa kanyang buhay.
4: Hanggat hindi nila po mapapatay, tuloy-tuloy naman dahil lahat ay katotohan naman lahat ng mga sinasabi ko. Ang pinakamatibay, yung may hawak ako na video na USB, yung galing sa mga group eh, nila Colonel Lurapa, nasa akin yung original na USB.
3: Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, ibinaba na sa 50 million pesos ang patong sa ulo ni Patidongan mula yan sa unang 100 million dahil umano sa pag-atras ng ilang pamilya sa kaso. Una nang itinanggi ng kampo ng Billionaire Gaming Boss ang mga alegasyon na mayroon silang planong ipapatay si Patidongan.
5: Pansamantalang nakalaya na ang ate ni Kim Chu na si Lakam after posting bail sa kasong qualified theft. Paano na nga ba nagsimula ang legal feud ng magkapatid at business partners? Balikan natin sa agenda report ni Mary Beth Rialba.
6: Tila nabasag ang hindi lang relasyon kundi pangarap na sabay binuo ng magkapatid na Chu. Taong 2022 nang naging exclusive dealer si Kim Chu sa Thailand-based brand na House of Little Bunny Philippines. Naging co-investor niya ang kanyang kapatid na si Lakam Bini na naitalaga pang treasurer at general manager ng kumpanya. Naging maayos ang takbo ng negosyo hanggang noong December 2, 2025 nang maghain si Kim ng qualified theft complaint sa Quezon City Department of Justice laban kay Lakam. Nadiskubre kasi ng aktres ang umano'y financial discrepancies sa business asset. Noong September 1, inilabas ng QC Office of the Prosecutor ang 21-page resolution na nagsasabing sapat ang basihan para patawan si Lakam ng 124 counts of qualified theft kaugnay ng 44 million pesos in corporate funds. Ayon sa prosekusyon, nagkaroon si Lakam ng iba't ibang pag-withdraw at paglipat ng pera galing sa corporate bank accounts. Ang naturang pera galing umano sa benta o kita ng kumpanya at pondong nakalaan para sa lehitimong gastusin ng negosyo. Noong September 20, inaresto si Lakam na top 6 most wanted ng Kamuning Police Station. After 4 days, naghain siya ng not guilty plea at nakalaya sa bisa ng kanyang piyansa sa pamamagitan ng surety bond. Unang nakaset ang bail sa 5.8 million pesos pero binabaan ito to 5.6 following a request from her camp. Ayon sa kanyang abogado, nalungkot si Lakam sa pangyayari at umaasa na maresolba ang issue sa loob ng kanilang pamilya. Pero isisettle daw nila ang lahat sa pamamagitan ng legal na proseso. Sa statement naman, Thursday night, giniit ni Kim that this was never about her personal money. tungkol anya ito sa business, built with years of hard work, sacrifices, and dreams. She adds, there is so much more to the story that she chooses not to disclose publicly. Para sa Agenda, Defri Alba, Billionaire News Channel.
5: Happy Friday indeed, Swifties! Nilabas na ni Taylor Swift ang kanyang expanded album na The Life of a Showgirl, The Encore. It includes 4 new songs including her latest single, Patient Zero. Kasama rin sa mga bagong kanta ang Cleveland, Pink Clouding, and Babylon. Bago nito, Tay-Tay released a teaser for the music video for Patient Zero. Tampok sina Colin Farrell at Dakota Johnson sa MV, which will debut during the MTV Music Video Awards. This is Taylor's first song release since tying the knot with Travis Kelce noong July. AI filmmaker sa China binibigyan ng subsidiya. At ang latest sa bagyong Queenie, susunod yan sa agenda.

0: before the markets react.
1: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
0: Before the headlines shape the conversation.
1: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
0: Get fresh perspectives on the latest developments.
1: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margo Salcedo. This is Business 360.
0: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman ang northbound lane. Maagang na-eliminate si Alex Ayala sa Singapore Open. Pero meron nang nakapila na susunod na torneo para sa Filipina tennis star. Narito ang agenda report ni Erica Christensen.
3: Pagkatapos ng 3 oras at 9 minuto, isang malaking upset sa Singapore Open. Sa unang main draw match ni Alex Ayala sa tournament, napa-exit siya matapos talule ng Russian qualifier na si Tatiana Prozorova sa score na 4-6, 7-5 at 6-3. Itinuring ng world number 180 mismo na ito ang pinakamalaking panalo ng kanyang career.
4: Maybe in the middle of the second set, I felt that the crowd also supported me, so it's given me a lot of energy and I knew that I could do something more.
3: At kahit halos buong arena ay todo ang sigaw para kay Alex, nakuha rin ni Prozorova ang respeto at palakpakan ng fans matapos ang isang napakalapit na laban. Kapansin-pansin din ang emosyon niya dahil sa kanyang errors at nagulat pa ang crowd nang bigla siyang mag-push up sa gitna ng court.
4: It's nothing unspecial, just you know, some spasm on my right chest and I just need to have some blood here to feel my forehand better. That's all. You know, on this match, it was just not possible to keep everything inside me because you just could be bombed. Just wait, and then boom. So I need to put it outside, so just to be sure that positive energy are working and negative energy are coming out.
3: At para naman kay Alex, masakit man ang maagang pagkatalo, special pa rin ang paglalaro sa harap ng mga Pilipinong sumusuporta sa kanya.
4: It's so heartwarming to see the support that I get I'm happy that I was able to, I guess, battle and in front of them and experience this atmosphere.
3: At bagamat gusto sana niyang magpatuloy sa tournament, alam ni Alex na may matututunan siya sa pagkatalong ito.
4: I would have wanted to win today. I would have wanted to go further in the tournament. But whether it's a blessing in disguise or not, it doesn't matter at present. What matters to me is learning from this loss and preparing for my next match.
3: Maagang nagtapos ang Singapore Open run ni Alex pero wala nang matagal na break. Sa Linggo, lilipad siya patungong Japan para sa Asian Games at agad nakatutok sa susunod na hamon para sa Pilipinas. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonario News Channel, Singapore.
2: Maaga mang umexit sa Singapore Open, ramdam pa rin ang Ayala Mania sa Singapore man o dito sa Manila. Yan ang Agenda Report ni Avia Zunich.
5: Hindi kailangang nasa Singapore para makisabay sa laro ni Alex Ayala. Dito sa Manila, nagtipon-tipon ang mga Pinoy para sabay-sabay subaybayan ang kanyang Singapore Open match. Para sa fans, naging chance din ito para magkasama, makinig sa bawat point at ma-feel ang excitement ng match day. At sa ganitong moment, mas ramdam ang pagkakaisa ng mga Pinoy.
6: At the end of the day, it's always a win for us Filipinos watching Alex represent the Philippines. So I'm truly happy that a lot of us in the sports community came together this evening to support the one and only Alex Ayala.
5: Sakto naman sa lalong pagningning ng bituin ni Alex sa sports world, ang pag-viral ng isang estatwa sa Cavite. Dahil sa facial features na sinasabing kahawig ng Pinay tennis star. The statue also serves as a reminder sa simple beginnings and champion spirit ni Ayala na umuukit ng kasaysayan sa tennis. Para sa Agenda, Avia Zunich, Bilyonario News Channel.
7: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Denison Estareja. Denison.
8: Nilay bagyang lumakas ang Tropical Storm Queenie or Surigay international name habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan ang bagyong Queenie, 755 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay ang hangin na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos west-northwest at 20 kilometers per hour. Base sa latest track ng PAGASA, kikilos na ng pahilaga ang bagyong Queenie bukas araw ng Sabado sa kalilihis palayo ng bansa at lalabas ng PAR sa Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Sa Makatwid, malabo na po mag-landfall o makaapekto si Queenie sa alinmampanig ng bansa. Sa kabilang banda, posible po na sa unang linggo na ng Oktubre, maideklara ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat at panahon ng tag-ulan. Inaasahang mas maaga ito kumpara sa mga nagdaang taon dahil sa kasalukuyang malakas na El Niño. Ngayong weekend, madalas maaraw na may pulupulong ulan lamang sa Luzon at walang anumang epekto galing kay Queenie. Bukas, September 26, Sabado, bagyang maulap at mainit na panahon ang iiral sa halos buong Luzon sa umaga kabilang ang Metro Manila. Habang simula tanghali, magiging maulap muli sa Luzon at may afternoon or evening thunderstorms din na hindi naman tuloy-tuloy. Pagsapit ng Linggo, September 27, sa tanghali ulit magsisimulang kumulimlim sa maraming lugar sa Luzon, including Metro Manila, at mas kakaunting lugar pa ang posible magkaroon ng afternoon or evening thunderstorms, kagaya na lamang sa Isabela, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Mindoro Provinces, at Palawan. Kaya sa mga nagbabalak po maglaba o mamasyal sa Luzon ngayong weekend, wala naman kayong magiging aberya. Kung maaraw at mainit sa Luzon, may mga lugar naman na uulanin sa Visayas at Mindanao this weekend, dulot ng Intertropical Convergence Zone o salubungan ng magkaibang hangin. Ngayong Sabado, posible ang manakanakang pag-ulan sa maghapon sa may Negros Island Region, Central Visayas, Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Northern Mindanao at Caraga Region, habang may kalat-kalat na ulan din over the rest of Visayas and Mindanao due to ITCC sa hapon at gabi. Pagsapit ng Linggo, posibleng mabawasan ang ulan dulot ng ITCC sa Visayas at Mindanao kung saan may isolated na ulan na lamang sa Zamboanga Peninsula, Bohol at Camiguin in the morning at may saglit na ulan at thunderstorm samahan pagsapit ng hapon sa natitirang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes mula dito sa aking hometown sa Tayabas City, probinsya ng Quezon. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tangtang pahod.
9: While concerns grow over artificial intelligence in several countries, ine-encourage naman sa China ang paggamit nito in films. In fact, booming ang AI movie industry sa bansa as locals officials themselves offer support to creators and startups. Kabilang sa binibigay na assistance ang subsidized office space and housing support. Required though ang creators to explicitly label na AI-generated ang content. China's push for AI in filmmaking reflects a broader industrial policy approach na ginagamit din ng bansa to develop sectors such as electric vehicles, solar panels, and robotics. More than 20 films, workshops, and special performances. Ilan lang yan sa mga aabangan sa newest edition ng Manila Spanish Film Festival. Nagbabalik si Avia Zunich para sa detalye.
10: Celebrating 25 years of bringing Spanish and Latin American cinema closer to Filipino audiences. Yan ang goal ng Pelikula-Pelikula na magbabalik this October.
11: This year, the festival will present 23 films, and once again, we have tried to make the programs diverse and plural as much as possible. And we are particularly pleased to bring together films from 8 different countries, including 6 Spanish-speaking countries, Brazil, and of course, the Philippines, our beloved host country.
10: Beyond the screenings, may lectures, workshops at concerts din na nagbibigay ng mas malawak na look into the Spanish and Latin American culture. May special spotlight din ang Agapito, isang Filipino short film na kasama sa local collaborative showcase. From October 4 to 11, magtitipon muli ang filmmakers at moviegoers sa Power Plant Mall Cinema para ipagdiwang ang Manila Spanish Film Festival. 25 years in, patuloy pa rin ang festival sa pagbuo ng connections. One film, one story, and one culture at a time. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionario News Channel.
12: At dumating na tayo sa kaduluduluhan ng weekend.
2: Yeah. I will never live that down. I know it now. I
12: pero totoo
2: accept.
12: Naman, di ba? Nasa dulo na tayo ng...
13: Bingo.
2: Alam mo, sa kaduluduluhan...
12: Papunta na tayo sa paparating na weekend.
2: Oo,
12: magkita-kita pa rin. Dahil nakarating ang weekend.
2: Correct. Oo. So, ang isa dito, masayang-masaya ngayong
12: Uy,
2: weekend.
12: Kasi... Dahil si Willard.
2: Kasi andito si Janina Vela. Why not? And why don't you tell them on Monday? Is it on Monday? Ah, hindi pa.
14: No, not yet.
2: Pero malapit-lapit
14: teaser,
2: na.
14: Teaser,
2: okay,
14: mm-hmm.
2: Teaser. Okay,
14: coming in the next few weeks.
2: Oh. Ganap pa siyang newscaster.
14: Yes po.
2: Newscaster. Newscaster. Yon. Malapit na ang Pasko. Naghahanda na ba kayo?
12: Ay, oo. Mas lalo na sa regalo mo.
2: Handa ka nang tumanggap.
12: Of course!
2: Ibig mong sabihin. Kasi
12: ko rin na kasi maganda yung mga regalo niya. Tsaka yung nagbabalot siya.
14: Oo, talaga.
12: Diba nga, complete yung kanyang...
2: Hindi ba nga, kung cheap lang yung laman, gandahan mo yung balot.
14: Magaling.
12: Okay na ako dun sa hindi magandang balot. Okay na.
13: Basta mahalo.
2: Totoo. Pero pag ikaw maaga ka nagsimula magplano ng mga ibibigay mo, makakatipid ka eh. Hindi yung biglaan tsaka maramihan, ang dami pa lang. So start early because it's how many days before Christmas?
12: It is 91 days to go before Christmas. Happy weekend.
2: Happy weekend, everybody.
12: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
7: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
9: Ako naman si Janina Vela.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.

0: Dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation. No.
2: Hindi pa nagsokos, karam niyo showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonan yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin. Pero magdodonate tayo ng Hassan Hizzi. Yung kay, ano, kay Abalos Berger. Balat kayo pala.
5: Okay. Ano?
7: Ang gusto namin, gasolina, ibaba ang presyo, pero ang ibinaba, ang voting threshold ng Senado. Senyales na ba ito ng panibagong martial law dahil 54 years matapos itong ideklara? May natutunan na ba ang mga Pilipino? Online gambling, sumisira ng buhay ng ilan sa ating kababayan, pero ang Discord na ginagamit ng marami sa kanilang trabaho, ipinasara ng pamahalaan? At anong explained wealth down ni VP Sara? Pinag-usapan sa impeachment trial, kaya mga bahay at sasakyan ng mga mayor at congressman sinisilip na rin sa mga subdivision. May papaliwanag ba nila ang kanilang mga mansyon? Yan ang tanong na sama-sama nating sasagutin.

0: well, this direction.
1: Not even, this is really just concoction. Kasi wala po talagang... kasi kung totoong, ito lang ha, Atty. Jessa, kung kayo po may ganyan kalakas na ebidensya, ang tagal niyong pinaghandaan to, nag-file kayo ng 1 year, naudlot pa, nag-second year na kayo, ang haba na ng panahon, ngayon niyo lang ilalabas itong ganitong ebidensya na pinakamalakas, that would have been the strongest piece of evidence, ngayon niyo lang yan nakita.
2: Saka in addition, ha, we already questioned the fact that these evidences were never... part of the evidences in the Committee on Justice. That's why we went to the Supreme Court. Okay. Yes. Oh. And it took the Committee on Justice, nagiging investigator pa sila, which should have not have been the case.
0: Yes.
2: And all these evidences were only gathered when they were already in the Senate. And besides, granting ex argumenti gracia na may pagkakamali yan, we're not conceding, ha? Si Presidente Marcos nga dun sa sal-in niya, ang dami doon mga corporate ownership niya. Mm. Bakit walang kaso sa kanya?
3: Impeach vote.
1: Sige.
3: Bakit ang Duterte congressman? Bakit walang DDS congressman na nag-endorse?
2: Pinadismiss ninyo kagad eh.
3: Naduwag yung DDS congressman.
2: Sabi nga namin, if you remember.
3: May lalabas na DDS congressman, di ba?
2: If you remember, somebody filed an impeachment complaint against President Marcos. Ang sabi ng mga kaibigan ninyo, insufficient informant substance.
3: Hindi, yung isa doon,
2: kasi wala daw ultimate facts.
3: Sabi ko kaya ni Jimmy at Lady Dim na mahina yung isang complaint. Pero may isang malakas na complaint, hindi nag-endorse yung DDS congressman. Hindi lumabas si Congressman Paolo Marcoleta to endorse na duwag.
0: Teka muna. Sa impeachment court ba tayo? Teka muna. Pero ang maliwanag dun,
1: gusto ko lang acknowledge na tuwan-tuwa yung mga nagiinuman sa gilid.
3: Alam mo, pwede tayo mag-live show na parang stand-up. Ano, may tickets talaga? Kasi riot talaga dito.
0: Differing opinions. At least, may say ka nga sa politika.
3: At magaling ang ating judge.
1: Magaling. Oh, yan, we agree on that.
0: Okay, magagap muna tayo.
2: Ano
0: mga konsesero, ang pagbaba ng 2/3 pwesto ng Senado, pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Politico Talks.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganive. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Robredo Pacquiao posibleng magtambal sa 2028 ayon sa isang political expert. Sila rin umano ang napupusuan ni PBBM.
1: Dating House Speaker maghahain ng bail petition sa Lunes. Former DPWH Secretary Bunuan at apat pang maleta boys posible namang tumestigo.
0: Pamilya nagbunyi matapos gawaran ni PBBM ng absolute pardon si drug convict Mary Jane Veloso.
1: Senator Padilla humarap sa DOJ sa obstruction of justice complaint.
0: At Yorme dinumog para makipag-selfie sa May Manila Tourism Expo.
1: Posibleng humarap mismo si dating House Speaker Martin Romualdez bilang testigo sa kanyang plunder case sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kinumpirma ito ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Adi Fajardo kasunod ng pre-trial ni Romualdez. Sa Lunes, September 28 pa lang, maghahain ng petition for bail ang dating speaker. Ayon sa prosekusyon, plano nilang magharap ng hindi bababa sa 23 testigo sa bail hearings, habang 3 hanggang 4 naman ang inaasang ihaharap ng depensa para kontrahin ang mga testigo ng prosecution witnesses. Sa November 23 naman, posibleng umarangkada ang trial proper sa kaso ni Romualdez, kung saan inaasahang magpepresenta ng nasa 73 testigo ang prosekusyon. Maaring kabilang dito si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Nasa 40 witness naman ang isasalang sa panig ng depensa, kung saan ayon sa tagapagsalita ni Romualdez, posibleng tumestigo mismo ang dating speaker, ang 4 na nag-recant na maleta boys, gayon din si Orly Goteza. Dumalo rin sa pre-trial si Attorney Gabriel Fernandina Rondain Capunan, abogado ng isa pang kapwa-akusado ni Romualdez na si dating Congressman Zaldico. Dito inamin mismo ni Attorney Capunan na may komunikasyon sila kay Ko, pero hindi nila umano alam ang kinaroroonan nito. Katulad ni Ko, at large pa rin ang dalawang iba pang akusado ni Romualdez sa kasong plunder.
0: Sinita naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga abogado ni former House Speaker Martin Romualdez matapos umanong tawaging overkill ang pagbasa ng sakda laban sa kanya. Nilinaw ni Associate Justice Carl Miranda na ang arraignment ay para ipabatid ang sakdal at di para ipahiya ang akusado. Pinayuhan din ng korte ang defense team ni Romualdez na maging maingat sa lengguaheng ginagamit sa korte at mga media interview.
1: Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Huwebes ang absolute pardon para kay drug convict Mary Jane Veloso na nagagarantiya ng kanyang ganap na paglaya mula sa piitan. Ang Pangulo mismo ang nagkumpirma nito sa kanyang pagbisita sa Eastern Samar ngayong Biyernes. Matatandaang naaresto si Veloso noong 2010 sa Yogyakarta, Indonesia dahil sa umano'y drug trafficking. Nakaligtas si Veloso sa parusang kamatayan at napauwi noong December 2024. Sa panayam sa kanyang ina nang dalhin si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, sinabi niya ang kanyang pakiusap sa Pangulo. Habang nakapiit si Veloso ay hiniling ng kanyang pamilya at ilang grupo na mabigyan siya ng pardon. Sumailalim sa ebalwasyon at masusing pag-aaral sa Office of the President ang executive clemency na ginawad kay Veloso. Ngayong Pasko, wish granted na ang pamilya Veloso sa matagal na nilang panalangin.
2: Give you a scoop, pinirma ako na.
3: Okay,
2: may scoop ka ngayon.
3: Okay.
2: Pinirmaan ko na yung pardon na kapon.
0: Magpapasok ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng tinatayang 20 bilyong pisong pagbabago sa 2027 budget para bigyang prioridad ang mga proyektong nakitang kailangang matapos ang habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, may mga proyektong maaaring ipagpaliban para makaluwag ng pondo para sa mas kailangang mga proyekto. Kabilang sa mga tinitingnan ang drainage improvements, detention basins at bypass roads na kumpleto na ang kinakailangang requirements. Sinabi ni Dizon na may mga proyekto ring hindi pa kumpleto ang requirements o ngayon pa lamang nakakuha ng right-of-way clearances. Iginit din niya na ilalabas sa publiko ang mga pagbabago sa budget bilang bahagi ng transparency ng DPWH.
1: Ibinalik na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang access sa Discord at Reddit matapos sumang-ayon ang dalawang online platform sa mga safety requirements ng pamahalaan. Kabilang sa kanilang napagkasunduan ang mas mabilis na pagde-detect at pag-takedown ng illegal content, grooming networks at mga bantang nakatuon sa mga menor de edad. Magtatatag din ang mga platform ng direct response channels para sa mga awtoridad para mas mabilis na matukoy at may report ang mga threat actors. Kasama rin sa mga safeguard ang enhanced age assurance tools at default safety frameworks para sa mga batang Pilipinong gumagamit ng mga platform. Sinabi ng DICT na patuloy rin ang coordination nito sa Discord at Reddit para matugunan ang mga digital safety violations at maprotektahan ang mga user.
0: Posibleng magtambal sa 2028 election sina dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo at dating Senator Manny Pacquiao. Ito ang sinabi ni political analyst Lito Banayo batay sa umano'y impormasyon mula sa isang source sa Malacañang. Sa interview ni Banayo sa At The Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi niya na ayon sa kanyang source, Lenny Pacman ang maaaring isulong para sa susunod na eleksyon. Iniugnay ni Banayo ang umano'y plano sa pagkaka-appoint kay Pacquiao bilang secretary at lead convener ng National Anti-Poverty Commission.
3: Someone from inside the palace told me it's going to be a Lenny Pacman team.
0: That's so why
3: Pacquiao was appointed National Anti-Poverty Commission Chairman without informing the current occupant. Basta nalaman na lang niya, hindi na pala siya. Si Pacquiao na pala has taken over.
0: Sino pinalitan ni Manny
3: Lopez
0: Pacquiao?
3: Something.
0: Okay. I didn't even know may napalitan siya. Okay. So, alamang yun ang pwedeng candidate.
3: Mukhang ganun.
0: Samantala, sa isang survey na isinagawa nitong Hulyo, 48% ang pumili sa Sara Duterte-Robin Padilla tandem, habang 36% naman sa Lenny Robredo-Bam Aquino pairing, 16% ang undecided. May halmo naman si anti-poverty czar at former Senator Manny Pacquiao sa mga tinukoy niyang medyo traidor na Pilipino na personal na bumisita sa Pag-asa Island. Yan ang politiko update ni Joash Malimban.
4: Doon sa mga Pilipino na nag-aalangan sa atin to, dapat ipaglaban natin magkaisa tayo dahil sayang ang mga buhay na binuhis ng ating mga ninuno para tayo magkaroon ng demokrasya sa bansa natin. Doon sa mga Pilipino na medyo traidor, dapat pumunta kayo dito.
5: Yan ang buwelta ni National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao sa mga binansagan niyang traidor na Pilipino. Wala mang pinangalanan, nanindigan ng kalihim na hindi dapat pumapayag ang sinumang kababayan natin na ang kininang ating pag-aari lalo na sa West Philippine Sea. Kasama si Pacquiao ngayong araw sa Pag-asa Island Mission na inorganisa ng National Maritime Council kaugnay ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Layong din ang pagbisita ang patuloy na pagdodokumento ng Filipino occupation sa isla at mga pambubuli ng Chinese vessels sa mga karating lugar. Nag-iisa ang Pag-asa Island sa mga Isla sa Kalayaan Island Group na may civilian Filipino occupation. Sa pagdataya ng LGU, aabot na sa mahigit 400 ang mga residenteng nakatira sa lugar.
6: Tulad ng nakita nyo rito sa aking likuran, yung mga bangkang pangisda, yung isa sa mga pinakapangunahing ginagamit na mga residente dito sa Pag-asa Island sa kanilang paghahanap buhay, which is fishing. Noong hindi pa masyadong marami yung mga tao dito sa isla, mga halos 2 dekada na inakararaan. Pero kung lilibutin mo yung buong isla at yung mga komunidad dito, sa paglago ng panahon, nakapagtayo na ng mga kanya-kanyang negosyo yung maraming mga residente rito at dumami na yung mga tao.
5: Nakakwentuhan namin si Rhea, isang sari-sari store owner na halos 2 dekada nang nananatili rito. Malaki ani ang pinagbago ng lugar mula noong una siyang lumipat noong 2010. Sa kasalukuyan kasi, mayroon ng sariling school ang isla, from elementary to senior high. Mayroon itong sariling health center at marami na sa mga residente ang hindi nila nakaasa sa municipal government para makapagtrabaho. may ilang kalye sa isla na halos magkakatabi ang makikita mong sari-sari store.
7: Sobrang dami na nga ngayon. Dati po kasi kahit nakapikit ka, kilala mo yung dadaan kung sino eh, kasi parang kayo-kayo lang talaga. Ngayon po, sobrang na rin kami halos nagkakakilalahan, kaming mga sibilyan. Sobrang ambilis na dumami.
5: Bilang tulong sa Municipality of Kalayaan, nag-donate ang National Anti-Poverty Commission ng 500,000 pesos. Emosyonal itong tinanggap ni Mayor Billy Alindongan.
8: Kasi first time po nangyari sa bayan ng Kalayaan na halos lahat ng agencies ng government ay mayroong representation upang makita nila yung totoong situation dito. Kailangan namin ng sama-sama at pagkakaisa na tulungan ang bayan ng Kalayaan.
5: Para sa mga residente rito, hindi lang pangalan ng isla ang kahulugan ng pag-asa. Ito rin daw ang kanilang matibay na pinangahawakan na sa kabila ng patuloy na girian sa West Philippine Sea ay mananaig pa rin ang pagsusulong ng soberanya ng bansa at ng Kalayaan sa kanilang sariling tahanan.
9: Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinori News Channel, Pag-asa Island.
1: Mula sa legislative work hanggang sa direct services, nakatutok siya sa mga isyong direktang nakaapekto sa mga garayenyo, kalusugan, tubig, edukasyon, social welfare at transparency sa pamamahala. Sa ating Politico on the Spot, makakasama natin Norza Garay, Vice Mayor Julius Samson. Magandang gabi po at welcome sa Politico Nightly, Vice.
10: Magandang gabi po, Sir Dexter, at maraming salamat po sa pag-unlock sa atin po dito.
1: Vice, ang Norza Garay ay nandun yung ating dam.
10: Yes po, may source of waters po
1: source
10: tayo.
1: Source of water, oo.
10: Actually, dalawa po yung ating dam. Isa pong Angat Dam, mm-hmm. pero nasa Norza Garay po yun. At mm-hmm. meron din po kaming Ipo Dam.
1: Oh, yeah. Pero ang sa tubig, ano po ang status ng supply ng potable water sa inyong bayan?
10: It is so ironic po talaga, mm-hmm. Sir Dexter, no, na nasa amin yung dalawang dam. Pero siguro 5 or 6 barangays po sa amin ay affected po na walang supply ng tubig. Kaya mabigat din po ang kalagayan ng ibang barangay po sa amin.
1: Ngayon lang ba yan or sa matagal ng panahon?
10: Matagal na panahon na po. Dekada na rin po at marami na rin po sigurong sumubok, ayusin. Pero hanggang sa kasalukuyan po ay wala pa rin po nagiging konkretong solusyon para po doon sa pagbibigay ng tubig.
1: Oo, pero yung Angat Dam ay at least tumaas na yung level ng tubig.
10: Yes po.
1: Hindi katulad ng mga nakaraang buwan na nasa very critical na...
10: Yes, critical level po.
1: Ngayon, umangat na siya.
10: Opo, maganda na po ang status ng tubig po sa Angat Dam ngayon.
1: Pero doon sa mga bayan-bayan, sa mga barangay-barangay po ninyo, hindi
10: ganun pa rin po. Hindi pa rin po naaabot ng tubig. Yun po yung sad na napamention po namin na nakakarating po dito sa Metro Manila, yung tubig na gagaling po sa amin sa Norza Garay, Bulacan. Pero kami po ay kulang pa din yung tubig sa amin.
1: Saan nagkakaroon ng problema?
10: Nakita po kasi namin siguro yung pagsusupply ng tubig hindi po enough kasi ginawa po yung dam hindi po intentionally para sa Norza Garay, para po sa Karatig na bayan. So ngayon po nag-grow yung Norza Garay, dumami population, nakita po namin kinukulang na po yung pagsusupply na dapat na intended sa ating mga kababayan.
1: Saan nanggagaling yung supply ng mga potable water sa
10: ngayon po, kasalukuyan, meron po nasusupplyan pa rin ng galing sa Water District, Norza Garay Water District natin. At yung iba po, na sadly, kailangan pa po umorder ng mga trucks, may ration, na rasyon pa rin po ng tubig para po masupplyan.
1: So nagra-rasyon para dun sa mga hindi abot ng mga local water district?
10: Yes po. And nakakalungkot kasi nagbabayad pa rin po ng metro, pero yung iba po ay magbabayad pa rin at kumukuha pa rin ng rasyon ng tubig.
1: Ilang porsyento ng populasyon ang may problema sa tubig?
10: Malaki po. Siguro kung 13 barangays po kami, siguro 5 to 6 barangays po ay affected pa rin po na walang tubig. So almost half po ng barangay sa bayan namin ay
1: kakibat
10: apektado.
1: Kakibat niyan, Vice, ay yung mga problema sa, alam mo yun, yung mga waterborne diseases,
10: yes,
1: o yung mga supply ng tubig na hindi
10: Yes po. Kasi of course, pagkulang ng tubig, minsan din po naapektuhan pati yung linis ng tubig. Nung meron po minsan lumalabas po sa amin, sabi nga ng mga kababayan namin, kulay kape yung tubig, kulay iced tea. So hindi mo siya pwedeng inumin. At pag pinapaligo, minsan nakakaramdam sila na nangangati pa rin dahil hindi po ganun kalinis yung tubig.
1: Kahit panligo o panlaba. Baka hindi pa po pwede.
10: Sabi
1: so
10: po
1: ano yung mga hakbang ng local government, particular ng Sangguniang Bayan, para matugunan itong ganitong problema po?
10: Dahil tayo po sa Sangguniang Bayan, nakafocus po tayo sa legislative side. Nag-akda po kami ng resolutions and ordinances para po ma-sustain ito pong pagtawag sa water district, mabigyan po ng sapat na aksyon, pati na rin po isa pang concessionaire natin na si PhilHydro. At luckily ngayon po sa kasalukuyan may ginagawa po si San Miguel Bulacan Barkwater po na construction para mas maayos po yung tubig. Kaya lang po, yun po yung ginawa natin isang resolution at personal ko po hinatid sa kanila yung resolution na yun para ma-expedite po talaga yung paggawa nila at kahit paano matulungan at maibsan yung kahirapan po sa pagdating sa tubig.
11: Oo, sana mapadali yung pagbibigay ng solusyon na yan ano, doon sa ating mga katuwang ng lokal na pamahalaan. Sa healthcare naman po, ano yung pinakamalaking healthcare need ng mga taga Norsagaray?
10: Aside po, of course, doon, Sir Dexter, sa facility dahil meron mo po kaming facility. Kaya lang po, sabi po natin sa growing population po natin sa Norsagaray, magiging hindi na po enough. Mas gusto po natin sana mas maging maayos, mas malaki, mas effective na facility po. At ang gusto rin po sana natin, lalo na po timely, mga kabataan po ngayon, yung mental health na rin po. Gusto po natin tutukan kasi yun advocate ko rin po yun na ito po kasi mga sakit na walang muka, na hindi po nakikita, na marami nakangiti pero hindi po nabibigyan at natutuunan na pansin. At personal ko po nakikita ito dahil umiikot po ako doon sa mga kababayan namin. Nakakalungkot na ages 15 to 30 years old, meron po mga nagsuicide na hindi po alam na meron po palang depression or mga anxiety. Nakakalungkot din po talaga.
11: Dahil lumalaki itong issue kaugnay dun sa mga karahasan sa mga eskwelahan, ano po ang hakbang ng lokal na pamahalaan?
10: Sa kasalukuyan po, nakipagtulungan po yung lokal na pamahalaan natin dahil lalo na po ngayon, meron pong gusto is ang Senate po, no, bababa rin po sa DILG na kakaroon po ng inspection sa lahat. Ganun din po ay ginagawa na rin po sa ating lokal na pamahalaan na kahit magiging mas matrabaho po, pero mas ligtas po ang mga kabataan po natin patungkol po doon.
11: Naabot ng mga medical missions po ninyo yung libu-libong mga residente. Paano po na isusulong bilang mas sustainable na health services dyan
10: po,
11: sa inyong lugar?
10: Sa atin po kasi medical mission po natin, alam po natin minsan na nagiging temporary or band-aid solution po natin para mas mapagbaba lang po tayo. Definitely, nakapagbaba na po tayo ng several medical missions at naabot na rin po natin libu-libo natin mga kababayan. Kaya lang po ang gusto nga po sana natin na in aid of legislation, makatulong po tayo na mas ma-construct at mas mapaayos pa yung ating hospital po sa bayan ng Norsagaray.
11: Meron kayong programa na G sa kusina?
10: Opo,
11: Sir Paano po yun?
10: Ay, programa po natin kasi ako po ay, bago po ako maging politiko, masabi natin isang naglilingkuran sa aming bayan ng Norsagaray, ako po kasi may hanap buhay na kainan. At hindi ko po matiis na mga kabataan po, mga estudyante, pumapasok sa eskwelahan na hindi po kumakain, nagugutom. Kaya naisip ko po ilunsad na magkaroon po ako ng mobile kitchen or mobile kusina na umiikot po sa lahat po ng schools. At yun po ay nagpapakain po sa lahat po ng estudyante para kahit paano maibsa naman po yung gutom po nila.
11: Oo, lalo yung mga, may mga bulubunduking area dyan sa Norsagaray na medyo malayo po yung mga eskwelahan, maglalakad na malayo. Pagdating sa eskwelahan, gutom na.
10: Totoo po. At iba po talaga, iba. Siyempre, alam naman po natin, tinatawid lang po sa pang-araw-araw. Minsan di po nakakapag-almusal yung mga bata, pumapasok. Sabi po, paano po makakapag-aral ng maayos kung yung kumakalam po yung sikmura. Kaya pinilit po talaga natin makapaglunsad po ng ganitong programa.
11: Dati po kayong konsehal, na ngayon ay naging vice mayor or presiding officer ng Sanggunian. Ano po yung mga mahalagang ordinansa na gusto nyong maipasa ngayon?
10: Ngayon po, syempre gusto rin po natin dahil ang advocate din naman po tayo ng transparency and good governance. Nung tayo po ay konsehal, talaga pong pinilit po natin na magkaroon po ng Facebook Live. Dahil talagang gusto po natin malaman po ng taong bayan yung mga nangyayari po sa atin. At currently, nagkaroon na rin po tayo ng website ng Sanggunian Bayan na kung saan po ay ma-access po lahat ng resolutions and ordinances ng Sanggunian Bayan na kahit nasaan pong lugar yung ating mga kababayan, makikita po nila at updated po sila. And recently, sinuportahan din po natin yung infrastructure ordinance na kung saan po ay makikita po nila or makikipag-participate po sila sa lahat ng infrastruktura ipapagawa sa bayan ng Norsagaray.
11: Ito yung binabanggit nyo na open infra ordinance po ninyo.
10: Yes, Sir Dexter. Open infra ordinance.
11: Paano yung sistema nun? Na makikita nila yung mga lahat
10: yes,
11: ng proyekto?
10: Yes po. Ito po ay magkakaroon
11: online.
10: Po. Online po. Kasama po yung PIO, yung Public Information Office po natin. Magiging malaking participation po sila na mailalahad po lahat ng infrastructure na pagawain. At of course, mga stakeholders po natin, magkakaroon po na access. Malaya po sila makapagtanong patungkol po dito sa mga paggawain natin at makikita po nila, open book po lahat.
11: Oo, yung municipal portal or yung document portal ng mga munisipyo, paano naman ito gumagana at makakatulong sa mga residente?
10: Opo, sinimulan din po natin yung kagaya po nung na-mention ko na portal po siya aside po sa pagiging website na ma-access po nila lahat. And ang maganda po dito sa portal po na to, meron din po siyang feedback mechanism na yung mga constituents po natin, pwede po silang maglagay ng feedback kung ano po yung mga komento nila patungkol po sa Sangguniang Bayan.
11: Oo, nandito din yung mga ordinansa, yung mga mahalagang ginagawa ng Sanggunian.
10: Yes po.
11: At kung paano, doon ba para makapag-react sila kung paano ito makaka-apekto sa kanilang mga buhay-buhay?
10: Meron po, pero din po sila may feedback po doon sa baba kung saan po makapag-komento rin po sila. At may kita po lahat ng ordinansa simula po noong 1981 ordinansa scan po namin lahat. Nakikita na po lahat.
11: Sa mga solo parents, PWD, senior at mga tricycle drivers, ano pa po yung mga servisyong gusto ninyong palawakin pa?
10: Opo. Actually, na-mention na rin po yung sa tricycle driver. At ngayon po, tumataas po yung presyo ng mga gasolina.
11: Oo.
10: Noong unang pagtaas po ng presyo ng gasolina dahil hindi naman po talaga ito napaghandaan at talaga naman po hindi inaasahan, ang inyo pong lingkod, sabot po ng mga kaya po natin. Sinuportahan ko po yung mga tricycle driver na mula po sa aking sariling sweldo, ibinigay po natin sa kanila para po maibsan po at kahit pa paano makabawas po doon sa presyo ng gasolina. At pagdating naman po doon sa mga PWD at senior citizens po natin mga kababayan, through legislation po, nakagawa po ako dahil na-mention ko nga rin po na based on experience po sa hanap buhay, ina-encourage po natin lahat ng negosyante na i-employ po sila. At kapalit po nito, mabibigyan naman po ng insentibo itong mga naghahanap buhay.
11: Isa mabilisan, mensahe niyo po sa inyong mga constituents. Go ahead, Vice Mayor.
10: Sa atin po mga kababayan, na asahan po ninyo na patuloy po tayong maglilingkod ng maayos at may katapatan po sa inyo. Asahan po ninyo na pipilitin po natin sa araw-araw na mabigay po ang ating best effort para sa ating mga kababayan taga North Sagaray.
11: Well said. Maraming salamat po, North Sagaray Vice Mayor Julio Samson. Magandang gabi
10: po. Maraming salamat po. Magandang gabi po.
11: Status quo ante order sa conviction threshold inihirit sa Supreme Court. At Barangay at SK Election 2026 postponed na. COMELEC tiniyak na hindi masasayang ang nagastos na pondo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Politico Nightly.
12: For itself. Brains that back it up.

0: May panibagong petisyon ang inihain sa Korte Suprema. Ito ay para hamunin ang bagong conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Yan ang politiko update ni Ched Gatchalian.
1: Dumulog ang isang abogado sa Korte Suprema para maghain ang petisyon for certiorari at hilinging mag-issue ito ng status quo ante order laban sa desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara.
2: Ano ibig sabihin ng status quo ante order? May issue, yung mga partido ay bumalik lamang sa sitwasyon bago nagkaroon ng kontrobersiya. In the meantime, pagdating dun sa issue na yan, ay wala munang gagalaw. Hinihiling ko rin dito na yung proceedings on September 23, 2026, na kung saan nagkaroon ng ruling ang Senate Impeachment Court na ipinababa yung threshold ay may deklarang null and void.
1: Ayon kay Attorney Ernesto Francisco, nag-commit ng grave abuse of discretion ng 13th Senator Judge na bumotong i-amend ang conviction threshold noong September 23, kaya dapat daw itong ideklarang null and void. Sa petisyon ni Francisco, sinabi nitong kailangang tumulong ng Korte Suprema na linawin kung valid ba ang naging constitutional basis ng mga Senator Judge na ialis sa denominator ng pagboto ang ilan nilang kasamahang nakakulong, in hiding o naka-medical leave.
2: Kung sa pag-aaral ng Supreme Court nakita nila na may iba palang interpretasyon ito, then the Supreme Court should come out with that para walang gulo, walang issue. Because once the Supreme Court has come out with a definite interpretation of this constitutional provision, tapos na yung usapan. Sabi nga ng Senate, tatalima sila at lahat tatalima dito.
1: Paliwanag ni Francisco, ang status quo ante order ay magpapabalik muna sa dating uncontested state ng impeachment court. Maaring magpatuloy ang trial pero hindi muna batuhan for conviction hanggat walang desisyon ng SC sa validity ng naging ruling. Dagdag ni Francisco, kung walang may isyong status quo ante order, maaaring magdulot umano ng grave and irreparable injury ang nangyari sa petitioner at sa publiko. Kaiba ang petisyon ni Francisco sa naunang petisyon ng dating executive secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez.

0: humiling ito ng TRO sa Korte Suprema. Sabi ni Rodriguez, may fixed constitutional requirement ang voting threshold at ang pagdeklara sa amendment nitong pro hac vice o for this occasion only ay hindi solusyon. Paliwanag ni Francisco, hindi TRO ang kanyang hiniling dahil maaari itong makaapekto o makadalipas sa buong paglilitis.
1: Para sa Politico Nightly, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
2: Personal na hinarap ni Senator Robin Padilla ang Department of Justice ngayong Biyernes para sa preliminary investigation sa reklamong obstruction of justice laban sa kanya. Inihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang reklamo kaugnay ng umano'y pagtulong ni Padilla kay Senador Ronald Bato de la Rosa na makaiwas sa pag-aresto noong May 14. Kaugnay ang reklamo sa pag-alis ni De La Rosa sa Senado sakay ng sasakyan ni Padilla habang may active arrest warrant na inilabas ang International Criminal Court laban sa kanya. Samantala, giniit ni Padilla na hindi niya tinulungan si De La Rosa na tumakas at nakisabay lamang umano ang senador sa kanyang sasakyan. Sa paunang pagdinig, humingi ang mga prosecutor ng karagdagang dokumento sa PNP-CIDG. Hindi pa rin nakapagsumite ng kanilang counter-affidavit si Padilla at iba pang respondents.
3: Iniyak ng COMELEC na magagamit pa rin ang mga naipon at naimprentang supplies para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa kabila ng pagpapaliban nito. Kabilang dito ang 69 million na balota para sa barangay elections at 24 million na balota para sa SK elections na naimprenta na. Narito ang Politico Update ni Elmar Acol.
4: Nagpreno na rin ang COMELEC sa kanilang mga paghanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections matapos na pirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na magpapaliban ito at gagawin na lamang sa second Monday ng November 2028. Ayon kay COMELEC spokesperson attorney John Rix Laudianco, salunis na sana ang filing ng Certificate of Candidacy pero tigil na rin ito maging ang mga ban sa government appointments, public works, movement of employees at iba pa na pinairal nitong nakalipas na September 18. Maging yung ipapatupad sanang mga checkpoints at gun ban ay wala na rin. Samantala, sa panayam kay Laudianco sa programang The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, muling tiniyak nito na hindi naman masasayang ang ginastos na 8 bilyong piso bilang bahagi sa paghanda sa BSK sa kabila ng pagpapaliban sa halalan. Sinabi pa nito na ang naimprenta na 69 million na mga balota sa halalan sa barangay at 24 million naman sa balota para sa SK elections ay pwede pa ring magamit. Paliwanag pa ng opisyal, kahit para may petsa na November 2 ang mga balota, wala namang magiging sagabal dilan sa kailangan lamang itong bigyan ng otorisasyon kung gagamitin sa susunod na eleksyon.
5: 19 billion po ang budget ni COMELEC. Wow. Nagastos na po namin yung 8 billion for the procurement, printing and all. So may natitar po kaming 11 billion. Yung 9 billion po yan, Gov. Attorney Trixie, sa teachers po yan. Honoraria po nila yan. Yung 2 billion po, dun sa iba pang gagastosin like the deployment. So dun po sa naunang nagastos na 8 billion, practically wala pong masasayang.
6: Walang masasayang.
5: Wala pong masasayang dahil gaya po ito ng mga nakarang halalan, tapos ng balota, pwede naman po natin gamitin. Kahit po yung mga election returns at iba pa, kung kailan maiseset talaga. Mm. Yung halalan. Kahit nga po may petsa yan na November 2, walang problema po yun. Mag-authorize na kami.
4: Para sa Politico Nightly, Elmar Acol, Bilyonaryo News Channel.
2: Nag-deploy ng armored military vehicles ang Joint Task Force Central sa Maguindanao del Sur kasunod ng mga armadong pag-atake. Patuloy din ang security operations ng mga otoridad matapos umano'y magbanta ang mga armadong grupo ng pananalakay sa mga kalapit na probinsya. Ang detalye sa Politico Update ni Omar Abubakar.
7: Pinaigtingpan ng Joint Task Force Central ang pagbabantay sa seguridad ng mamamayan sa Maguindanao del Sur. Ito'y kasunod na muling pagsalakay ng mga armadong grupo sa posisyon ng militar na kagawan ng BIFF at Dawla Islamia Terrorist. Una rito, pinagbabaril patay ang dalawang sundalo sa Barangay Ladia, Sulcan, Kudarat, Maguindanao del Norte, kung saan ganti umano ito ng Bansamoro Islamic Freedom Fighters sa inilunsad na air-to-ground assault na paramilitar sa Barangay Balong at Barangay Manaulanan, Tugunan East J-Barm, kung saan 7 rebelde ang nasawi at marami ang sugatan. Dahil dito nag-deploy ang militar na mga armored military vehicles na inilagay sa mga estratehikong lugar habang nagpapatuloy ang security operation ng mga otoridad sa lalawigan. Sinasabing nagbanta umano ang mga terorista na maglunsad ng panalakay sa posisyon ng militar sa

0: maging Ganao at mga Karatig probinsya.
1: Para sa Politico Nightly, Omar Abubakar, Bilyonaryo News Channel.
2: Natanggap na ni Mary Jane Veloso ang clearance mula sa Bucor kaugnay ng kanyang paglaya. At mula sa linya ng telepono, may live Politico update si Lian Bustillos. Lian?
3: Dexter, dating nasa bingit ng kamatayan, 14 na taong napiit sa Indonesia at halos 2 taon ding nadetine dito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Matapos ang 16 na taon, malaya na si Mary Jane Veloso. Personal na inabot ni Bureau of Corrections Director General Katapang kay Mary Jane ang kopya ng absolute pardon mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, lahat ng legal consequences ng dating conviction kay Veloso, opisyal nang ipinapawalang bisa. Puno naman ang pasasalamat si Veloso sa mga kapwa inmate nito, sa mga naging guro sa loob ng detention facility bilang ALS student, mga opisyal ng CIW kabilang si Katapang at kay PBBM. Ayon kay Katapang, hindi pa rito natatapos ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Corrections para kay Veloso. Ayon sa kanila, nakikipag-coordinate na sila sa Nueva Ecija LGU sa kung paano muling babangon sa buhay itong si Veloso. At ayon naman sa migrante o yung grupo ng mga abogado at progresibong abogado nga na nakikipag-ugnayan dito kay Veloso, hindi dito natatapos ang laban ni Veloso. Ayon sa kanila, nakikipag-usap na sila sa isang korte sa Nueva Ecija at doon tetestimonya si Veloso laban sa mga umano'y dahilan ng kanyang pagkakakulong, hindi lang sa Indonesia, sa Pilipinas, itong mga recruiter niya na dating naging dahilan ng kanyang pagkakapiit sa ibang bansa. Labis naman ang pasasalamat nga ni Veloso at ngayon, naghihintay pa rin siya sa loob ng Bureau of Correction. Hinihintay pa kasi natin ang pagdating ng kanyang pamilya mula sa Nueva Ecija. Actually nga, Dexter, kaninang alas 5 ay kausap natin mismo ang tatay ni Mary Jane Veloso na si Celso Veloso. At pasado alas 5:30, accurate din naman sa sinabi ng Bureau of Corrections sa atin, dito na nila natanggap yung kopya ng Bureau ng absolute pardon ng Pangulo. At dito na nga, mismong si Mary Jane Veloso tinawagan ng kanyang pamilya na maaari na siyang sunduin dito sa Bureau of Corrections CIW facility dito sa Mandaluyong. Dexter.
2: Maraming salamat, Lian Bustillos, nag-uulat mula dyan sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City.
4: Posibleng maharap sa administrative action ang 2 immigration officers na nasangkot sa isang rambol habang nasa duty sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon sa Bureau of Immigration, patuloy ang imbestigasyon sa insidenteng nangyari bandang alas 8 ng gabi noong September 22 at pinagsumiti na ng kanilang explanation ang 2 opisyal. Sinabi ng ahensya na inaasahan nito ang professionalism, proper decorum at discipline ng lahat ng personnel, lalo na habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Historic podium finish para sa mga Pinoy athlete Yulo siblings. Sa pambihirang pagkakataon, nag-share sa podium ng 2026 Asian Artistic Gymnastics Championship sina Carlos at Eldrew Yulo. At para bigyan tayo ng iba pang detalye, may live Politico update mula Japan si Zeus Valdez. Zeus?
5: Kaya tama ka magkapatid, 3 medalya. Yan ang kasaysayang isinulat nina Carlos at Eldrew Yulo dito sa Aichi Nagoya Asian Games para sa Pilipinas. Nauna si Carlos Yulo sa pag-atid ng unang gold ng Pilipinas sa Aichi Nagoya. Sa men's floor exercise, nagtala si Kaloy ng 14.666 para talunin si Milad Karimi ng Kazakhstan at Shoma Chokeyama ng Japan. Pero hindi pa siya huminto doon. Sa men's individual vault final, muling nanguna ang 2-time Olympic champion. Nagtala si Kaloy ng 14.599 para talunin si Madi Olfati ng Iran at Nang Kaki ng Hong Kong. 2 event, 2 gold para kay Kaloy. At habang nangunguna ang kuya, may sarili namang moment ang batang kapatid. Nagatid si Eldrew Yulo ng bronze sa men's horizontal bar final na itala niya 13.666 kapantay ng score ni Karimi pero nangibabaw siya sa execution. May 8.566 execution score si Eldrew habang 7.766 naman kay Karimi. Dahil dito nakompleto ni Eldrew ang podium at nakuha ang isa pang medalya para sa Pilipinas. 2 gold para kay Kaloy, 1 bronze para kay Eldrew. Magkapatid na parehong nag-podium sa isang Asian Games, isang moment na tiyak mananatili sa kasaysayan ng Philippine Gymnastics at Philippine Sports. At hindi lang sa gymnastics, may dagdag medalya ang Pilipinas. Raya sa 3-on-3 basketball, nagkamit ng silver ang Gilas Pilipinas Women matapos bumagsak sa host country na Japan, 21-11 sa gold medal match. Pinangunahan ni Casey De La Rosa ang Gilas sa 6 puntos, 3 blocks at 3 rebounds. May 3 puntos naman si Amia Espanol at 2 si Ka Kenan. Raya, makasaysayan nga yung nagawa ni na Carlos at Eldru Yulo at tulay ang pag-abante ng Team Philippines dito sa Aichi Nagoya, Japan. Raya.
4: Maraming salamat, Zeus Valdez, nag-uulat live sa Japan.
2: Bumagsak sa critical na antas ang tubig sa mga bukal na pinagkukunan ng supply ng Apolinario de la Cruz Water Works System. Kung saan-saan mga lugar ito, alamin natin sa Politico Update ni Ronilo Dagos.
6: Namumuro sa water crisis ang Lucban, Quezon matapos bumagsak sa kritikal na antas ang tubig sa mga bukal na pinagkukunan ng supply ng Apolinario de la Cruz Water Works System. Pinakamalaki ang ibinaba ng water level sa Pagsipi Spring na mula 64 na pulgada noong September 2025 ay naging 15 pulgada ngayong September 2026 o 49 na pulgada ang pagbaba. Sa Barakan Spring naman, bumaba ang water level mula sa 29 na pulgada tungong 5 pulgada habang mula 31 ay naging 23 pulgada sa Samil Spring at mula 41 ay naging 39 na pulgada sa Sindico Spring. Sa pahayag ng Apolinario de la Cruz Water Works System nitong September 24, sinabi nitong dahil sa El Nino, patuloy na bumababa ang level ng tubig sa mga bukal na nagriresulta sa mahinang pressure at daloy ng tubig sa mga gripo. Partikular nang idiniklarang nasa critical level ang Barakan Spring kung saan 5 pulgada na lamang ang taas ng tubig sa intake box. Pinapayuhan ng Water Works ang mga residente na magtipid sa paggamit ng tubig at mag-ipon ng supply. Ngunit ilang residente ang nagpahayag ng pangamba dahil maging sa gabi na lamang umano nila inaabangan ang pagdating ng tubig. May mga residente ring humihiling ng konkretong emergency plan kabilang ang posibilidad ng water delivery, water station at malinaw na schedule ng distribusyon sakaling patuloy na bumaba ang supply. Nasa paanan ng Mount Banahaw ang Lucban na bahagi ng lugar na pinagbumulan ng mga bukal at daluyan ng tubig na nagsusupply sa mga komunidad sa Quezon at Laguna. Para sa Politico Nightly, Ronnie Ludagos, Billionario News Channel.
2: Selfie muna bago Tourism Talk. Manila Mayor at Actor Isko Moreno todo pose sa May Manila Tourism Expo. Pero hindi siya ang naghanap ng camera. Mapabata o matanda, may isa raw talagang request, selfie with Mayor Isko. Taga Maynila man o hindi, game na game ang mga nakipagpa-picture sa kanya. At sa taas ng energy ng crowd, parang lahat may baon na sariling selfie photo with Dior.
4: Movie night, anyone? Quezon City First District Representative at actor Arjo Ataide may maagang Halloween treat para sa kanyang mga kadistrito. Ikatlong D1 movie night na ang inihanda ni Arjo na gaganapin sa October 10 sa isang private mall VIP cinema. At para mas exciting ang movie date, 50 slots lang ang available kaya limited edition lang talaga ang treat. Pero take note, 13 years old and above lang ang pwedeng manood ha. Kita-kits daw, sabi ni Kong Arjo. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.
7: If you could perform only one theme song for the rest of your life, what would it be?
8: Don't Stop Me Now. Don't stop me now.

0: politiko lokal, agad na rumisponde mga otoridad sa ulat na umano'y banta sa Polo National High School sa Valenzuela City. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, matapos ang pagbabanta noong Huwebes ng alas 3 ng hapon, agad pumunta ang mga otoridad sa paaralan upang imbestigahan ang insidente. Sa tulong ng Barangay Pulo, Valenzuela City Police Substation 5, Anti-Cybercrime Group at Task Force on Fraternities and Gang Intervention and Prevention, mabilis na natukoy at nadala ang mga pinaghinalaang sangkot sa Valenzuela City Police Station Women and Children Protection Desk para sa kaukulang proseso at patuloy na imbestigasyon. Patuloy namang binabantayan ang lokal na pamahalaan ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at buong komunidad. Samantala, nanawagan din si Gatchalian sa mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak at turuan silang rumispeto sa kapwa at maging responsable. Hinikayat naman niya ang mga kabataan na mag-focus sa pag-aaral at pagpapaunlad ng sarili at iwasan ang mga gawaing ikinahihiya ng kanilang mga magulang. Panawagan ni Gatchalian huwag nang maulit ang nasabing insidente.
1: At sa Marikina City, pinangunahan ni Mayor Maan Chodoro ang groundbreaking para sa redevelopment ng park at open space sa Suburbia East Subdivision, Barangay Concepcion 1. Bahagi ito ng hakbang ng city government na magkaroon ng mga ligtas at accessible na espasyo para sa mga residente. Ayon kay Chodoro, layo nitong magkaroon ng ligtas na lugar ang mga bata para makapaglaro, habang magagamit din ito ng mga pamilya at magkakaibigan para sa pagbabonding at pagpapahinga at iba pang aktibidad. Nagpasalamat naman ang mga residente sa proyekto dahil hindi na raw kailangang dalhin sa mall ang kanilang mga anak para lang makapaglibang.
0: At oras na para sa ating politiho. Sino itong bagong appointed assistant secretary o ASEC na tila tinataguan ng kanyang CABSEC? Ayon sa ating polyboard, naatap na raw sa outtaking si ASEC. Pero imbes na paghahanda sa seremonya, tila pagtatago ang ginagawa sa kanya. Or halos isang buwan na si Politiho sa kanyang posisyon, pero hindi pa rin maging official dahil wala pa ang kanyang outtaking. Si CABSEC kasi biglang bisibisihan.
1: Dagdag pa ng ating polybird, pinilit lang daw ang pagkakalagay sa posisyon para makuha ang humigit kumulang 187,000 pesos sa sweldo buwan-buwan. Pero hindi daw pala talaga siya bet ni na CABSEC. Kaya't hanggang ngayon, tila nga pa rin sa pagiging official.
0: Yan ang clue natin, itong si Politiho. Laging nag-iisip. Yo.
1: Isipin nyo.
0: Nandun na yun.
1: At bago matapos ang linggong ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good story sa Politico Update ni Carol B.
2: Hindi nagpakabog si Congresswoman Janice De Gamo sa 30th birthday celebration ng kanyang anak na si Negros Oriental Board Member Carlo De Gamo Remontal. Sa isang viral clip, game na game si Kong Janice sa pagsayaw habang nakikisabay sa dance steps at todo ngiti pa habang sinusuportahan ng mga bisita. Kaya sa birthday ni Carlo, hindi lang ang birthday boy ang nag-show off ng moves, pati si Mommy Janice may ibubuga pa. Samantala, sabay sa trend pero with a timely and meaningful message. May advice si Laguna Congressman Ramil Hernandez para sa mga kabataang may pangarap sa buhay. Sa kanyang post, ibinahagi ni Hernandez ang paalala na ang mga pangarap ay nagiging posible kapag may naniniwala, nagtutulak at handa ring magpagod para makamit ito.
3: Na-scroll ko lang itong kanta ni Laika, yung pwede ng mangarap, makakamit natin ang ating pangarap.
2: Kaya naman, ang mensahe niya sa mga kabataan

0: Tuloy-tuloy lang ang pangarap. At may kakaibang Friday Flex si Muntinlupa City Mayor Rufy Biason. Yan ang kanyang health journey na may kasamang strength training. Ibinahagi ni Biason ang kanyang gym session at sinabing, ayon sa Philippine Statistics Authority, 68 years old lang ang national average life expectancy ng mga lalaki sa Pilipinas ngayong 2026. Pero para kay Mayor Rufy, goal niya, nalagpasan iyon. Kaya naman, nagpapalakas at nag-e-ensayong para sa what lies ahead. O kaya naman, ikaw din. Simulan mo na ang iyong better health journey. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At 91 days na lang, Pasko na.
2: Pwede lang mga.
1: Sabayan mo nga ng dance steps.
2: O yung ano ah, sa Lunes daw. Kanya lang, dito.
1: Hindi ko alam kung pwede nating sabihin happy weekend dahil sasalubong naman sa Lunes.
2: Happy para sa mga chuper. Pero dun sa mga sumasakay, medyo hindi. Kasi, inaproba na kasi ng DOTR yung dagdag piso sa minimum na pamasahe. So magiging sa traditional jeep, magiging 14 pesos.
1: So from 13... 14 pesos
2: magiging 14 na. Tapos yung per kilometer after, magiging 2 pesos na.
1: 2 pesos na yung dagdag.
2: Oo, yung dagdag. So, magdagdag na ng ano. Tandaan nyo, baka mamaya kung kulangin kayo ng ano.
1: Konting higpit pa ng sinturon dahil ano pa ang ihihigpit.
2: Wala na. Lagyan mo ng dagdag butas pa yung sinturon para pwede pang batakin.
1: Yun lang. So, ipon-ipon. Papalapit pa naman ang Pasko. Nako.
2: Pwede pa rin mangarap.
1: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood din kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo. Politiko.
2: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Abay, have a good weekend at magkita-kita po ulit tayo sa Lunes dito sa inyong Politiko Nightly.

0: Yun naman, grabe! Yeah. Ang Freddie Mercury ng Pilipinas, Stephen JC! Grabe, nakakilabot ha.
1: Freddie.
0: Alam mo, hindi madaling gayahin yung ano ha, yung kay Freddie Mercury. Amoso, pantayan ng isang katulad niya. Pero ibang level ang galing mo, Stephen.
2: Thank you.
0: Welcome to Sessions with Brian Yamsuan.
2: Grabe, yes, sir. Diba?
0: Grabe, brother.
2: Pleasure to be here. Maraming salamat sa consideration of having me here.
0: Grabe, nagtatagalog.
2: Kasi mo bisayain
0: ka ba? Bisaya pa. Kita mo, di ba? Grabe talaga. Kaya nakaganto ako, Atar. Talagang gininaw ako. Gininaw ako sa boses niya. And you know what I like about yung performance mo? Grabe talaga dahil hindi mo lang siya kinanta as Freddie Mercury. Parang may sarili kang emosyon na inilagay mo doon. So syempre, ang unang gustong malaman ng lahat, paano mo naman nagustuhan ng mga songs ni Freddie Mercury dahil nung kasikatan ng banda nila, malamang baby ka pa or batang-bata ka pa or baka hindi ka pa pinapanganak, di ba?
2: Naririnig ko siya before, no? But wala akong... Ano pa na Freddie Mercury before kasi hindi ko talaga ano din pangarap na kumanta.
0: So, talaga?
2: Yes, nag-focus ako dun sa sulat ng father ko, which is yung nasa Africa na hindi kami nag-meet. So, may sulat kasi siya dun na I want my son to be a lawyer or a doctor like me. So, yun yung nasa utak ko. Nantay ko hanggang mag-college ako. Tapos pag graduation, wala pa rin yung tatay ko. So sabi ko, ba't kumakanta na ako sa mga singing contest? Pinasali ako. Yung auntie ko yung nagturo sa akin kumanta. Nung college na, so naghanap ako ng ways paano i-fund yung sarili ko. No? So yung may nakakaalam na kumanta ako. So na, in short, na napasama ako sa grupo. Tapos kumita ako. Yun yung ginawa ko, ginagamit kong tuition. That time, wala pa rin ako sa isip ko na...
0: Maging musikero ko,
2: kakanta ko. For me, just to get by lang. I think yun yung music at that time. So nung nakabuntis ako ng third year college, nag-quit na lang ako ng school. Tapos nag-abroad ako. I went abroad. I worked for 15 years abroad.
0: Saan ka nagtrabaho na part-time?
2: Mostly Asia, Dubai, Abu Dhabi, Malaysia. Nikot-ikot lang. And then... still, wala pa rin si Freddie doon kasi nga puro party clubs kasi yun eh.
0: Mm-hmm.
2: Pag uwi ko na dito nung lockdown, may isang friend ako na parang sabi niya parang ka-tone mo si Freddie Mercury. May kinakanta ka bang Freddie? Sabi ko wala po. Try singing Love of My Life. Dapat sa party ng father niya. So kumanta ako, parang wala lang din. Sabi niya, kaboses mo nga. So wala akong idea kasi. So sabi ko, okay. Yun, hanggang yung mga tao na yun na nakapanood sa viral, yun yung nag-push sa akin na sumali sa Clones tsaka yung iba sa Showtime.
0: Oh.
2: But before kasi, takot ako sa screen, sa TV, sa ganyan-ganyan. Kasi ayoko nga, parang ganyan. So I was thinking of parang living a simple life, ganyan-ganyan. Mm. Bago ko malimutan, I would just like to say actually, everything parang orchestrated, no? Mm. I want to glorify God.
0: Yes, sir.
2: I think this thing is for me to glorify God. And of course, yun nga yung purposes na yung mga ways na ginawa niya. Pag zoom out ko kasi, nakikita ko ang ganda ng steps na nilay niya.
0: Mm-hmm.
2: Tapos nakikita ko siya ngayon dahan-dahan. So, isa yun sa mga reasons na nawala yung takot ko lahat.
0: Mm-hmm.
2: Parang ganun. So, parang sinasabi niya sa akin, sige lang, parang... binigay ko yan sa'yo. Kasi wala akong idea before nga, di ba? Nang mabot ako sa singing. For me, actually, parang shallow pa nga ang tingin ko sa sarili ko sa singing. Kasi nga, di ako ganun ka-equipped. Di ako knowledgeable lahat sa songs. Though marami akong pwedeng kantahin. Marami akong parang kaya. But hindi, I would not say na parang malapit ako sa perfect. Malayo. But yun nga, dahil sa tingin ko na binigay niya sa akin... pinurso ko na.
0: Yes, and of course, di ba, itong Love of My Life itself had an interesting transformation. The original recording was actually very elaborate. Freddie's piano arrangement had strong classical influences and Brian May even had to learn portions on the harp for the studio recording. But when Queen started performing it live, they stripped it down into this very simple acoustic arrangement. And somehow, the simpler it became, the more powerful it hit us. Ito, Stephen, bilang performer, have you also learned that lesson na sometimes you need all the vocal fireworks and sometimes the most powerful thing you can do is simply sing the song and mean every word?
2: May na-recall ako na sabi ni Freddie na imagine na you're not just singing. Parang imagine na meron kang spectacular na show.
0: Mm-hmm.
2: And yung goal mo is yung focus ng tao, yung attention ng tao na sa'yo lang. And hindi sila mag... didare na tumingin sa ibang direction. Talagang ganun siya eh. Parang kukunin niya talaga yung attention soul ng lahat. Galing.
0: Galing talaga. Ito naman. And I imagine mahirap din yung for someone performing Freddie Mercury songs because everybody expects. Ito talaga yan eh. The big notes, the power, yung theatrics, gaya na sinasabi mo. When you sing Queen, parang what's harder for you? Reaching ba yung notes o gaya ng nabanggit mo yung capturing Freddie's vocal character, yung talaga emotion behind the song?
2: Ang vocals kasi, hindi ko na siya iniisip kasi parang...
0: Natural na eh, no?
2: Parang andun lang naman siya.
0: Pag narinig natin, grabe.
2: Pero may mga songs talaga na mahirap na I think di ko range.
0: Mm-hmm.
2: Or baka sa technique lang. Kailangan ko pa siyang aralin na I have to dig deep pa. Ang dami niyang kanta kasi masyado. Tapos malalalim na yung iba.
0: Ikaw, has there been a moment in one of your performances sa mga gigs mo when the audience started singing back to you and you suddenly realize, wow, nakakilabot to ha?
2: I think I was second year college nung nag-start na nga akong kumakanta. So, naging part ako nung, ano ba yung show nila? Parang idol. Parang ganyan. Parang sa school. Idol. So, sa school, napasama ko sa ganun. So, kumanta akong ganun. But I did, ano, She Will Be Loved ni Maroon 5.
0: Oo, sikat na sikat.
2: So, pasasabog lang nun. So, pagkanta ko ganyan, ay, hindi ko marinig sarili ko. So, sobrang ingay. So, first time ko yun, sobrang laki yung volume ng crowd kasi. Sabi ko, tapos pangalawa, yung sa Araneta na. Mm-hmm. That's after it, Bulagana. So, yun, yung parang, sarap ng feeling. So, parang ang dating ko nga, nung ano, sabi ko nga, parang sabi ni God, gusto mo ng fame? Ito yung fame. Mm-hmm. Parang ganyan. So, how does it feel? So, sabi ko, well, pares lang naman actually, di ba? Mm-hmm. Parang pinatibay niya talaga ako. Yung trabaho ko before, kung saan ako napunta, even yung mga tao na nakilala ko, talagang structured din. Galing. Even sila, yan, mga idol ko yan. Naging inspiration siya sila sa akin. Wala na akong parang mantra actually. Basta alam ko na kapag warm up ako, parang
0: okay na yan,
2: good na yan. Tapos siyempre prayer. Magpe-pray mo na talaga. Dapat, Lord, dapat. Guide mo lang ako sa show na to. Hindi naman kailangan perfect but basta hindi lang mapahiya or di ba parang ganun. Kasi alam ko naman na may purpose nga ako. So kailangan kong maitawid lahat.
0: Ito, after everything you've learned from studying his voice, his performances, and his songs, what has Freddie Mercury taught Stephen JC? Not just about being a singer, but about being an artist.
2: Ano siya eh, carefree.
0: Tama.
2: He's just enjoying his time sa stage, especially sa lahat ng performances niya. And of course, syempre, he owns the song, no? So, kahit anong gawin niya, wala tayong masabi dyan kasi tama. Kanta niya yun eh. So, para sa akin, kaya parang nag-gold na rin ako na i-pursue yung songwriting kasi para meron din akong sariling kanta. But in this time, hindi na kasi yung boses ni Freddie at saka yung boses ko na at tapos yung feel ko na music din naman. Parang, yeah. So, inisip ko rin in the future pag natapos yung mga ginawa kong kanta, itatry kong gumawa ng parang Freddie Mercury na vibe. Parang ganun.
0: Yeah, yeah. Beautiful, beautiful. And perhaps that's why a song like Love of My Life never really grows old. The voice may belong to Freddie, the story may have started with him, but every time another artist sings it with sincerity, the song finds a new life and a new story. And tonight, Stephen, you gave us yours. More Freddie Mercury songs when Sessions with Brian Yamsuhan returns. If you could perform only one Queen song for the rest of your life, what would it be?
2: Don't Stop Me Now.

0: Ayan, nandito na ulit tayo sa ating napaka-favorite talaga na segment. Tinatawag namin to, Stephen, as the playlist kung saan mas nakikilala pa natin ang ating special guests through their songs. Ikaw na bahala kung ano pang gusto mong i-reveal sa amin, ha?
1: Mm-hmm.
0: So, handa ka na ba? Game ka na ba?
1: Game na.
0: Ito, unang tanong. What Queen song best describes your life right now?
1: Show must go on.
0: Yan, syempre, di ba? Ito naman. What was the first Queen song you've ever learned?
1: Love of my life.
0: Yan, di ba? Grabe naman talaga. Ito naman. Which Queen song is the hardest for you to sing?
1: Hindi ko pa siya nakata, but pero narinig ko siya, yung Killer Queen.
0: Oo, oh, ganda nun.
1: Killer
0: nun.
1: Queen.
0: Oo, ganda.
1: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
1: da da da
0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
1: da da da da da da da da da Somebody to Love.
0: Ito naman, if you could perform only one Queen song for the rest of your life, what would it be?
1: Nagustuhan ko talaga yung ano, Don't Stop Me Now. Noon sa Itbulaga ako na yun na-realize actually nung out of songs na ako kasi ang kasi nga again, hindi kasi ako nag-audition ng Itbulaga, hinatak lang talaga nila ako para sumali. So talagang nasa spot ako eh na parang Hindi ako prepared actually.
0: Ganda.
1: Oh, parang naka-shorts lang ako nun, sir, baga parang.
0: Oh.
1: So, tapos sabi nila, isasalang ka na namin. Sabi ko, do I have to do the audition? Hindi, wala nang audition, dire-diretso na. So, sinalang nila ako nun. So, kaya inaral ko yung kanta, ilang kanta lang talaga alam ko. Tapos nung narinig ko yung Don't Stop Me Now, sabi ko, gusto ko to.
0: Ito naman, what Queen song best represents your journey as Stephen JC?
1: We Will Rock You.
0: Yan, di ba? Oh. Isang bagsakan nga dyan.
2: People in the house,
0: yeah.
2: People in the building.
0: Malak.

0: Grabe, di ba? Grabe talaga yung kantang yun. Di ba, pampahype talaga yun, di ba?
1: Yes, yes.
0: Hype song talaga.
1: Saka, yun. Galing. Yun nga, na-record nila yun na walang drums pala. Stamp lang pala yun.
0: Oh, stamp lang.
1: Saka clap.
0: Ganun lang talaga yun.
1: Tapos multiply lang nila na marami.
0: Kuto naman, which Queen song makes you emotional every time you sing it?
1: Love of My Life. I think marami pa talagang kanta na maganda si Freddie. Though sa pagkakalam ko kasi sa mga kinakanta ko lang, Love of My Life talaga nagustuhan ko sa mga ballads niya.
0: Oh, tama. Ito naman, what Queen song would you dedicate to your family?
1: Hindi ako handa dito. Yeah. Yeah. But I think parang Show Must Go On pa rin. Kasi ako kasi, di ba, mag-isa lang. Lumaki ako mag-isa eh. So, parang napagtibay ako ng panahon. So, gusto ko makuha ito ng mga anak ko whenever. Baka naman, di ba? Hindi naman masabi yung buhay, di ba? So, you just have to be strong. Kasi, tsaka andyan naman si God eh. Para alalayan tayo. Yes.
0: Ito naman, what Queen song would you dedicate to someone you love?
1: Meron na ba?
0: Yeah! Uy!
1: Ayoko mag... De, meron na, pero

0: Showbiz kasi, showbiz.
1: Showbiz sa showbiz eh.
0: Nan-showbiz kasi siya.
1: Ano ba tawag mo sa kanya, babe?
0: De, lahat.
1: Lahat?
0: But,
1: babe, darling,
0: hindi ko pa kasi, ano, pwede i-reveal kasi hindi pa kami, ano, legal. So,
1: hindi pa handa. Oh.
0: Yan, of course, ano din sa trabaho niya.
1: So, ano dedicate mo sa kanya na kanta?
0: I want to break free.
1: Grabe.
0: Set me free. De, joke lang.
1: Pag-iwaling.
0: De, joke lang.
1: Ito naman. What Queen song would you play when celebrating a big victory?
0: We Are the Champions.
1: Oh, di ba? Yun, sample nga tayo dun.

0: Yun! Grabe! Wala ba kayo mga kamay? Grabe! Ganto pa lang, di ba? Talagang grabe ng ano natin. Adulation. Ito naman. Which Queen song naman do you wish you had personally witnessed Freddie Mercury perform? Kung kunyari, matra-transport ka back in time.
1: Okay.
0: Bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na, oops, pwede mong panoorin isang live performance ni Freddie. Anong kanta yung gusto mo marinig?
1: Nakakurious ako sa Bohemian Rhapsody na ginagawa kasi yun yung pinaka-known tsaka mahirap talaga din yun eh.
0: Mm-hmm.
1: And so, di ba, to witness that, wow.
0: O, dati nung panahon nila, walang auto-tune.
1: Yun na nga.
0: Wala lahat. So talagang yung blending nun, pinag-aralan isa-isa. Rocket scientist pa nga yung isa, di ba? Talagang nagkulong sila sa isang bahay.
1: At
0: talagang pinag-aralan ng husto yung mga kantang yun. Ito naman, if Freddie Mercury were here tonight, what Queen song would you want to sing with him? Yung parang collab nyo.
1: Maganda rin yung pagka, ano niya ng Too Much Love Will Kill You.
0: Oo.
1: Parang to share that with him, parang ang ganda ng kanta, ang ganda ng pagkasulat niya.
0: Oo, sample nga.

0: Sige, I'll give you a scoop. Pinirmaan ko na.
1: Okay, okay.
0: Na. May scoop ka ngayon.
1: Ah, okay.
0: Pinirmaan ko na yung pardon na kapon.
2: Mula sa bingit ng kamatayan hanggang sa kalayaan. Matapos ang halos dalawang dekadang pagkakabilanggo, at last, may absolute pardon na mula sa Pangulo, si Mary Jane Veloso.
3: Sa usapin ng boto sa conviction ni VP Sara, na kanino nga ba ang bola? Saklaw pa ba ito ng Senado? O last battleground na ba ang Korte Suprema?
4: Sa issue ng 2027 budget, malaking pondo ang hirit ng DPWH sa kabila ng mga anomalya sa proyekto. Pero si Secretary Vince Deason, ayaw na umano sa pwesto. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. After 16 years, dating death row convict Mary Jane Veloso ginawaran ng absolute pardon ni PBBM. Isa pang petisyon laban sa threshold ruling ng Senate Impeachment Court, inihain sa Korte Suprema, prosekusyon, wapakel. Exclusive Robredo Pacquiao tandem sa 2028, binubuo raw ng Malacanang. Kota na nga ba DPWH Secretary Vince Deason gusto nang umalis sa pwesto? Termino ng barangay at SK officials, pinalawig ni PBBM. BSKE ngayong taon, postponed na. At Golden Boy indeed, ikalawang ginto ng Pilipinas sa Asian Games, nasungkit din ni Carlos Yulo.

0: Matapos ang 16 na taong pagkakabilanggo, tuluyan ng makakapiling ni drug convict Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya. Ito'y matapos siyang gawaran ni PBBM ng absolute pardon. Narito ang agenda report ni Eileen Taliping.
1: Maagang pamasko ang natanggap ni Mary Jane Veloso matapos pirmahan ni PBBM nitong Huwebes ang absolute pardon na naggagarantiya ng kanyang ganap na paglaya mula sa piitan. Ang Pangulo mismo ang nagkumpirma nito sa kanyang pagbisita sa Eastern Samar ngayong Biyernes.
2: Sige, I'll give you a scoop. Pinirma ako na.
3: Okay,
2: may scoop ka ngayon.
3: Okay.
2: Pinirma ko na yung pardon na kahapon.
1: Matatanda ang naaresto si Veloso noong 2010 sa Yogyakarta, Indonesia dahil sa umano'y drug trafficking. Nakaligtas si Veloso sa parusang kamatayan at napauwi noong December 2024. Sa panayam sa kanyang ina nang dalihin si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, sinabi niya ang kanyang pakiusap sa Pangulo.
4: Magulang din siyang katulad ko, maintindihan niya ako na sana naman ibigay na niya i-pardon, clemency kay Mary Jane.
1: Dito rin unang nakapiling muli ni Mary Jane ang kanyang mamagulang, mga kapatid at mga anak na matagal na walay sa kanya. Pinigyan sila noon ng sandaling pagkakataon para makapag-family bonding at madalas din silang dinadalaw ng mga kaanak.
5: Mary Jane Veloso!
1: Habang nakapiit si Veloso ay hiniling ng kanyang pamilya at ilang grupo na mabigyan siya ng pardon. Sumailalim sa ebaluasyon at masusing pag-aaral sa Office of the President ang Executive Clemency na iginawad kay Veloso. Ngayong Pasko, wish granted na ang pamilya Veloso sa matagal na nilang panalangin. Para sa Agenda, Eileen Taliping, Billionario News Channel.
0: Ang makakausap natin ngayon si Celia Veloso, ang nanay ni Mary Jane Veloso. Magandang gabi po sa inyo, Nay.
6: Magandang gabi rin po sa inyo.
0: Opo, nakarating na po ba kay Mary Jane ang magandang balita at kumusta na siya?
6: Opo, ito po, masaya-masaya po kami dahil gumagayak na kami. Nagpapasundo na po si Mary Jane ngayon.
0: Ayun. Okay, so ano po ang

0: sila namin alam ka kung kailan ka lalabas anak, basta ang sabi ni Attorney Edre, kundi ngayon, bukas, baka masundo ka na namin. Eh, ngayon po, katatawag niya, nagpapasundo na po siya.
1: Ayun. Okay, so, kumusta naman po siya, yung kalusugan niya? Okay naman?
0: Okay naman po yung kalusugan ni Mary Jane.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Yung mga anak po niya, ano ang siya? Mga anak po ba niya yung nakita ko doon sa video?
0: Opo.
1: Opo.
0: Masayang-masaya po sila na naglulundag, sabi niya nung bunso. Yes, may mama na ako, hindi na nila ako bubulihin. Yun po sabi niya.
1: Ay, binubuli siya dahil wala daw siyang nanay.
0: Opo, binubuli siya dahil ang nanay daw po niya ay adik, dealer na siya bu, at bibitayin na.
1: Ay, sus. Pero ngayon po ay nagbaligtad bigla ang tadhana, ano po.
0: Opo,
1: so,
0: ngayon po ayan. So kaya masaya-masaya po sila magkapatid.
1: Aha. So naghahanda na po sa pag-uwi. Ano po ang naghihintay kay Mary Jane sa kanyang pag-uwi?
0: Nako, kami pong pamilya niya, talagang akapin namin talagang, Diyos ko po, ewan ko po, hindi ko po maipaliwanag, pero lahat po nang hindi niya na natikman noon sa haba ng panahon na yan at nagawa, ay gagawin po namin, ipakikita po namin sa kanya.
1: Ayan. May mensahe po kayo kay Pangulong BBM?
0: Opo. Ang mensahe ko po sa ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo, maraming salamat po at narinig na rin po ninyo yung napakatagal na pong panalangin namin na sana mabigyan na niyo ng clemency o pardon na aking anak na bago kami mamatay na mag-asawa ay makapiling na namin. Eto na po, ngayon, binigyan na niya kaya maraming salamat mahal na Pangulo.
1: Napakagandang, napakaagang Pasko para sa inyo, ano po, Nay?
0: Opo, opo.
1: Marami pong salamat sa inyong oras, Celia Veloso, ang nanay ni Mary Jane Veloso.
0: Maraming salamat din po.
2: Ilang taon din ang pakikipaglaban ni Mary Jane Veloso sa death row at pananatili sa kulungan sa Indonesia. Pero ngayon, absuelto na siya. Paano nga ba niya nalampasan ang mapanubok niyang biyahe tungo sa kalayaan? Yan ang agenda report ni Francis Folve.
3: April 25, 2010, nang mahuli ang nooy 25-year-old na si Mary Jane Veloso sa airport ng Yogyakarta, Indonesia, matapos matuklasan sa kanyang bagahe ang nasa 2.6 kilos ng heroin. Nirekrut umano si Veloso para sana sa isang trabaho sa Malaysia, pero wala palang oportunidad pagdating niya roon. Kaya't inayos daw ng kanyang recruiter na si Maria Cristina Sergio ang biyahe niya papuntang Indonesia. Binigyan ng bag na lingid sa kaalaman ni Veloso ay may laman palang droga. Dahil dito, nasentensahan siya ng kamatayan. Ayon sa Migrante International, si Sergio ay live-in partner ng kinakapatid ni Mary Jane. Ilang oras bago ang scheduled execution ni Mary Jane, sumuko si Sergio sa mga pulis dito sa Pilipinas. Nanindigan si Veloso na siya ay biktima ng human trafficking. Sa huling sandali ng kanyang nakatakdang pagbitay noong April 29, 2015, personal na umapila si dating Pangulong Noynoy Aquino kay Indonesian President Joko Widodo. Direkta rin tumawag si Pinoy sa Indonesian Foreign Minister. Ang resulta, isinantabi ang execution at pinayagan si Veloso na maging testigo laban sa kanyang recruiter.
4: I do not doubt the judicial system of Indonesia.
3: Noong 2016, sinabi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinauubayan na niya sa Indonesia ang kapalaran ni Veloso. Kilala si Duterte sa kanyang hardline stance sa illegal na droga. Pero nabigyan ng panibagong pag-asa si Veloso nang maupo si Indonesian President Prabowo Subianto noong October 2024. November 2024, nang i-anunsyo ni PBBM na malapit nang makauwi si Veloso. Disyembre naman ang taon ding yon, nagpadala ang DOJ ng mga tauhan sa Indonesia. Matapos ang signing ng isang practical agreement, kinumpirma na ng pamahalaan na makakasama na ni Veloso ang pamilya bago magpasko.
5: Finally, all my prayers were answered today, and I will come back to my country. I believe that God has plans for me. I want to thank President Prabowo Subianto.
3: Halos dalawang taon ding nanatili sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Veloso bago pagkalooban ni PBBM ng absolute.

0: Pardon. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel.
1: Maghahain ng bill petition si former House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa hinaharap na 7.4 billion peso plunder case. Kabilang rin siya at ilan sa tinaguriang maletaboy sa mga inaasahang testigo sa pagdinig ng kaso. Habang Himas Rehas ang kongresista, nasaan naman kaya ang kanyang mga kapwa akusado? Narito ang agenda report ni John Riz Calata.
2: Posibleng humarap mismo si dating House Speaker Martin Romualdez bilang testigo sa kanyang plunder case sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kinumpirma ito ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Ade Fajardo kasunod ng pre-trial ni Romualdez kung saan dumalo ito sa pamamagitan ng video conferencing at hindi na naka-wheelchair. Sa naturang pre-trial, itinakda ng korte ang bail hearings ni Romualdez tuwing Lunes, Martes at Huwebes mula October 12 hanggang November 12 sa ganap na alas 8:30 ng umaga at 1:30 ng hapon. Gayunman, inaasahang sa Lunes, September 28 palang formal na maghahain ng petition for bail ang dating speaker. Pinalalagdaan kay Romualdez ang pre-trial order sa October 12.
3: Ayon sa prosekusyon, plano nilang magharap ng hindi pababa sa 23 testigo sa bail hearings, habang 3 hanggang 4 naman ang posibleng iharap ng depensa para kontrahin ang testimonya ng prosecution witnesses. Sa November 23, posibleng umarangkada na ang proper trial sa kaso ni Romualdez, kung saan inaasahang 73 testigo ang ihaharap ng prosekusyon. Maaaring kabilang dito si dating DPWH Secretary Manuel Punuan. Nasa 40 testigo naman ang posibleng iharap sa panig ng depensa. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, posibleng tumestigo mismo ang dating speaker. Ang 4 na nag-recant na Maleta Boys, gayon din si Orly Guteza.
4: Siyempre, pinaka-importante ay ang akusado mismo, no? Si Congressman Romualdez. He wants his day to defend himself in court. And he will most likely testify, and he's also about to be listed as an actual witness when it is the turn of the defense to present evidence.
2: Kaugnay naman sa medical condition ni Romualdez,
4: he's still in the infirmary po. His conditions are still present and persisting. That's why we requested for videocon for today's proceedings.
2: Dumalo rin sa pre-trial si Attorney Gabriel Fernandina Rondain Capunan, abogado ng isa pang kapwa akusado ni Romualdez na si dating Congressman Zaldico. Dito, inamin mismo ni Attorney Capunan na may komunikasyon sila kay Ko, pero hindi nila umano alam ang kinaroroonan nito. Katulad ni Ko, at large pa rin ang dalawang iba pang akusado ni Romualdez sa kasong plunder. Kaya naman, inatasan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng PNP at NBI na magsumite ng ulat kung ano na ang mga isinasagawang hakbang ng mga ito para isilbi ang arrest warrant laban sa 3 iba pang kapwa akusado ni Romualdez. Para sa Agenda, John Riz Galata, Billionario News Channel.
5: Sinita ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga abogado ni former House Speaker Martin Romualdez matapos umanong tawaging overkill ang pagbasa ng sakdal laban sa kanya. Nilinaw ni Associate Justice Carl Miranda na ang arraignment ay para ipabatid ang sakdal at di para ipahiya ang akusado. Pinayuhan din ng korte ang defense team ni Romualdez na maging maingat sa lengguwaheng ginagamit sa korte at mga media interview.
6: Tila pabor at masaya si DPWH Secretary Vince Dizon kung tuluyan na siyang aalisin sa pwesto. Expired na raw kasi ang kanyang acting capacity bilang kalihim ng ahensya. Narito ang agenda report ni Hannah T. live na kuulat mula sa Senado. Totoo ba yan, Hannah? O joke-joke lang? O ano lang yan, pain? Para sa ating mga manonood.
7: Corina, base doon sa mga sagot ni DPWH Secretary Vince Dizon kanina, mukhang masaya siya kung sakaling maaalis siya sa pwesto. Una na kasing sinabi ni Senator Aimee Marcos na mukhang overacting na raw ang role ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ahensya niya.
8: Paulit-ulit tinanong ni Senator Aimee Marcos kung ano pa ang basihan ni DPWH Secretary Vince Dizon para manatili sa pwesto. Punto ni Marcos, September 1, 2025 pa itinalaga si Dizon bilang acting secretary. Base raw sa administrative code, hanggang isang taon lang ang temporary designation sa acting capacity. Lumampas na raw ng 24 days si Dizon sa one-year limit. Ngayong humaharap ito sa budget deliberations para ikatawan ang ahensya.
9: Did you even have a fixed term? Wala, di ba? Kasi acting.
10: No.
9: So bale, overacting na. The one-year period under the admin code was merely the maximum. It's not the term of office for an acting officer. Yes. Acting na, holdover pa. Paano ba ito?
8: Una nang hindi makasagot si Dizon, pero tila pabor pa ito sa kalihim kung paaalisin na raw siya.
10: Ma'am, this is music to my ears kasi medyo ayoko na rin pong nandito ako eh. So, gusto pong wala na ako dito.
9: Hold over.
10: Okay na po ito. Masaya pa po ako.
8: Continuing daw ang kanyang appointment bilang acting secretary hanggang mag-recess ang Kongreso bago kailangang maitalaga ulit ayon sa kanyang chief of staff. Pero sabi ni Marcos, hindi daw pwede gamitin ang holdover principle para lampasan ang one-year limit.
9: What is your legal basis, if any, for still heading the DPWH? If your appointment has lapsed, what's the legal basis today of appearing here?
10: Madam Senator,
9: Section 17, Book 3 of the Administrative Code. Magkaibigan tayo, I'm just saying you are in this very uncomfortable position. You're saying that appointing is clearly above your pay grade and you need to ask the appointing authority. But we are also required to ask you why you're here.
8: Humalili si Dizon sa pwesto nang umalis si Noy Secretary Manuel Bonoan sa ahensya sa gitna ng flood control scandal. Nararanasan ngayon ng DPWH ang major reforms para hindi na raw maulit ang anomalya sa mga proyekto.
10: I'm here because I guess I have not yet been fired. If you ask me, I wish that kung totoo po ito, sana po eh.
8: Naghigpit ang DPWH sa sistema sa pagpili ng mga proyektong isasama sa budget at uunahin na ang unfinished projects. Kung dati raw ay pwedeng maisama sa budget ang isang proyekto kahit title at halaga pa lang ang nakalagay, ngayon kailangan may program of works, validated na geotagged photos at certificate na kayang ipatupad ang proyekto. Dahil sa mas mahigpit na screening, mula sa mahigit 25,000 projects nung ilang nakaraang taon, nasa mahigit 14,000 na lang ngayon, kahit halos 20% na mas malaki ang proposed budget ng DPWH kumpara noong nakaraang taon.
7: Corina, bukod doon sa appointment ni DPWH Secretary Vince Dizon, napansin kanina sa budget hearing yung humigit-kumulang 7,000 proyektong meron daw red flags doon sa panukala nila for the 2027 budget na aabot sa halos humigit-kumulang 251 billion pesos. At sabi ni Senate President Quinn Gatchalian, sa kabila raw ng reforms na ipinapatupad ng DPWH, marami pa rin daw na proyekto na tila nakalusot sa scrutiny. Na rin napansin yung about 155 na flood control or flood management projects na nagkakahalaga ng about 8.2 billion pesos na nakita naman ng tanggapan ni Senate Finance Committee Chair JV Ejercito na kulang o hindi raw sumunod sa documentary requirements. Kaya raw bago umabot sa plenaryo yung budget, pinapalinis muna sa DPWH yung mga na-flag na proyekto kanina. Balik sa'yo, Corina.
6: So, ano ba ang timeline? Hindi kaya dahil wala pang appointment si Secretary Vince ay dahil ano yan, ayaw niya talaga magpa-appoint? Gaano katotoo yung ayaw na niyang magpatuloy sa kanyang tenure?
7: Corina, natanong yan kanina kay Secretary Dizon, no? At meron siyang hirit doon sa tanong na yan. Sabi niya, baka raw kasi kapag sinagot niya yan ay magsabi siya ng totoo. Pero katunayan naman daw ay willing pa rin siyang magtrabaho at nakadepende pa rin naman daw yan sa appointing authority, which is yung Malacañanga. At pagdating naman doon sa kung meron bang possibility na mag-head siya ng iba pang ahensya, sabi ni Dizon kanina ay sana ay wag na raw. Balik sa iyo, Corina.
6: Okay, maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado.
1: Record-breaking ang bilis, pasado agad at no questions asked mula sa Kamara ang bilyon-bilyong pisong proposed 2027 budget ng Office of the Ombudsman at ng Hudikatura. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
11: Nagbunyi ang mga opisyal at empleyado ng Office of the Ombudsman sa mabilis na paglusot ng kanilang proposed budget sa Kamara.
12: This is the fastest hearing in the plenary in the entire history of our

0: of the office of the ombudsman is hereby terminated.
1: Mas mataas ang proposed budget ng Office of the Ombudsman kumpara sa budget nila ngayong taon. This year, abot lang sa higit 6.5 billion pesos ang budget ng Office of the Ombudsman. Pero ang hiling nilang pondo sa susunod na taon ay abot sa higit 7.2 billion pesos.
2: Tulad ng pondo ng Office of the Ombudsman, hindi na rin pinagdibatihan ang budget ng judiciary na kinapalolooban ng Korte Suprema, Sandigan Bayan, Court of Appeals at Court of Tax Appeals. Higit 15 billion pesos ang posibleng itaas sa pondo ng Hudikatura. Mula sa higit 67 billion pesos this year, ang hiling nila next year ay abot sa higit 86 billion pesos. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
3: Panibagong petisyon ang inihain sa Korte Suprema para hamunin ang bagong conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
4: Dumulog ang isang abogado sa Korte Suprema para maghain ng petisyon for certiorari at hilinging mag-issue ito ng status quo ante order laban sa desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara.
5: Ano ibig sabihin ng status quo ante order? May issue, yung mga partido ay bumalik lamang sa sitwasyon bago nagkaroon ng kontrobersiya. In the meantime, pagdating dun sa issue na yan, ay wala munang gagalaw. Hinihiling ko rin dito na yung proceedings on September 23, 2026, na kung saan nagkaroon ng ruling ang Senate Impeachment Court na ipinababa yung threshold ay may deklara null and void.
4: Ayon kay Attorney Ernesto Francisco, nag-commit ng grave abuse of discretion ng 13th Senator Judge na bumotong i-amend ang conviction threshold noong September 23, kaya dapat daw itong ideklarang null and void. Sa petisyon ni Francisco, sinabi nitong kailangang tumulong ng Korte Suprema na linawin kung valid ba ang naging constitutional basis ng mga Senator Judge na ialis sa denominator ng pagboto ang ilan nilang kasamahang nakakulong, in hiding o naka-medical leave.
5: Kung sa pag-aaral ng Supreme Court nakita nila na may iba palang interpretasyon ito, then the Supreme Court should come out with that para walang gulo, walang issue. Because once the Supreme Court has come out with a definite interpretation of this constitutional provision, tapos na yung usapan. Sabi nga ng Senate, tatalima sila at lahat tatalima dito.
4: Paliwanag ni Francisco, ang status quo ante order ay magpapabalik muna sa dating uncontested state ng impeachment court. Maaring magpatuloy ang trial pero hindi muna botohan for conviction hanggat walang desisyon ng SC sa validity ng naging ruling. Dagdag ni Francisco, kung walang may isyong status quo ante order, maaaring magdulot umano ng grave and irreparable injury ang nangyari sa petitioner at sa publiko. Kaibang petisyon ni Francisco sa naunang petisyon ng dating executive secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez. Humiling ito ng TRO sa Korte Suprema. Sabi ni Rodriguez, may fixed constitutional requirement ang voting threshold at ang pagdeklara sa amendment nito ang pro hac vice o for this occasion only ay hindi solusyon. Paliwanag ni Francisco, hindi TRO ang kanyang hiniling dahil maaari itong makaapekto o makadalipas sa buong paglilitis. Para sa agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
1: Wapakels ang House Prosecution Team sa mga petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa bagong conviction threshold. Good luck ang tanging reaksyon ni Bico Saro Party List Representative Terry Ridon sa hakbang ni former Executive Secretary Vic Rodriguez. Giit din niya magpapatuloy ang prosecution team sa paglalatag ng ebidensya para patunayang guilty si VP Sara.
6: Gumawa umano ng krimen ang mga Senator Judge na bumoto para baguhin ang conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Ito'y ayon kay former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na agad namang kinontra ni Vice ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
7: Posible raw na maharap sa kasong kriminal ang mga Senator Judge dahil sa umano'y paglabag nila sa saligang batas. Ito'y matapos nilang revisahin ang voting threshold para makonvict si VP Sara.
8: Binago nila ang mga katagalan sa ligang batas. Wala naman silang kapangyarihan na gawin. Sapagkat kung gusto mong baguhin ang lingwahe ng konstitusyon, eh kailangan dumaan ka sa Constitution Convention o kaya Constituent Assembly or People's Initiative lakong yan ay hindi nila ginawa.

0: sa LIP ay nagbigay sila ng bagong mga kataga.
1: Pero agad itong kinontra ni Attorney Lorna Capuna ng prosekusyon.
2: The impeachment is a sui generis case, no? Hindi po ito criminal, hindi administrative, hindi civil. At bakit importante ito? Because ang may sole authority sa impeachment case ng isang vice president at iba pang opisyales, no, is the Senate, sole authority. Ang ibig sabihin nun, hindi pwedeng umakyat sa Supreme Court. The ruling of the impeachment court on the threshold issue is non-justiciable, no? Ibig sabihin, hindi pwedeng iakyat to. Parang ano yan eh, internal rules, it's part of the internal rules of the Senate.
1: Dagdag ni Capunan, hindi pwedeng manghimasok ang Korte Suprema sa internal rules ng Senado dahil sa separation of powers. Si Panelo naman, sinabing hindi raw makatarungan ng umano'y planadong galaw para hindi makaboto ang ilang senador mula sa minorya.
0: How can you explain na nagdidemanda sila sa panahon ng impeachment? Bakit hindi nila pinagagawa yun? Alam naman nila yun, ever since sinasabi na nila. Bakit tinaon pa nila? At pagkatapos, tinataon din nila, tinatakot nila ang lahat ng mga senador. Alam po niyo, sa totoo lang, talungin niyo yung mga yan, majority or minority. Lahat ng mga yan may bagay, karamihan sa kanila. Kaya hindi sila makagalaw. Kaya kailangan sila sumunod sa kumpas ng mga nasa likod. Itong impeachment, itong grave threats, at ngayon ay ang pag-alter ng saligang batas.
1: Matatandaang tatlong mga batikan sa larangan ng batas ang nagbigay opinyon na ang mga nakakadalo lamang na bilang ng mga senador ang pagbabasihan ng two-thirds vote para sa isang conviction sa impeachment trial. Exclusive Robredo Pacquiao tandem sa 2028 binubuo raw ng Malacanang. At mga taga-suporta ni Senador Robin Padilla dinumog ang DOJ. Susunod yan sa Agenda.

0: manager dahil sa illegal na pagpapatakbo ng crayfish farm sa Cavite. Tumatanggap daw kasi ang kumpanya ng investments kahit na walang kaukulang mga dokumento. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
1: Tila legit kasi sa loob pa ng isang malaking conference room nagkapirmahan ng kontrata. Nag-abutan ng cheque at may photo opportunity pa. Pero maya-maya pa habang sinusuri ng marketing manager na ito ang cheque,
2: NBI. NBI kami,
1: pumasok at nagpakilala na ang mga operatiba ng NBI Criminal Intelligence Division. Isa pala itong entrapment operation laban sa Cavite-based crayfish aqua farming business na inireklamo ng isang investor dahil matapos ang dalawang taong pamumuhunan, wala pa raw bumabalik na kita.
3: Sabi nila ang kanilang negosyo ay propagation at farming ng imported na mga Australian crayfish. At ang sino man na gustong mag-invest, ibibigay ang kanilang investment at sila ay magpa-participate sa earnings and profits ng kumpanya. Pero ang management, ang day-to-day operations still remains in the hands of our subject. 70% po ang ROI in a short period of time.
1: Sa kasagsagan ng investigasyon, na-discover ring walang kaukulang mga dokumento ang negosyo.
3: Kinakailangan talagang kumuha ng permit o license from the Bureau of Fisheries and Aquaculture. At napag-alaman po natin na wala silang secondary license from the SEC at wala silang license or permit from the BFAR.
1: Inaresto ng NBI ang humarap na marketing manager. Pero ang alamaan niya, merong business permits ang pinagtatrabaho ang kumpanya. Para naman daw sa BFAR permit, ayon sa suspect.
4: Ang alam ko po, nag-apply sila ng BFAR registration. But as of now, wala pa daw po ang lumalabas na certification. I'm just an employee po kasi, so hindi ko din po alam na may mga ganitong issue.
1: Nahaharap sa patong-patong ng mga reklamo ang naarestong marketing manager, kabilang na ang estafa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Under investigation naman ang posibleng pananagutan ng mga opisyal ng kumpanya. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
5: Lenny Robredo, Manny Pacquiao ang binubuo umanong tandem ng Malacanang para sa 2028. Ito ang tahasang sinabi ni political strategist Lito Banayo sa At The Forefront ng Billionaire News Channel. Dagdag ni Banayo, ito rin ang dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng cabinet position ang dating senador. Noong Pebrero naman, binisita ni PBBM si Mayor Lenny Sanaga at nagbigay ng 500 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon ng Jesse Robredo Coliseum.
6: Someone from inside the palace told me it's going to be a Lenny Pacman team. That's
7: so
6: why Pacquiao was appointed National Anti-Poverty Commission Chairman without informing the current occupant.
5: Sa panig naman ni VP Sara, naniniwala si Banayo na magiging malakas pa rin ang endorsement power ng vice. Makonvict man siya sa kanyang impeachment trial.
0: Sa gitna ng sigalot sa Laot, hinamon ni Anti-Poverty Czar at former Senator Manny Pacquiao ang mga tinatawag niyang medyo traidor na Pilipino na bumisita sa Pag-asa Island. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
8: Doon sa mga Pilipino na nag-aalangan sa atin to, dapat ipaglaban natin, magkaisa tayo dahil sayang ang mga buhay na binuhis ng ating mga ninuno para tayo magkaroon ng demokrasya sa bansa natin. Doon sa mga Pilipino na medyo traidor, dapat pumunta kayo dito.
9: Yan ang buwelta ni National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao sa mga binansagan niyang traidor na Pilipino. Wala mang pinangalanan, nanindigan ng kalihim na hindi dapat pumapayag ang sinumang kababayan natin na ang kininang ating pag-aari lalo na sa West Philippine Sea. Kasama si Pacquiao ngayong araw sa Pag-asa Island Mission na inorganisa ng National Maritime Council kaugnay ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Layo din ng pagbisita ang patuloy na pagdodokumento ng Filipino occupation sa isla at mga pambubuli ng Chinese vessels sa mga karating lugar. Nag-iisa ang Pag-asa Island sa mga isla sa Kalayaan Island Group na may civilian Filipino occupation. Sa pagtataya ng LGU, aabot na sa mahigit 400 ang mga residenteng nakatira sa lugar.
10: Tulad ng nakikita nyo rito sa aking likuran, yung mga bangkang pangisda, yung isa sa mga pinakapangunahing ginagamit
9: ng mga residente dito sa Pag-asa Island sa kanilang paghahanap buhay, which is fishing. Noong hindi pa masyadong marami yung mga tao dito sa isla, mga halos 2 dekada na nakararaan. Pero kung lilibutin mo yung buong isla at yung mga komunidad dito, sa paglago ng panahon, nakapagtayo na ng mga kanya-kanyang negosyo.

0: So, yung maraming mga residente rito at dumami na yung mga tao.
1: Nakakwentuhan namin si Rhea, isang sari-sari store owner na halos 2 dekada nang nananatili rito. Malaki niya ang pinagbago ng lugar mula noong una siyang lumipat noong 2010. Sa kasalukuyan kasi, mayroon ng sariling school ang isla from elementary to senior high. Mayroon itong sariling health center at marami na sa mga residente ang hindi nila nakaasa sa municipal government para makapagtrabaho. May ilang kalye sa isla na halos magkakatabi ang makikita mong sari-sari store.
2: Sobrang dami na nga ngayon. Dati po kasi kahit nakapikit ka, kilala mo yung dadaan kung sino eh, kasi parang kayo-kayo lang talaga. Ngayon po, sobrang na rin kami halos nagkakakilalahan, kaming mga sibilyan. Sobrang ambilis na dumami.
1: Bilang tulong sa Municipality of Kalayaan, nag-donate ang National Anti-Poverty Commission ng 500,000 pesos. Emosyonal itong tinanggap ni Mayor Billy Alindongan.
3: Kasi first time po ang nangyari sa bayan ng Kalayaan na halos lahat ng agencies ng government ay mayroong representation upang makita nila yung totoong situation dito na kailangan namin ng sama-sama at pagkakaisa na tulungan ang bayan ng Kalayaan.
1: Para sa mga residente rito, hindi lang pangalan ng isla ang kahulugan ng pag-asa. Ito rin daw ang kanilang matibay na pinangahawakan na sa kabila ng patuloy na girian sa West Philippine Sea ay mananaig pa rin ang pagsusulong ng soberanya ng bansa at ng Kalayaan sa kanilang sariling tahanan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel, Pag-asa Island.
4: Tinupad ni Senador Robin Padilla ang pangakong haharap siya sa preliminary investigation ng kanyang kasong obstruction of justice sa DOJ. Pero hindi lang siya ang sumulpot sa ahensya. Ang detalye sa Agenda Report ni Chet Gatchalian.
5: Dinumog ng mga taga-suporta sa Senador Robin Padilla nang magtungo ito sa DOJ para humarap sa preliminary investigation sa kasong obstruction of justice na isinampa sa kanya ng PNP. Kaugnay ito sa umano'y pagtulong ni Padilla na makatakas ang kaalyado niyang sa Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises noong Mayo. Siya rin ang tinuturong huling nakasama raw ni Bato sa Senado matapos ipag-utos ng ICC ang pag-aresto sa dating PNP chief dahil sa madugong war on drugs.
6: Nandito po tayo para i-file po namin yung counter affidavit namin. Kasama ko po yung mga abogado ko.
7: Sir, harapin niyo po yung kaso, sir.
6: Siyempre, dapat.
5: Una nang itinanggi ni Padilla ang akusasyong ibinabato sa kanya, paliwanag ng senador, nakisakay lang sa kanya si Bato at binabaraw niya ito sa Makati. Hindi na rin daw niya alam kung saan ito nagtungo. Ayon sa legal adviser ni Padilla na si Attorney J.V. Hinlong, hindi tuloy ang paghahain nila ng counter affidavit dahil kulang daw ang dokumento ng complainants.
8: Meron pong unang complaint na nasa ombudsman na at ito, similar case na nandito ngayon sa Department of Justice. So meron pong jurisdictional issue dito pero makukumpleto po ang kasagutan ni Senator Robin Padilla pag nakumpleto rin ng mga complainants ang kanilang mga papeles. Kaya nga po, binibigyan ng pagkakataon ang complainants na magsumite ng mga kulang na mga papeles.
5: Sa labas ng DOJ, dumagsa naman ang mga grupong sumusuporta sa senador na karamihan ay mula sa Muslim community, dahilan para higpitan ang seguridad sa ahensya.
9: Huwag ma-disappoint ang mga kaibigan ko sa Dilawan. 9 years later po, hindi pa rin nare-release ang Ground Zero Marawi claims. So si Senator Robin ay isang nakinig. Nandito po sila, Protect Padilla. Bawat isa po dito pumunta voluntaryo.
10: No words come close enough to describing what I truly feel. Wala nang ganyan ang pagturing nila sa amin, Senator Robin Padilla. Yung pagsasabi na siya ay bobo. Siya nag-iisang bobo na gwapo.
5: Matapos sumarap sa panel of prosecutors ng DOJ, nakatakdang bumalik si Padilla sa November ayon sa kanyang legal adviser. Dito raw siya sasagot sa mga akusasyon matapos pag-aralan ng mga kulang na dokumento. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Bilyonaryo News Channel.
11: 6 na beses nang na-extend ang medical leave ni Senador Loren Legarda. Ano nga ba ang kalagayan ng senador at hindi siya makauwi?
12: Nasa France si Senador Loren Legarda para sa medical treatment. Kinumpirma ito ng kanyang spokesperson na si Attorney Tony Labinia sa On Point ng Bilyonaryo News Channel. Kanya, may iniindang autoimmune disease ang senadora na may kinalaman sa kanyang baga.
13: How serious is it?
14: It's serious, I think.
12: Dagdag pa ni Labinia, hindi nag-apply for asylum si Legarda.
14: She wants to go back, not for the impeachment trial necessarily, but because for her advocacies.
12: Pero ayon sa abogado, depende pa sa medical condition ni Legarda kung kailan siya makakabalik ng bansa at kung makakaboto siya sa impeachment trial ni VP Sara. Nalilito rin daw sila sa desisyon ng Senate Impeachment Court na alisin ang fixed 16-vote threshold.
14: She took the oath as a judge, so that's not a problem, unlike Bato, right? And so, but she hasn't participated for 3 weeks now, right?
13: Yeah.
14: So when she comes, can she actually vote, if it's just like for the voting? I don't know.
12: Unfair din daw para sa kampo ni Legarda na nadawit siya sa preliminary probe ng Ombudsman sa umano'y maanumalyang solar energy contracts na naubra ng anak niyang si Congressman Leandro Leviste. Nag-inhibit pa niya ang dating Finance Committee Chair ng pagbotohan sa Senado ang pagbibigay ng franchise sa kumpanya ng kanyang anak. Pinabulaanan din ni Lavinia ang alegasyon ni Lito Atienza na inalok ni Legarda ng 10 million pesos ang dating Manila Mayor kapalit ng pagsuporta sa franchise ni Leviste.
14: It doesn't make sense because
13: why would
14: congressmen can get their projects easily from their own. If you know how the budget works, that you go to your appropriations committee.
12: Tila sinisirin ni Lavinia ang Energy Department kung bakit bigo ang solar para sa bayan na makapag-deliver sa unserved rural areas.
14: Unfortunately, that required the DOE issue rules and regulations to implement that franchise. Kasi kailangan, hindi mo basta-basta may franchise ka, magagawa mo, kailangan may rules and regulations. And then, more importantly, kailangan ma-identify yung areas kung saan mo dalhin yung kuryente mo.
13: Okay.
14: None of that happened.
13: Ayon din kay Attorney Lavinia, binayaran na ni Congressman Leviste ang lahat ng kanyang financial obligations sa gobyerno.

0: Paolo Del Rosario live mula sa Nagoya, Japan. Paolo, good news!
1: Konnichiwa, Pinky. Kahapon, inaasahan na ang unang ginto ni Kaloyulo ang magiging icebreaker para sa Team Pilipinas sa 2026 Asian Games. At that proved to be true. Kaloyulo scored his second gold medal sa vault sa Asian Games. Yulo, final score of 14.599, habang ang Iran's Morteza Olfati followed with 14.533 para sa silver, while Hong Kong's Nang Kakit took bronze with 14.116. Yulo's fellow Filipino, si Mix Besana, finished with fifth with 13.783. However, sa parallel bar naman, Yulo could not finish on the podium and settled for fourth place. Sabi ni Yulo na na-overwhelmed siya sa nagawa niya dito sa Nagoya at dinedicate niya ang ginto kay GAP President Cynthia Carrion, whose husband passed away during the ASEAN.
2: Kahit ako, hindi rin pa ako makapaniwala na ganun. I'm just really happy and glad na I showed up and I really trusted God sa kung ano yung hindi ko makontrol, binigay ko na sa kanya lahat. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Gagawin ko yung best ko. Kung ano man yung ibigay mo sa akin, tatanggapin ko yun ng buong buo. And grabe yung milagro po, no? Sobrang, di rin ako makapaniwala. And I'm just really, na-appreciate ko po lahat ng mga taong nagdadasal at sumusuporta sa akin. And yung mga totoong tao talaga na nagtitake ng time po para masuportahan po ako, masaksiyan po yung paggawa ko po ng performance sa gymnastics. Maraming salamat po.
1: Pinky, inaabangan pa rin natin ang final results ni Eldrew Yulo, who is now currently running third dito sa horizontal bar final with two more competitors to go. Unfortunately, natalo rin ang Gilas Filipinas Women's 3x3 sa gold medal match na kontra Japan 21-11 and will settle for the silver. Bukas naman, aasahan ng Pilipinas at mas marami pang medalya led by Philippine flag bearer Albert De Los Santos seeing action in weightlifting. Pinky.
0: Maraming salamat, Paolo Del Rosario. Nag-uulat ang live mula sa Nagoya, Japan.
3: We've never gotten along better. Ito ang pahayag ni U.S. President Donald Trump sa state dinner para kay visiting Chinese leader Xi Jinping. Sa kabila ng ilang hindi pagkakasundo sa trade at regional conflict, ibinida ni Trump ang anyay gumandang relasyon sa pagitan ng Washington at Beijing. Handog din ni Trump kay Xi ang isang American bald eagle statue. Inanunsyo naman ni Xi na darating ang dalawang giant panda sa Atlanta Zoo sa mga susunod na araw bilang envoys of friendship.
4: Americans and Chinese have always exchanged goods, knowledge, customs, and ideas. This has been the foundation of commerce and mutual respect between our countries, and together we can continue to build a relationship that promotes prosperity and security for future generations.
3: Kabilang sa dinner guests ang mga bigating negosyante tulad ni Amazon founder Jeff Bezos at Apple CEO Tim Cook at mga CEO ng OpenAI, Microsoft at Google.
5: Tumestigo si dating Senador Antonio Trillanes sa impeachment trial ni VP Sara. Isa siya sa mga witness ng prosekusyon kaugnay sa alegasyon ng unexplained wealth. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
6: Inilabas na ng prosekusyon ang listahan ng mga testigong kanilang gustong iharap sa susunod na linggo. Para yan sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa Article 2 o ang patungkol sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Kabilang sa mga nasa listahan ay si former Senator Antonio Trillanes IV. Base sa manifestation, malaki ang magiging ambag ni Trillanes sa pagbulatlat ng mga naging transaksyon ng bise. Kung babalikan ang naging pagdinignong nasa House Committee on Justice pang impeachment, inilahad ni Trillanes na tumatanggap ang mga Duterte ng pera mula sa isang kilalang drug lord.
7: Nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, na kilala rin bilang Samuel Uy.
6: Base sa breakdown, abot sa higit 100

0: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous.
1: Because the story doesn't pause when the work week ends.
2: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
1: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend, only here on the Bilyonario News Channel. Brave insights.
3: That's why I hate Ayuda.
4: Ang mga kalokohan nasa baba.
5: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
1: Bold political views.
6: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
7: Napapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
8: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
1: Conversations that go beyond the political headline.
9: Kung sino mga hula mong kakasol.
10: Hindi mo gani sa kayo ni Jess Kalimbawa.
11: Parang ano, medyo offensive yung ano ha.
1: Political Talks, Friday, 8 p.m. Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security. The people behind the mission.
12: In the name of public service, we are ready to serve.
13: Anytime, anywhere, in any circumstances.
14: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
1: The Commanders.
15: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Pirmado na ni PBBM ang pagpapaliban sa barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon sa Pangulo, pagkakataon ito para sa mga opisyal na pagbutihin pa ang kanilang paglilingkod. Kasabay nito, epektibo na rin ang 5 taong termino para sa barangay at SK officials. Sa halip na November 2026, gagawin ang botohan sa November 2028.
16: Iaakyat ni election lawyer attorney Romulo Makalintal sa Korte Suprema ang pagpapaliban ni PBBM sa barangay at SK elections. Sa midday report ng Bilyonario News Channel, sinabi ni Makalintal na abuse of discretion ang postponement, lalo pa at nakagasta na ng 8 billion pesos ang COMELEC. Hindi anya makatwiran ang ginawa ng Kongreso.
17: And now the here comes the president saying, kasi kailangan natin ng serbisyo ng mga barangay. Ngayon lang ba nila nalaman ang kailangan ng serbisyo ng barangay? If they need the services of the barangay, the incumbent barangay officials do not have a monopoly of public service. Diba?
16: Paglilinaw ni Makalintal, wala siyang problema na gawing 5 taon ang termino ng barangay at SK officials. Pero dapat daw itong ipatupad pagkatapos na ng eleksyon.
17: Kung halimbawa, sabi lang, very close na naman yung November 2028 and May 2028, these lawmakers who approve the present law in May 2028 will say, ipostpone na naman natin, wala nang katapusan. Forever na ang postponement. Ang akala ko sa pag-ibig lang, may postponement, may forever. Yung pala eh, pati sa barangay postponement, may forever.
16: Sagot na ba sa mataas na singil sa kuryente ang Bataan Nuclear Power Plant? Habang isinusulong muli ng ilang mambabatas ang pagbukas nito, ang mismong bayan ng Morong direkta nang sumalungat sa proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Remus Macasero.
18: Ngayon umabot ng $4.5 billion. At ang rekomendasyon, scrap na yan. Bumili na lang ng bagong planta. Yun. Eh alam ko yung halaga sa Amerika eh.
19: Yan ang git ni Pangasinan Congressman at House Committee on Nuclear Energy Chair Mark Cuangco nang tanungin kung magkano nga ba ang pondo na kailangan para maging operational ang Bataan Nuclear Power Plant. Pinangunahan ng mambabatas ang isang official inspection at technical tour sa Bataan Nuclear Power Plant sa Morong para isulong bilang alternative power source. Kasama niya ang advocacy group na Alpas Pinas para i-assess ang actual condition ng pasilidad.
20: Bakit ba kailangan ng ano ng kuryente nuclear? Unang-una, dahil kulang na kulang tayo sa kuryente. Kulang talaga. Kahit anong tumbling pa na explanation at PowerPoint, kulang ang kuryente. Ang tayo, around 29 gigawatts. ang Vietnam na halos kapareho lang natin is 88. Kaya sila, kaya manufacturing nila ang lakas.
19: Ilang dekada nang minemaintain at pinepreserve ng National Power Corporation o NAPOCOR ang planta na nakatayo sa almost 400 hectare property. Ibinida ni Cuangco sa tour ang potential benefits sakaling i-revive ang facility. Isinusulong niya ang nuclear technology as a clean and zero carbon power source na kaya mag-stabilize sa power grid ng bansa. Tinitingnan din niya ang proyekto bilang potential solution sa mataas na singil sa kuryente. Pero sa kabila ng optimism ng advocates, umaani pa rin ng malakas na oposisyon ang proyekto

0: Noong Hunyo lang, nagpasa ang Municipal Council ng Morong ng isang resolusyon na pormal na nagdedeklara sa kanilang bayan as a non-nuclear area.
1: Matapos ang mga talakayan, isang malaking tanong pa rin kung kailan nga ba magiging realidad ang nuclear energy sa Pilipinas at kung paano ito yayakapin ng mga Pilipino para tuluyang tuldukan ang pasanin sa mahal na kuryente. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
2: Hindi na raw nagulat ang missing Sabungero star witness na si Julie Dondon Patidongan sa umano'y pag-atras ng halos lahat ng pamilya ng mga biktima. Kumbinsido si Patidongan na binayaran na sila ng kampo ng alleged mastermind na si Charlie Atong Ang. Anya bagaman ligtas siya sa ngayon dahil sa seguridad na bigay ng Witness Protection Program, nakatatanggap pa rin siya ng mga banta sa kanyang buhay.
3: Hanggat hindi nila pumapapatay, tuloy-tuloy naman dahil lahat ay katotohanan naman lahat ng mga sinasabi ko. Ang pinakamatibay, yung may hawak ako na video na USB, yung galing sa mga grupo nila Colonel Lurapa, nasa akin yung original na USB.
2: Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, ibinaba na sa 50 million pesos ang patong sa ulo ni Patidongan. Mula yan sa unang 100 million dahil umano sa pag-atras ng ilang pamilya sa kaso. Una nang itinanggi ng kampo ng Billionaire Gaming Boss ang mga alegasyon na mayroon silang planong ipapatay si Patidongan.
4: Pansamantalang nakalaya na ang ate ni Kim Chu na si Lakam after posting bail sa kasong qualified theft. Paano na nga ba nagsimula ang legal feud ng magkapatid at business partners? Balikan natin sa agenda report ni Mary Beth Rialba.
5: Tila nabasag ang hindi lang relasyon kundi pangarap na sabay binuo ng magkapatid na Chu. Taong 2022 nang naging exclusive dealer si Kim Chu sa Thailand-based brand na House of Little Bunny Philippines. Naging co-investor niya ang kanyang kapatid na si Lakam Bini na naitalaga pang treasurer at general manager ng kumpanya. Naging maayos ang takbo ng negosyo hanggang noong December 2, 2025 nang maghain si Kim ng qualified theft complaint sa Quezon City Department of Justice laban kay Lakam. Nadiskubre kasi ng aktres ang umano'y financial discrepancies sa business asset. Noong September 1, inilabas ng QC Office of the Prosecutor ang 21-page resolution na nagsasabing sapat ang basihan para patawan si Lakam ng 124 counts of qualified theft kaugnay ng 44 million pesos in corporate funds. Ayon sa prosekusyon, nagkaroon si Lakam ng iba't ibang pag-withdraw at paglipat ng pera galing sa corporate bank accounts. Ang naturang pera galing umano sa benta o kita ng kumpanya at pondong nakalaan para sa lehitimong gastusin ng negosyo. Noong September 20, inaresto si Lakam na top 6 most wanted ng Kamuning Police Station. After 4 days, naghain siya ng not guilty plea at nakalaya sa bisa ng kanyang piyansa sa pamamagitan ng surety bond. Unang nakaset ang bail sa 5.8 million pesos pero binabaan ito to 5.6 following a request from her camp. Ayon sa kanyang abogado, nalungkot si Lakam sa pangyayari at umaasa na maresolba ang issue sa loob ng kanilang pamilya. Pero isisettle daw nila ang lahat sa pamamagitan ng legal na proseso. Sa statement naman, Thursday night, giniit ni Kim that this was never about her personal money. Tungkolan niya ito sa business, built with years of hard work, sacrifices, and dreams. She adds, there is so much more to the story that she chooses not to disclose publicly. Para sa Agenda, Beth Rialba, Billionaire News Channel.
4: Happy Friday indeed, Swifties! Nilabas na ni Taylor Swift ang kanyang expanded album na The Life of a Showgirl, The Encore. It includes 4 new songs including her latest single, Patient Zero. Kasama rin sa mga bagong kanta ang Cleveland, Pink Clouding, and Babylon. Bago nito, Tay-Tay released a teaser for the music video for Patient Zero. Tampok sina Colin Farrell at Dakota Johnson sa MV, which will debut during the MTV Music Video Awards. This is Taylor's first song release since tying the knot with Travis Kelce noong July. AI ay filmmakers sa China binibigyan ng subsidiya. At ang latest sa bagyong Queenie, susunod yan sa agenda.

0: it's a blessing in disguise or not, doesn't matter at present. What matters to me is learning from this loss and preparing for my next match.
1: Maagang nagtapos ang Singapore Open run ni Alex pero wala nang matagal na break. Sa Linggo, lilipad siya patungong Japan para sa Asian Games at agad nakatutok sa susunod na hamon para sa Pilipinas. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonario News Channel Singapore.
2: Maagang umexit sa Singapore Open, ramdam pa rin ang Ayala Mania sa Singapore man o dito sa Manila. Yan ang Agenda Report ni Avia Zunich.
3: Hindi kailangang nasa Singapore para makisabay sa laro ni Alex Ayala. Dito sa Manila, nagtipon-tipon ang mga Pinoy para sabay-sabay subaybayan ang kanyang Singapore Open match. Para sa fans, naging chance din ito para magkasama, makinig sa bawat point at ma-feel ang excitement ng match day. At sa ganitong moment, mas ramdam ang pagkakaisa ng mga Pinoy.
4: At the end of the day, it's always a win for us Filipinos watching Alex represent the Philippines. So I'm truly happy that a lot of us in the sports community came together this evening to support the one and only Alex Ayala.
3: Sakto naman sa lalong pagningning ng between ni Alex sa sports world, ang pag-viral ng isang estatwa sa Cavite. Dahil sa facial features na sinasabing kahawig ng Pinay tennis star. The statue also serves as a reminder sa simple beginnings and champion spirit ni Ayala na umuukit ng kasaysayan sa tennis. Para sa Agenda, Avia Zunich, Bilyonario News Channel.
5: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Denison Estareja. Denison.
6: Nilay, bagyang lumakas ang Tropical Storm Queenie or Surigay International name habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan ang bagyong Queenie, 755 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay ang hangin na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos west-northwest at 20 kilometers per hour. Base sa latest track ng PAGASA, kikilos na ng pahilaga ang bagyong Queenie bukas araw ng Sabado sa kalilihis palayo ng bansa at lalabas ng PAR sa Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Sa Makatwid, malabo na po maglandfall o makaapekto si Queenie sa alinmampanig ng bansa. Sa kabilang banda, posible po na sa unang linggo na ng Oktubre, maideklara ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat at panahon ng tag-ulan. Inaasahang mas maaga ito kumpara sa mga nagdaang taon dahil sa kasalukuyang malakas na El Niño. Ngayong weekend, madalas maaraw na may pulutulong ulan lamang sa Luzon at walang anumang epekto galing kay Queenie. Bukas, September 26, Sabado, bagyang maulap at mainit na panahon ang iiral sa halos buong Luzon sa umaga kabilang ang Metro Manila. Habang simula tanghali, magiging maulap muli sa Luzon at may afternoon or evening thunderstorms din na hindi naman tuloy-tuloy. Pagsapit ng Linggo, September 27, sa tanghali ulit magsisimulang kumulimlim sa maraming lugar sa Luzon, including Metro Manila, at mas kakaunting lugar pa ang posible magkaroon ng afternoon or evening thunderstorms, kagaya na lamang sa Isabela, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Mindoro Provinces, at Palawan. Kaya sa mga nagbabalak po maglaba o mamasyal sa Luzon ngayong weekend, wala naman kayong magiging aberya. Kung maaraw at mainit sa Luzon, may mga lugar naman na uulanin sa Visayas at Mindanao this weekend dulot ng Intertropical Convergence Zone o salubungan ng magkaibang hangin. Ngayong Sabado, posible ang manakanakang pag-ulan sa maghapon sa may Negros Island region, Central Visayas, Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Northern Mindanao at Caraga region. Habang may kalat-kalat na ulan din over the rest of Visayas and Mindanao due to ITCC sa hapon at gabi. Pagsapit ng Linggo, posibleng mabawasan ang ulan dulot ng ITCC sa Visayas at Mindanao kung saan may isolated na ulan na lamang sa Zamboanga Peninsula, Bohol at Camiguin in the morning at may saglit na ulan at thunderstorm sa man pagsapit ng hapon sa natitirang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes mula dito sa aking hometown sa Tayabas City, probinsya ng Quezon. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tangtang pahod.
7: While while concerns grow over artificial intelligence in several countries, ine-encourage naman sa China ang paggamit nito in films. In fact, booming ang AI movie industry sa bansa as locals officials themselves offer support to creators and startups. Kabilang sa binibigay na assistance ang subsidized office space and housing support. Required though ang creators to explicitly label na AI-generated ang content. China's push for AI in filmmaking reflects a broader industrial policy approach na ginagamit din ng bansa to develop sectors such as electric vehicles, solar panels, and robotics. More than 20 films, workshops, and special performances. Ilan lang yan sa mga aabangan sa newest edition ng Manila Spanish Film Festival. Nagbabalik si Avia Zunich para sa detalye.
8: Celebrating 25 years of bringing Spanish and Latin American cinema closer to Filipino audiences. Yan ang goal ng Pelikula-Pelikula na magbabalik this October.
9: This year, the festival will present 23 films, and once again, we have tried to make the programs diverse and plural as much as possible. And we are particularly pleased to bring together films from 8 different countries, including 6 Spanish-speaking countries, Brazil, and of course, the Philippines, our beloved host country.
8: Beyond the screenings, may lectures, workshops at concerts din na nagbibigay ng mas malawak na look into the Spanish and Latin American culture. May special spotlight din ang Agapito, isang Filipino short film na kasama sa local collaborative showcase. From October 4 to 11, magtitipon muli ang filmmakers at moviegoers sa Power Plant Mall Cinema para ipagdiwang ang Manila Spanish Film Festival. 25 years in, patuloy pa rin ang festival sa pagbuo ng connections. One film, one story, and one culture at a time. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
2: At dumating na tayo sa kaduludulungan ng weekend.
10: Yeah. I will never live that now. I know it now.
2: Pero totoo naman, di ba? Nasa dulo na tayo ng...
11: Bingo.
10: Alam mo, sa kaduludulungan...
2: Sa paparating na weekend.
10: Oo, magkita-kita pa rin.
2: Dahil nakarating ang weekend.
10: Correct. Oo. So, ang isa dito, masayang-masaya ngayong
2: Uy,
10: weekend.
2: Uy, oh.
10: Oo. Kasi...
2: Dahil si Willard...
10: Kasi andito si Janina Vela. Why not? And why don't you tell them on Monday? Is it on Monday? Ah, hindi
12: no,
10: pa.
12: No, not yet.
10: Pero malapit-lapit
12: teaser,
10: na.
12: Teaser.
10: Okay,
12: coming
10: teaser.
12: In the next few weeks.
10: Oh. Ganap na siyang newscaster.
12: Yes po.
10: Newscaster. Newscaster. Yon. Malapit na ang Pasko. Naghahanda na ba kayo?
2: Ay, oo. Mas lalo na sa regalo mo.
10: Handa ka ng tumanggap.
2: Of course!
10: Ibig mong sabihin. Ako
2: si
10: naman
2: Corina
10: talaga.
2: Kasi maganda yung mga regalo niya. Tsaka yung nagbabalot siya.
12: Talaga.
2: Iba nga. Complete yung kanyang...
10: Hindi ba nga, kung cheap lang yung laman, gandahan mo yung balot.
12: Magaling.
2: Okay na ako dun sa hindi magandang balot. Okay na.
11: Basta mahal.
10: Totoo. Pero pag ikaw maaga ka nagsimula magplano ng mga ibibigay mo, makakatipid ka eh. Hindi yung biglaan tsaka maramihan, ang daming palang... So, start early because it's how many days before Christmas?
2: It is 91 days to go before Christmas. Happy weekend.
10: Happy weekend, everybody.
2: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
5: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
7: Ako naman si Janina Vela.
10: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.

0: The Scorecard.
1: Yung paniniwala ko na kaya natin mga Pilipino talaga na makipagsabayan international level po. And kailangan lang talaga natin ng proper support po and proper guidance to really know the culture of the gymnastics po. Ayun lang po yung kulang natin, yung knowledge po about sa gymnastics. Pero in my opinion po, marami po tayo mga Pilipino na kaya siyang gawin. May potential po tayo, especially yung mga bata.

0: teammates ko na i-enjoy mo. I-give mo yung best mo, kaya mo pa yan bilisan. Pero above it all, i-enjoy mo siya. So yun, yan, wala. Yung mga ganyan ko parang, para lang din makita ko kung nagkaroon ba ako ng error, ano ba yung naging improvements ko. Kasi every time naman, may tinuturo sila sa akin.
1: Sa autocross, ano yung pinakamahirap na part? Kasi ang dami niyang ano eh, challenges, 'di ba? May mga chicane,
0: mga ano. So until now, hindi pa rin ako marunong mag-handbrake turn. Pero it's not necessary, but it is a advantage yung mga handbrake turn. So until now, hindi ko pa rin siya alam gawin. Although na ma-maximize ko naman yung yun nga, yung turns ko na parang slow in, fast out, and then maximize yung wide entry, tight exit. Yun. So yun pa rin yung challenge ko hanggang ngayon.
1: Hanggang ngayon. Pero sino yung nagturo sa'yo?
0: When it comes to racing, ang nagturo na sa akin is si Mang Dan.
1: Si Mang Dan.
0: Tito JP and Mang Dani. But most of all, si Mang Dan. So siya yung nag, parang nag-recruit or like nag-sponsor sa akin nung nag-start ako mag-racing. So siya rin yung nagturo, ganyan. Meron pa nga in time, actually. May practice ako sa R33. Tumayo siya sa ano, gitna ng layout para turuan
1: ako. Mas nakakakaba yun. Merong tao doon sa gitna.
0: May hawak-hawak siyang cone. Tapos may layout, ganyan. Sabi niya, shoot mo dyan yung kotse. Huwag mo kong babanggain, ah. Ganun ang pagkakasabi niya. So yun yung inaaral ko yung 180 turn. Mm. So syempre, wide entry. Tapos sabi niya, ayan lang yung space. I-shoot mo dyan pagbalik mo. Sige.
1: Yun. Nagawa mo naman siya. Pero what were you thinking at that time? Kasi nakakatakot. Sabi mo, hindi ka pa naman super bihasa talaga. And then may tao pa doon. And then you're driving the car.
0: Andun yung fear. And then andun din yung parang sobrang grateful. Kasi isipin mo na there's someone na niniwala sa'yo, nag-trust sa'yo, na tumayo sa gitna ng course para matuto ka, para turuan ka, ganun.
1: Andyan si Mang Dani.
0: Wala, hindi tayo iiyak dito.
1: Yes, hindi tayo iiyak. Pero, Rain, 2022 yung start mo. Pero, anong year ka naging ladies champion sa Philippine Autocross?
0: So, naging champion ako was 2023. 2023 was also the year Mang Dan passed away.
1: Yeah.
0: So, hindi niya naabutan na nag-champion ako. But, yun. Mang Dan, nag-champion ako.
1: Uy, sabi mo, hindi tayo iiyak.
0: Hindi.
1: Hindi tayo iiyak. Pero, you also mentioned na medyo nag-stop, medyo nawala yung Philippine Autocross Championship Series.
0: Yes.
1: So, nung nangyari yun, syempre, biglang nag-stop yung races. Into the year, you have 8 races, if I'm not mistaken. Or 12
0: yes,
1: ba?
0: Yes, for Philippine Autocross.
1: For
0: yes.
1: Philippine Autocross. So, nung na-stop siya, ano na yung naging avenue mo? Kasi, di ba kapag racer, laging gigil yung mga yun.
0: Tagal naman ang karera, ganyan. So, 2024, we tried continuing yung Philippine Autocross for a short while. And then, nung nag-end na yung, na-stop yung season. So, syempre, naghanap ako ng ibang avenue, ibang masasalihan. That time came yung Super Sprint. Sumali ako ng Super Sprint, yung fourth round nila. That was in Park Links.
1: Mm-hmm.
0: Yun. So yun na ulit yung sinasalihan ko until now, and then kaka-start ko lang sa National Slalom. Two legs pa lang yung nasasalihan ko sa National Slalom Series.
1: Ano yung differences? Kasi dito sa Pilipinas, meron tayong autocross, may slalom, may gymkhana. Pero kasi in my own POV, parang same-same lang sila. Pero ikaw, as someone who actually races, anong differences nitong mga motorsports disciplines na to?
0: Actually, ito ah, hindi ko sure to, pero on my observation, ang pagkakaiba niya is depende on the country. Like for example, yung sinasalihan namin internationally is called gymkhana, pero sa atin it's autocross and slalom. And then internationally, ang autocross naman ay yung rally sa atin.
1: So, pero dirt yun dirt, sa atin, di ba?
0: Yes. So I think it just depends kung anong country or like kung ano yung tawag nila.
1: Pero ano yung differences for you as a racer? Like, kapag ka nag-race ka sa autocross, meron ka bang ibang preparation? Pag nag-race ka sa super sprint, iba din ba? Or pag sa slalom, since two legs pa lang, so meron ka bang nakitang slight differences between these three?
0: Ang

0: This is Billionario News Channel's High Impact Energy Show. Your hosts, Attorney Ina Magpale, former Commissioner of the Energy Regulatory Commission and Undersecretary of the Department of Energy, Mirna Velasco, book author, energy journalist, and columnist, and Attorney Ivan Galura, energy and climate policy specialist. This is about hard questions, sharp analysis, and energy conversations that matter. This is PowerShift. High energy, smart conversations.
1: Good evening, sunshines. Ay, mali ba? Good evening ang bati, pero may kasamang sunshine. Tama pa rin. Dahil ngayong gabi, may plot twist tayo. Ang araw, pwedeng lumubog. Pero ang power, hindi. Hindi kailangang sumuko. From sunlight to stored energy, ang solar power ay pwede nang magamit kahit gabi. Patunay na sa mundo ng enerhiya, hindi kailangang laging sumisikat ang araw para manatiling maliwanag ang buhay. At eto pa ang isusquill namin sa inyo ha. Ang business model ng kumpanyang i-feature natin ngayong gabi ay parang Gen Z dating game. Nagsisimula sa online talking stage. May konting kilig at kilatis. Tapos kapag mukhang may potential, saka mag-eyeball. Eyeball pa ba ang gamit na salita ngayon? At kapag pasado sa vibes, saka na palalalimin ang relasyon. Hindi sa jowa, kundi sa customer relationship. And for the grand finale of PowerShift Season 1, hindi lang basta date ang ganap nating tonight. It's a rooftop solar date with the sun's hottest match. Meet Solviva, the Abuitis Group's rooftop solar company where the sun goes from good morning to good evening. Yet, it still cuts down the electricity bill.
2: Tama, Attorney Aina. Tunay ngang napaka-exciting ng ating episode ngayong gabi. Sa matagal na panahon, ang mga bubong ng ating mga bahay ay nariyan para magbigay ng silong mula sa ulan at araw. Pero ngayon, malaki na din ang ambag nila para sa pagpapababa ng ating buwan ng kuryente. Dahil sa solar rooftop technology, we are now able to take more control of our electricity bills. Mirna, gaano nga ba ka-beneficial na magkaroon ng solar rooftop sa ating mga bahay?
3: Kung titignan natin yung pain points sa mga kababayan natin ngayon, mataas na presyo ng kuryente, di ba? Titignan natin, may mga consumers na electric bills nila umaabot hanggang mga 1 million or hundreds of thousands, even tens of thousands. So masakit yun sa bulsa. At ang sinasabi nga nila, pag nag-rooftop solar ka, bumababa yung electric bill. So malaking significance yun.
1: Totoo. At sumipa talaga yung mga nag-i-inquire o nagkakaroon ng interes sa solar rooftop, lalo na nung ng Strait of Hormuz ay sinara at tumaas ang presyo ng gasolina, ng krudo, and of the recent, in our recent power bills, kuryente talaga, grabe rin ang pagtaas.
2: Dun

0: sa usapan natin with Solviva, yung team ng Solviva, mm-hmm. Mirna and Kawaina, yung dalawang bagay na sinabi nila sa amin, sinabi nila sa atin, depende kung ano yung gusto ng customer.
1: Yes.
0: Kung ang gusto mo ay mawala entirely yung buwanang mong bill sa kuryente, mm-hmm. pwede naman ganun. So ang gagawin nila, papalakihin nila yung solar

0: Welcome back to Power Shift. Installing solar panels on a rooftop sounds simple enough, but ensuring panel efficiency, roof structural integrity, and seamless grid synchronization requires high-level engineering and strict regulatory compliance. Ivan, ano nga ba ang usual na issue na kinakaharap ng ating mga consumers sa tuwing nagpapakabit sila ng solar rooftop?
1: Thank you for that, Attorney Aina. No? Ang usual kasing pinaka
0: problema na reklamo
1: isang matagal na permitting. Usually nangyayari ito kapag yung ipapa-install mo na solar rooftop ay gusto mo naka net metering ka. Ibig sabihin pag sobra yung na-harvest mo na araw, pwede mong ibenta sa DU.
0: Pwede mong ibenta,
1: babayaran ka or ikakalta sa buwan ng bill mo. Tumatagal kasi may proseso pa ang mga distribution utilities. Pero naging maigting yung naging directive dito ng president na dapat mas maikli na. Dapat 10
0: mas
1: araw
0: mabilis,
1: na lang eh.
0: Yes.
1: Mas mabilis na.
2: Siguro yung safety part of it. Paano naman nila ina-address? Kasi ngayon, di ba, parang gustong mag-solar ng kadamihan ng mga tao. Pero pwede ba na kahit sino na lang na electrical connector yung kukuhanin mo?
0: Meron pa rin namang mga safety requirements. And yung installation, kaya mahalaga na yung installer mo ay yung dekalidad rin at mapapagkatiwalaan na sigurado ka na gumagamit rin ng mga internationally accepted standards na magiging safe and secure yung installation mo.
1: Mula sa structural load assessments hanggang sa pagkuha ng net metering approvals, mula sa local distribution utilities, pinapasimple ng Solviva ang buong end-to-end process para makapag-shift ang consumers to clean energy ng hassle-free, habang napapababa ang kanilang monthly power bills. Pakinggan natin ang second part ng ating kwentuhan kasama ang Solviva.
3: In Solviva, yung gusto namin is bawat customer, customize and alagaan ka talaga namin. Alam namin kung ano yung kailangan mo. And we design yung system based dun sa gusto mo.
1: If you can walk us through the step-by-step process until dun sa punto na ma-reach ko yung goal ko na mapababa yung kuryente ko or wala akong babayaran at all doon sa kuryente ko. Ano yung kailangan kong unang gawin?
3: Yeah, madali lang. Ano? So, search mo lang kami sa Facebook or Instagram, Solviva Energy. And as soon as mag-chat ka dun, in less than 24 hours, may makakausap ka na agad, may mag-respond na representative namin, and mag-uumpisa na kaagad yung interview namin sa'yo. And then pagkwentuhan natin doon, ano ba yung mga objective mo installing solar? Gusto mo ba na maging malaki yung savings? Yun lang. Gusto mo ba na maging magandang investment ito? Mabilis mong mabawi yung investment mo? Or gusto mo ba ng peace of mind wherein hindi mo naalahanin yung bill mo kasi laging zero naman yung darating pagdating ng billing period? Kung 10,000 yung bill mo and gusto mong maging zero yung bill, yun yung objective mo, then we'll recommend you a 15 kilowatt system and batteries. So yung quantity naman ng battery will also depend dun sa interview kung gaano ba kadalas yung gamit mo sa gabi. Kung i-oversize naman natin yung system, medyo mas hahaba naman yung ROI niya. But for some, yun talaga yung purpose eh. Bakit nila gustong mag-solar? Gusto nilang ma-achieve yung peace of mind na hindi ko na kailangan alahan, hindi ko na kailangan isipin kung ngayon ba yung anak ko, kailangan ba hinaan ko yung aircon kasi ang mahal ng kuryente. Doon papasok yon, which varies, depende talaga sa mga customers namin.
1: Pag sinabi natin mas mahaba yung ROI, ibig sabihin natin mas mahal yung buong sistema.
3: Mas mahal yung buong sistema.
1: Para ma-install.
3: Yes.
1: Magbenta siya pabalik sa grid. Pwede rin ba yung setup na nakakonect ka pa rin sa grid pero hindi mo naman necessarily gusto magbenta? Gusto mo lang na may backup? Pwede rin yun. Okay, so that's option 2. And then another option siguro is yung entirely wala ka sa grid. Hindi ka nakakonect. So hindi ka pwede magbenta, hindi ka rin pwede kumuha.
3: Yes.
1: So depende yan sa pangangailangan at kagustuhan ng and sa budget siguro ng customer.
3: Yeah, and all of that are all possible naman dun sa mga packages na in-offer namin.
1: Kaya siguro kailangan ng interview process.
3: Yes, and we provide them and explain all the options para makapili talaga sila kung ano yung gusto nila para dun sa bahay nila. And ito rin yung pinaka-popular for the previous year na klase ng system na kinakabit namin is simple lang siya na grid-tied system, meaning sufficient lang yung solar panel na ikakabit para dun sa daytime consumption. In that way, kung ano lang yung equipment na kailangan para makapag-produce ng electricity para masupplyan yung daytime consumption niya, yun lang yung babayaran ng client natin. So, kung i-analyze natin siya, yun yung option wherein ma-maximize niya yung savings at minimal cost. Yung maganda dun sa design na ginagawa namin for our residential customers is lahat ng installation namin, at least hybrid ready na siya. The purpose of site visit is ma-confirm na lang talaga kung yung napag-usapan ba namin is applicable talaga sa site. Wala ba kaming nami-miss? Kasi hindi rin naman natin iaalaw na ikakabit na yung system na hindi man lang na-check lahat ng technical factors on-site. Kasi verbal conversation lang naman yung ginawa during interview. Yung gusto namin mangyari is halos minimal or wala nang maging additional charge. Kasi gaya nga nung nabanggit ko kanina, ayaw na ayaw namin nang magmukha na merong hidden charges. So we make it sure na as much as possible, sobrang accurate nung initial proposal. Number one kasi yung safety. Unang-una, hindi naman kayang i-confirm most of the time ng mga customer natin ano ba yung size ng breaker niya, yung mga electrical lines niya doon. Talagang kailangan niya ng magsusupport and mag-guide sa kanya pagdating sa technical aspect. Kaya yung mga engineers natin, by the way, yung mga technical assessors namin also are licensed engineers. And mag-guide talaga yung customer. And on-site mismo, pagka nakita na, ito po, may problem pala yung isang napag-usapan ninyo with our representative, napag-uusapan na rin on-site. In less than 2 hours, tapos na, actually. And depende pa nga kung sobrang simple lang ba, in 1 hour, tapos na kaagad yung, and wala nang masyadong ibang kailangan, gusto mo ipa-consider yung customer in less than an hour nga, natatapos na yung technical visit. So after nung site visit, then mape-prepare na namin ngayon yung final contract natin, which is i-explain din muna natin sa customer para maintindihan niya line by line ano yung mga rights din niya para doon sa ina-avail yung system and ano also yung purpose ng bawat item doon sa binibili niya sa aming package. After nung explanation, yung walkthrough nung final design and nakapag-sign na yung customer natin sa contract, then we can already book na yung installation niya. The next day, pwede agad naming i-book yung installation schedule mo kung kailan ka also available.
1: So in less than a week?
3: In less than
1: mula dun sa punto na nag-reach out ako sa inyo, nag-message sa Facebook o kaya sa Instagram, kung mabilis ang proseso, kung walang naging aberya, bago sa susunod na weekend, meron akong solar rooftop.
3: Yes.
1: So, maaari yun,
3: after nung signing ng contract, then pag-usapan natin agad, kailan mo gustong ikabit namin yung solar mo? Yung maganda naman kay Solviva is that all of our designers, all of our personnels, and even our installers are all licensed electrical practitioner na. May peace of mind na kaagad yung customers namin na lahat ng part ng installation is dumaan sa licensed electrical engineers. Unless kung gusto mo pa talagang magkaroon ng opportunity to sell back yung kuryente mo pabalik, then you will going to apply sa distribution utility for a net metering application.
1: Ibang proseso pa to.
3: Ibang proseso din yun. Ngayon kasi dahil I can say maybe isa ng factor is yung offering namin na rent to own zero down payment. Talagang natanggal yung barrier dun sa access sa pag-avail ng solar facility na tinatawag. And dahil dun, yung dating option, popular option na grid tied muna is medyo nag-shift talaga. Dahil sa mga offerings na to, nabibigyan na sila ng chance na instead of grid tied lang muna, idiretso na nila na may battery na. Kasi imbes na gumastos sila for other requirements, then inaalat nilang nila for the battery setup.
1: So sila na lang mag-aasikaso ng mga ibang permit na kailangan, tapos doon na lang nila ilalagak yung pera para makapagdagdag ng baterya.
3: Kasi yung common reasoning na naisip nila, no? Kasi pag pinili nila yun, may kuryente na rin sila sa gabi. Hindi na rin sila mamamroblema kapag may blackouts or brownouts.
1: So andun na tayo sa punto na nakapag-install na dun sa ating solar journey, gaya ng sinabi mo kanina. Ano naman ngayon ang maaasahan ng ating mga kababayan once meron na silang kuryente? Ano ba yung maintenance? Ano ba yung after sales? Andyan pa rin ba ang Solviva in every step of the way pag nagka-aberya? At gaano katagal kayo na andyan?
3: Yes. So yung maganda kay Solviva is very easy to reach. In fact, even in our installation, no, para mas madali pang makontakt si Solviva after yung installation, we even install QR codes dun sa mga equipment sa kinakabit namin para i-scan

0: Good evening mga ka-Power Shift. Nandito po tayo ngayon sa pamamahay ni Mr. and Mrs. Samson, si Sir Caloy at si Mamalet, isa sa ating mga happy owners ng Solar Home System Installation. At sa harap ko ngayon, si Sir Caloy. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi po.
0: Unang tanong po, Sir. Bakit ninyo naisip na magpatayo o na magpakabit ng solar home system?
1: Napag-isipan ko yung bagay na yon dahil naalarma na rin ako sa taas ng singil ng kuryente.
0: Mm-hmm.
1: So, nasabi ko sa sarili ko na panahon na para magpa-solar tayo.
0: Oo. Pag sinabi niyong mataas yung singil ng kuryente, magkano po ba on average ang binabayaran ninyo noon, nung wala pa kayong...
1: Nung wala pang solar, bumabayad kami ng 16,000 a month.
0: 16,000. And this was last year pa po, ano, 2025 mm-hmm. ito.
1: Uh-huh.
0: 16,000. At paano po kayo namili naman ng kung sino at kung anong kumpanya ang pagpapakabitan ninyo or ang magkakabit para sa inyo?
1: Nag-research ako sa Facebook yung mga advertisement. May mga na-contact din ako ibang company.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hanggang sa nakita ko ang company ito, na sila ang madaling, mabilis na nag-reply.
0: Mabilis at ang na kumpanya po na ito ay ang Solviva.
1: Yes.
0: Yan. So nag-compare po ba kayo? Presyo? Ano ang mga naging ano nyo, batayan? Para...
1: Unang-una, yung presyo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung, siyempre, medyo, alam naman natin, medyo mataas ang magpa-solar. Mm-hmm. Pero dahil Solviva, nabigyan nila ako ng magandang term, parang rent-to-own.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ginrab ko yung opportunity na yan.
0: Sige nga, sir, paliwanag niyo po sa amin. Ano po itong rent-to-own? Paano po? Hulugan?
1: Hulugan, mm-hmm. monthly. Apa installation, wala kang babayaran kahit 5. Tapos bibigyan ka pa nila ng 1 month. After 1 month, tsaka mo sisimulan yung hulog sa kanila ng monthly.
0: Nung naikabit na yung solar, ano po ang nakita ninyo na bawas, more or less, magkano yung nabawas sa kuryente na binabayaran ninyo monthly?
1: Yung unang bill sa akin, halos 7,000 ang nabawas agad sa billing ko.
0: 7,000 agad. So parang halos kalahati, ano? So ano po yung mga appliances ninyo dito sa pamamahay ninyo na naging mag kumbaga parang mas na naging efficient ang gamit ninyo dahil may solar na bukod sa aircon kasi aircon ang unang ano eh. Mm-hmm. Ilan po bang aircon?
1: Halos lahat ng kwarto meron eh.
0: So
1: tatlo, apat
0: including lima. Yung itong sala kung nasan tayo ngayon.
1: Anim.
0: Mm-hmm. Anim na aircon, refrigerator,
1: dalawa.
0: Dalawang refrigerator. Ano pang meron?
1: Dalawang freezer.
0: Maitanong ko lang, bakit ang dami nating freezer at saka ano?
1: Pinag-i-stockan ko ng...
0: Oo, kasi sa ating sa mga manonood, ano, nasa catering business
1: food
0: din.
1: Business,
0: kasi si Sir Caloy. Sir, so ito ngayon, meron din kayong battery. Tama
1: meron,
0: po ba?
1: Meron.
0: O, bakit po ninyo naisip na bukod sa... Kasi ang regular lang naman na solar installation, yung panels lang. Bakit nyo po naisip na magkaroon rin ng battery?
1: Yung battery kasi, yun ang magagamit mo sa gabi. Dahil wala ka nang maha-harvest sa araw, gabi na. Doon i-store ang mga na-harvest na kuryente. Then magagamit mo siya sa gabi.
0: Okay. At sa gabi po, more or less, saan ninyo talaga nagagamit ito?
1: Sa aircon.
0: So paano po ba ninyo namomonitor yung konsumo, yung consumption, and even yung pag-charge ng battery?
1: Ito so, yung i-download nila sa apps sa telephone ko. Kaya kita ko ang harvest ng solar, mm-hmm. supply ng Meralco, yung consumption ko.
0: Yun.
1: Ito yung battery niya. Hindi siya gumagana. Pero ayun. Full charge na siya.
0: Senior citizen na kayo, sir, ano?
1: Oo.
0: Pero hindi kayo nahihirapan na yung sa mga app na yan. Napaka user-friendly niya. Ganon. Dito, sir, gaano kadalas nyo naman, sinabi nyo na kahit nandyan yan sa inyo, pero sila rin, they are able to see and monitor.
1: Yes.
0: So yun yung isa sa mga mahalaga, yun sir, ang, na meron tayong tinatawag na after-sales service.
1: May support system
0: yes. kaagad.
1: Oo.
0: Ngayon na umuulan, di ba naka-jacket ako eh. Umuulan, habagat, hindi natin maiiwasan, there are cloudy days.
1: Yes.
0: Nag-ano pa rin ba?
1: Actually, ito, nagha-harvest pa siya ng 1.1 kilowatt.
0: Oh, so meron pa rin siyang
1: harvest.
0: Harvest.

0: Pag sinabi nating harvest, yan naman ngayon kinakarga niya doon sa battery ninyo.
1: Full charge na yung battery ko. Siya na ang kinukonsumo ko ngayon.
0: Ah, okay.
1: Kaya ang mineral ko, minimal pa rin.
0: What about maintenance, sir? Hindi mo ba naisip na, naku, kung nandito tayo sa bayan, maalikabok, may ashfall na naman. Meron bang mga... Ano naman ang mga ano nyo dito? Ano
1: dahil na? Sagot naman ng company yung maintenance.
0: Ayan na naman.
1: Meron silang isang libreng PMS.
0: Mm-hmm.
1: Then, willing naman sila pag ano, may problema, ora mismo andyan sila. Dahil namomonitor nila yung system ko.
0: So, siguro kahit kung ikaw, hindi mo pa alam na may trouble, mauuna na doon
1: sa
0: sistema nila. Paanong nabago ng solar home system installation ang buhay po ninyo?
1: Ang unang nabago, yung pag-iintindi namin, huwag kang gumamit niyan. Mahal na kuryente. Medyo nabawasan yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya habi ko sa mga anak ko, pagtirik ang araw, buksan nyo na aircon. Huwag kayo magtiis sa init para hindi kayo mahirapan.
0: So,
1: yun ang nabago sa akin.
0: Yun ang nabago. Yung being able to enjoy, sabihin na natin yung benepisyo o yung privilege na hindi ka na magtitiis.
1: Yes,
0: gaano katagal po yung decision-making process natin, yung pagpipili po ninyo?
1: Yung una nga, parang na-disappoint ako dun sa unang company. Tapos hanggang sa nakita ko nga ang Solviva, mabilis sila mag-reply, responsive ang ano.
0: Mm-hmm.
1: So, nag-decide ako sa kanila ko.
0: Doon po sa pagpipili ninyo, aside from cost, dalawa na ang nakita natin, cost and yung service, yung after sales service. Ano pa po ang pwede ninyong sabihin sa ating mga manonood na dapat nilang i-consider or intindihin sa pagpapakabit?
1: Yun nga, yung pumili sila nung mapagkakatiwala ang company na kaya silang yung support nila para maigad kayo dahil hindi biro basta-basta magpakabit ng solar. Marami din ako nababalitaan kasi na nasusunog yung mga system nila.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka i-chinik ko naman yung mga system na ikinabit sa akin ng Solviva. Nasa top of the line.
0: Mm-hmm.
1: Ang maganda yung mga system nila.
0: Sa hindi pa naman na itatanong ng ating mga manonood, you are actually an architect and you have been an OFW also. Kaya marami na po kayong naging experience. Gaano katagal po or gaano kabilis, sabihin na lang natin, ang pagpapakabit ng solar?
1: Nagulat nga ako nung kabit nila eh. One day lang, tapos.
0: One day? Tapos na kaagad?
1: Nag-start sila ng 9 a.m., 3 p.m., tapos na eh.
0: So, ibig sabihin po, hindi na kinailangan na ayusin or i-retrofit yung bubong ninyo?
1: Hindi na. Dahil bago naman sila pumunta, mayroon silang nagso-survey kung ano ang dapat sa nilalagay. Kaya pagdating nila, alam na. Kaya ang bilis ng trabaho nila.
0: So isang araw lang, kabit na kaagad. By the next day,
1: The next day,
0: na-activate
1: na nila yung na-activate system.
0: At gumagana na, nagkakarga na yung baterya. Siguro sir, mga panghuling salita ninyo sa ating mga manonood, ng mga ordinaryo, sabihin na natin, ordinary homeowners po. Ano po ang pwede ninyong sabihin sa kanila ngayong naka-experience na kayo nitong solar home system natin?
1: Maganda, dahil unang-una, isipin nyo, dadating yung panahon, ang kuryente, pataas pa ng pataas. Tuloy niya, may crisis pa, hanggang hindi na pa matatapos yan. Tapos, pangalawa, investment din na... And investment na talagang makaka-minus kayo sa mga bayarin nyo monthly. Karamihan sa atin, monthly ang problema eh.
0: Oo.
1: Ano babayar mo? Kuryente, taas ko, tubig ko. Yun ang utilities ang iniintindi natin, buwan-buwan. So, para sa advice ko, kung kaya nyo, pag-aralan nyo, at hindi naman kayo magsisisi,
0: agad-agad nyo ba nakita, sir, yung pagbaba ng kuryente?
1: Nung first month pa lang.
0: Mm-mm.
1: Dahil end of January, tapos the next day, first day ata ng February.
0: Yung cut-off ninyo?
1: Na-cut-off na siya. Ayun, kita ko na agad sa bilis.
0: Ramdam na kaagad
1: ninyo.
0: Ramdam
1: na agad, oo.
0: Masasabi nyo ba, sir, na ngayon na meron kayong solar home system, mas naging aware ba kayo sa consumption ninyo?
1: Yes. Ngayon, alam ko na kung ano yung mga appliances na pinakamalalakas kumonsumo.
0: Sige nga, sabihin nyo nga, sir.
1: Tulad yan, plancha. Ah,
0: plancha.
1: Water heater.
0: Water heater.
1: Aircon. Mm-mm. Yan, tatlong yan. Ang ref ngayon, karamihan inverter na eh.
0: Kaya so, yung ref mababa. At saka yung freezer, aircon din, inverter na.
1: Inverter na rin, kaya mariit na rin. Plancha talaga, wala naman ata inverter na plancha.
0: Wala. Wala. At saka ang inverter yata, sir, kailangan gamit mo siya ng matagal,
1: mas
0: no?
1: Mas matagal,
0: oras ang binibilang para nagiging mas nakakamenos at nagiging efficient. So ngayon na alam na ninyo na mahal at malakas sa kuryente ang plancha, gusot na lang lahat ng damit natin.
1: Hindi na kami nagpa-plancha. Paminsan-minsan lang.
0: Okay. Siguro, sir, nakapagbigay na kayo ng huling pananalita sa ating mga manonood. Ako naman po ang magpapasalamat sa inyo for sharing this wonderful experience called Solviva.
2: As we close out our premiere season of Power Shift, we believe that energy journalism must go beyond reporting. It must spark real-world action and bring light where it is needed most.
0: Kaya naman, dito sa Power Shift, masaya tayong tatapusin ang ating premiere season with a partnership kasama ang Aurora PH, Aboitiz Foundation, at Aboitiz Power para sa isang pagpapailaw ng paaralan sa isang off-grid area sa Samal Island sa probinsya ng Davao. Panoorin natin ito.
3: Last Mile School that we are partnered with for Billionaire News Channel, which is the 101st school, is really a milestone for us. Because to be honest, in 2024, we never imagined that we would get to this point.
4: Samal is an island, actually. So that's right beside Davao City. So it's also a big island. Previously, this was served by an electric co-op. So we're trying to reach to energize Samal now. So we have the submarine cable already.
3: We are very grateful and we really want to say thank you to Aboitiz, to Aboitiz Power, to Aboitiz Foundation, and of course now to Davao Light in this endeavor. And we hope that our partnership with Aboitiz Power, rest assured that we will support your advocacy in promoting sustainable energy.
0: And we at PowerShift, kasama ko na po si Mirna, si Ivan, and everyone behind the scenes kasi na-acknowledge na natin ang billionaire na kasama namin, si Cher at saka si Miss Timmy. Nandiyan po si Michela, si CB at ang aming crew. Michela, nagsimula sa iyo yung spark na kung saan ang galing itong proyektong ito. Maraming salamat. Kaya hindi lang nananatili na pangarap o pag-asa, kundi nagiging katotohanan at buhay na tunay na pagpapakilala ng pagpapaunlad sa kanilang buhay, di ba?
5: Bakit nga ba natin naisipang gawin to?
0: Si Sheila may kasalanan niya.
5: Ang ating executive producer. Na sinabihan tayo from the start na nagsimula siya na maging part ng program natin. We should do something to give back to the community.
0: Yes.
5: Kaya din natin 'to naisip as a project.
0: From government situation rooms to corporate boardrooms, from orbital satellites to rooftop installations and island school classrooms, Power Shift has shown that clean energy is not just a policy target. It is a lived reality, changing communities every day.
2: To our partners, guests, and viewers who joined us on this journey across Season 1, thank you for championing smart energy conversations and believing in a sustainable Philippines.
5: As we pull the plug on Season 1, we leave a legacy of clean energy and digital connectivity for a school partner on Samal Island. When technology, partnerships, and purpose unite to power the future, that is the ultimate power shift. This is Power Shift. Hard energy, smart conversations. Good night, Philippines, and see you again soon.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police.
1: At ako naman po si retired General Nicolas Torre III, former chief of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang
0: The Commanders. Before proceeding to our main discussion today, pakinggan muna natin ngayon ang napapanahong balita. Kinukonsidera na ng DICT ang paghahain ng kaso laban sa Meta dahil sa kakulangan ng tugon ng kumpanya sa mga hiling ng gobyerno para mas mahigpit na online safety measure.
1: At para bigyan tayo ng karagdagang detalya mula sa House of Representatives sa Batasang Pambansa, reporting live in command, Isaiah Merafuentes. Isaiah!
2: Yes, Commander, sa naganap na budget hearing ng Department of Information and Communication Technology dito sa Kamara, nanindigan sila na ginagawa nilang lahat ng kanilang makakaya para maipatupad ang tinatawag na online safety measures. Katunayan nga yan, Commander, no? Nitong nakarang araw ay ibinan nila ang Discord. Subalit kahapon rin ay kanilang binawi dahil raw nakikipagtulungan na sa kanilang Discord sa pagpapatupad nga ng safety measures. Ang malaking hamon na lang para sa kanila ay kung paano sila makikipag-ugnayan sa Meta. Ayon mismo kay DICT Secretary Henry Aguda, nagpapasaklolo na ang Pilipinas sa American government para makausap si Mark Zuckerberg. Dahil tila nai-inbox zone lang daw ng Meta ang Pilipinas sa mga sulat na ating pinapadala sa kanila. Ayon sa DICT, makailang beses nang lumiham ang Pilipinas sa Meta para sana humingi ng suporta sa pagpapatupad ng safety measures online. Pero kung hindi raw talaga sila sasagot, kabilang sa mga kinukonsidera ng DICT, ay ang pagrekomendang sampahan na ng kaso ang Meta. Kung magkagayon, kanilang ilalapit raw sa international arbitration ang kasong ito. Pero aminado naman ang kalihim na ng DICT na sa ngayon ay mahirap ang magbigay ng ultimatum sa Meta. Samantala, Commander, suportado rin ng DICT ang mga panawagang magkaroon na ng prangkisa ang mga social media sa bansa. Samantala, base naman sa naganap na budget hearing dito sa Kamara, para nga sa DICT, abot sa higit 18 billion pesos ang kanilang proposed budget for 2027. Commander.
0: Maraming salamat sa iyong report, Isaiah Mirafuentes. Sir Nick, napapanahon itong usapan na ito, na-mention na yung Meta. Alam natin na ang Pilipinas ay siguro nasa top 5 ng pinakamaraming gumagamit ng Meta. At yung pag-disregard nitong request ng Philippine government para mas palakasin yung mga safety measure nga to combat itong mga cyber-related cases, ay sa experience natin sa PNP, nakikita natin ilang beses tayong nakikipag-ugnayan sa mga platform at minsan ay tumatagal at contrary doon sa paniwala ng iba nating kababayan na ang PNP ay wala namang kakayahan na immediately ay i-take down itong mga platform na ito.
1: Yes, very important question kasi dyan kung saan at sino ang ating dapat kausapin regarding sa mga concerns about Meta. I think they also

0: Mga bantang maaaring nasa isang click lang.
1: Sa panahon ng digital technology, halos lahat ay isang click lang ang layo. Pero sa likod ng convenience, may mga bantang hindi natin nakikita. Isang fake message, isang suspicious link, isang stolen password. At sa isang click, maaaring makuha ang ating personal data, account o pera. Kabilang sa mga cybercrime ang online scams, phishing, identity theft, account takeover, at hacking. Hindi lang individuals ang target, pati businesses, schools, at government systems ay maaaring atakihin. Kaya mahalaga ang cybersecurity, strong passwords, two-factor authentication, regular software updates, at higit sa lahat, digital awareness. Dahil sa cyberspace, prevention can be our first line of defense. Isang click at maaaring magbago ang lahat. Cybersecurity and cybercrime, the threat you can't see.
0: At para mas maunawa natin ang banta sa digital world at kung paano natin mapoproteksyonan ang ating sarili, makakasama natin ngayong araw ang dalawang experts sa cybersecurity at cybercrime.
2: Via phone, makakausap natin si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.
0: Dito sa Command Center, kasama naman natin si Sir Angel Redoble, Chairman ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Welcome to the Commanders, Asik Paraiso, and of course, Sir Redoble.
2: Magandang hapon, Sir.
3: Good afternoon, General Nick and General Jean. It's an honor to finally meet you in person and salamat sa invite. At magandang hapon sa inyong tagapakinig at tagasunod.
0: Habang iniintay natin na Commander Nick si Asik Aboy ay unahin ko na munang tanungin si Sir Yusek. I'm sir, stand ko Yusek Redoble. Sir, sa inyong monitoring sa inyong tanggapan, ano ba yung mga pinaka-common na cyber-related incidents na monitor nyo na increasing ang trend?
3: Sorry, si Mr. Abo is Yusek.
2: Ako hindi. Yes, Sir Angel.
3: Private
2: yes.
3: Tayo.
2: Yes, Sir Angel.
3: Madami tayong nakikitang cybercrime related. Magmula sa maliit na ang binibiktima ay mga mamamayan na regular na mamamayan, binibiktima ng mga maliliit na negosyo, binibiktima yung mga maliliit na bangko hanggang malalaking institutions, no, hanggang sa gobyerno. At ang nakita natin diyan ay ang nagbago, hindi na pwedeng sabihin na maliit lang negosyo ko kaya hindi ako aatakehin or simpleng Pilipino lang ako kaya hindi ako bibiktimahin. Kasi bawat personal information natin may kaakibat na ano yan, na presyo. May bumibili diyan, may bibili ng pangalan mo na kasama yung birthday mo, kasama yung address mo. Lalo na kung may kasamang account number yan, may bibili diyan, no? Kung may kasamang even yung mga e-wallet accounts or mga crypto accounts may bumibili diyan.
2: So sa ngayon, Sir Angel, ano? Ang ating yung cybercrime natin encompasses everything eh. Cybercrime pati yung in relation to the other crimes na dati traditionally na-define naman sa revised penal code. Pero sa ngayon, ano ang pinaka-common na by statistics nyo? Ano ba talaga? Fraud?
3: Okay, may online, dalawang yeah. Ang sagot siguro diyan na may dalawang motives, no? Ang isang motive is money making, yung isang motive naman is espionage or intelligence gathering. Mm-hmm. So dito sa money making, dito nangyayari yung mga phishing, mm-hmm. Online scamming, mm-hmm. or digital fraudulent crimes, no? Diyan sa money making yan, napaka-rampant yan. Kasi yan ang nakikita natin eh. Mm-hmm. Dito naman sa cyber espionage naman, dito naman ang mga nation state actors, no? Hindi natin 'to nakikita, pero ito sila, they are operating sa mga institutions na may mga high-valued information for their objectives, no? Pero kung titingnan na kung nasa visibility namin, nakikita namin pareho siyang growing eh. Mm-hmm. Pareho siyang growing. Growing itong money making, growing itong nasa cyber espionage. Kasi lahat ng mga data na nabibenta na importante dito sa mga nation state actors.
2: Okay. Okay, Sir Angel. Anyway, napakarami nga ng ating mga krimen. Focus muna tayo sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Ano ang pinaka-common na tumatarget ng common na Filipino? Paano ito ginagawa? Paano ba yung phishing? Paano ba yung online scam? Paano nila maprotektahan din? Para mapag-usapan natin later, paano nila maprotektahan ang kanilang mga sarili at huwag mabiktima rito?
3: So itong phishing na lumubo ito noong pandemic time pa, no? Na lahat naghahanap ng trabaho. So nag-umpisa ito sa mga text na nag-o-offer ng trabaho. At dahil naghahanap ng trabaho yung mga kababayan natin, maraming na biktima doon sa phishing message na pinadala sa SMS. And mm-hmm. then from there, nagkaroon na ito ng maraming flavors, no? Hindi lang sa trabaho, pati nag-o-offer ng kung ano-ano. In fact, yung pinag-usapan natin kanina General Nick, na pati NCAP, may mga ginagamit na para mang biktima.
2: Yan.
3: So, lahat na ng klase, magaling itong kung ano yung trend. Sasakyan nila to, gagawa sila agad ng mga smishing messages. Ayun. or messages na phishing na pinapadala okay. Sa SMS.
2: Okay, Sir Angel, magbigay tayo ng konkretong example, yung pinaka-common ngayon para malaman na kaagad ng ating mga kababayan. Once and for all, ito, pag natanggap nyo to, tapos, hindi yan, scam yan. Kaya huwag na huwag kayong sumali dyan at huwag na huwag kayong magpalinlang. Ano ang pinaka-common ngayon na nakikita natin? Okay. Lalo na yung sinabi nyong NCAP.
3: Ito, babasahin natin. Mayroon tayong natanggap dito na NCAP message na nagsasabi na may ano daw, mayroon daw akong huli
0: violation.
3: Na violation. At bibigyan ka nila ng link, no? Pagka binuksan mo yung link, ayan o, your traffic fine is about to expire. Check https://mmda-ncapLTO.eu.cc. Diba? Kung hindi ka maalam, makikita mo kaagad yung MMDA tsaka NCAP. At dahil ang tinarget nila yung iyong utak na mag-iisip ka ngayon, baka nga mayroon akong violation na hindi ko alam tapos mag-i-expire na without understanding na talaga na yung link na yon ay may .eu.cc. Sa mga technical na tao, alam natin na hindi ito tama dahil ang NCAP at MMDA, .ph yan supposedly, no? Mm-hmm. Pilipinas yan eh, hindi yan Europe, hindi yan .cc. So, itong mga ganito, marami ang mabibiktima. In fact, just a few weeks back, may tumawag sa akin, itong message na to na from NCAP daw. Kasi pag kinlik mo to, mapupunta ka sa portal na ilalagay mo yung plate number mo, ilalagay mo kung ano man yung information na pangalan, buong pangalan mo, no? And when you complete the required information, magagamit na nung mga threat actors or mga scammers yung information na yon. Lalo ka ngayong mababaon kasi binigay mo yung information na kailangan nila para magamit laban sa'yo, para magkaroon sila ng leverage sa'yo at manakawang ka ng pera eventually.
0: Balikan ko lang, Commander Nick, yung nabanggit kanina ni Sir Angel na itong mga ganitong cyber-related incident ay dumami nung pandemic o nagsimula siguro na musbong. Alam natin na yung POGO operation, particularly those illegal operation na POGO, yung hindi licensed at registered, ay marami tayo, Sir Nick, sa PNP na marami tayong na-raid ng mga scam hub. Sa monitoring nyo ba, nung totally in-stop na natin itong mga illegal POGO, ay nabawasan ba o hindi naramdaman yung pagtigil ng POGO, tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas ng insidente?
3: In terms of during that time, no, nung nabuwag ang Pogo, during that time, medyo bumalik.

0: bumaba. Pero nagkaroon ng mga splinter groups eh. So very short yung duration na medyo nawala siya. At yun din yung panahon na kinall out itong scam na to, no, na ako, I was still with PLDT during that time running the cybersecurity operations of the whole PLDT group, and we had to do something about it. And one of which that was done is to stop sending, allowing a link to be sent through SMS. Tinanggal yon. Kaya pag mag-send ka ng email sa text, hindi yon masisend. Pag mag-send ka ng, katulad ng binasa ko, https://, hindi yon masisend. Kasi yun ang punot dulo eh. Pag hindi na yun na-send sa SMS, wala na silang ibang way. Kasi pag dito nila sa ibang platform isi-send yun, kailangan alam nila yung account.
1: Ayos, Sir Angel. For the moment, i-welcome muna natin sa ating show. Andiyan na ngayon via phone si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso. Sir, good afternoon.
2: Yusek Aboy.
3: Good afternoon po. It's okay po. Aboy lang po. It's okay. General Tori, sir. General Pardo, sir. Maganda nga po.
2: Gandang hapon, Yusek Aboy. Batuhan na kaagad kita ng isang tanong. In spite of numerous efforts ng iba-ibang ahensya ng gobyerno, marami pa rin pong nabibiktima ng mga ordinaryong tao, kahit pa sinasabi natin na ini-increase natin yung awareness natin with respect to cybersecurity. Even yung mga government agencies, we're not spared dito sa mga nabibiktima na dito. Sa side po ng CICC, sir, paano ba natin talaga mapapataas yung awareness, yung sinasabi nating cyber hygiene? Naririnig ko yan eh. Ano po ba itong cyber hygiene na sinasabi, at ano yung mga example na ito, at ano yung nakikita nating challenges to really make aware yung mga kababayan natin na magbabiktima ng mga ganitong insidente?
3: Ako, General Gene, no, magiging makatotohanan ako, mahirap talagang ituro yung cyber hygiene yan kasi hindi siya sexy. Hindi siya kapansin-pansin na topic. Ano. Ang gusto lang ng mga kababayan natin, gamit lang ng gamit, bira lang ng bira. But it's very important for them to realize po na doon sa paggalaw nila sa internet, maaari rin sila ma-expose harm. Kaya importante rin na sa paggamit ng internet, alam natin paano ito gamitin ng tama. Doon papasok ko yung cyber hygiene ho natin. Yung paano tayo, kung halimbawa ho, yung huwag kiklik ng link, paano natin paprotektahan yung informations natin, paano yung hindi dapat tayo nakikipag-usap sa mga hindi natin kakilala, paano hindi dapat binibigay mga OTPs natin if ever may transactions tayo online. Ano? So these are all parts of cyber hygiene. But punta ako doon sa pinakaunang parte ng tanong nyo, General Pardo. I think it's best, and this is what we were talking about with Sexani, na sa murang edad pa lang, hanggang parang sa murang sa early grades pa lang, sa early curriculums pa lang, i-integrate natin itong internet safety sa ating mga kabataan. Tapos gradually, as they grow older, ipapasok din natin yung graduated na scale ng information na pwede natin ituro sa kanila para maging safe sila sa internet.
2: Ayan. Na-mention na Commander Nick ni Yusek Aboy na yung plano ngayon na i-incorporate na sa curriculum. Kasi alam natin na Commander Nick, yung mga anak natin na mga nasa elementary ay gumagamit na ng telepono yan. At ang pinaka-danger dito ay vulnerable yung mga maliliit nating anak. It's good to hear na may plano na talaga na ang ating gobyerno na ma-incorporate na itong mga cybersecurity sa murang edad pa lang ng mga bata. But ang tanong ko dyan ay paano natin palalakasin, nga lalo't alam natin kung gaano kahalaga yung mga personal data natin, yung vulnerability ng ating mga anak, paano natin maituturo sa kanila ng maiintindihan nila, dahil once na nag-click na yung mga anak natin, yung tendency na makuha na kaagad yung personal data na maaaring magamit ng mga cyber criminals.
3: Tama, General Pardo. No? Ang maganda nga, pag na-integrate natin sa curriculum natin to, pwede rin natin ilista ano yung medium of instruction natin. So sa mga bata, pwede, pag halimbawa sobrang murang edad, pwede nating i-gamify. Dito naman papasok yung partnership natin with the private sector. At dito natin makikita yung tamang paggamit ng mga applications na to, ng mga games na to, instead of puro libangan lang, it can be a medium for instruction.

0: sa ating mga kabataan, ano. So, yun ang challenge din talaga na mapag-aralan paano yung tamang tipla ng delivery sa mga bata na magiging interesado sila at matututo sila.
1: Ayun, Commander Jean. Tanong ko lang, Yusek Aboy. Ito, pinakasimple, unahin na kaagad natin. Maraming nagtatanong nito. Pag sa tingin mo, nabiktima ka ng phishing, saan ka dapat mag-report at ano kaagad ang i-report mo? Ano ang mga ebidensya? Ano ang mga dokumento na dapat dalhin mo doon sa kung saan ka magre-report?
0: No, magandang tanong yan, Senator. Pero ito yung mga, sa amin kasi sa CICC, meron na kaming hotline 1326. So pwede kayo magsubukan, meron na rin tayong action center na pwede nyo napuntahan. Pero sa mga kababayan natin na nasa probinsya, andyan pa rin po ang PNP, ang Philippine National Police, na handa akong tumulong sa atin. Na pag biktima kayo ng mga scams, at hindi nyo alam kung anong gagawin, pwede ko kayo lumapit sa ating PNP. I think, saka Ma'am Jean, no, lahat tayo sa ating law enforcement agency, even sa CICC, meron tayong mga methods, meron tayong facilities para tumulong sa mababayang na biktima ng cybercrime, even with their redundancy. So, pero maraming pupuntahan sa kasama natin.
2: We have to recognize, Commander Nick, yung efforts talaga ng ating gobyerno through the CICC. Alam natin, sa mga cases natin sa PNP, lagi nating kasama yung CICC. So ang tanong ko naman, sir, paano naman yung magtutulungan yung government agency natin at yung ating mga private sector para habulin naman yung cyber criminals, Sir Angel?
0: Ako naman, no, parang sa atin, una, nakikiusa tayo, nag-reform partnerships with them. Pero ito, pag halimbawa, yung mga platforms mo naman, medyo snub, hindi tayo pinapansin. Eh, we have to exact that from accountability from them. Kailangan, no, wala na makakapagtago sa platforms nila. Inaamin natin na hindi sila pwede maging arbiters ng truth, pero dapat meron tayong facility, meron tayong way na maalaman natin kung sino yung mga gumagawa ng masasama sa platforms nila at kaya natin silang habulin.
2: Ang tanong ko, ang sunod kong tanong, Yusek Aboy, do we have enough laws to really force itong mga platforms na ito to really consider itong mga pinupush nating mga changes with respect to at least increasing or strengthen yung mga safety measures?
0: Kami naman, we are utilizing existing laws so ng bawat ahensya. Kaya nga nakikita natin yung full of government approach natin. Ano? For example, the CICC has a Republic Act 10175 where we can coordinate all of government's efforts towards the combating of cybercrime. And may calling out powers din tayo dyan, General Nick, no, para atasan at humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para supuin yung cybercrime. Pero aminasado mo tayo because of the ever-changing and ever-evolving nature of technology, nagkakaroon ho ng gaps. Kaya nga, magpapasalamat din tayo sa ating mga mababatas. No? They were very responsive at inaasahan natin in the next coming months, hindi matatapos ang taon daw, magkakaroon na ng bagong enhanced online child safety law. Magkakaroon na rin ho tayo ng platform regulation law. So, inaasahan ho natin itong mga batas na to that would fill in the gaps sa mga current laws natin.
2: Sa experience mo, Yusek Aboy, na ano yung mga common mistakes ng ating mga users kung na hindi nila napapansin o probably ini-ignore nila for whatever reason na nagpapahirap minsan sa side, Commander Nick, ng PNP pag may mga lumalapit sa atin at nagre-reklamo. Pero pag hinihinga na natin sila, a simple off ng screen grab ng mga transactions, hindi nila maibigay sa atin. In your experience, Yusek Aboy, ano-ano yung mga common mistakes na nagagawa ng ating mga kababayan na mas lalong nagpapahirap para matukoy at maimbestigahan itong mga kaso na ito?
0: Nako, Commander Jean, umpisaan ko na. Ang mga Pilipino, yung mga kababayan natin, masyadong oversharing. So that makes them prime targets. That makes them vulnerable dito sa mga cyber criminals natin. Pangalawa po, tama ho kayo. Hindi ho sila parang hindi sila mahilig mag-screenshots or parang hindi nila alam kung anong gagawin nila. So pagdating sa mga law enforcement agencies like the PNP, the NBI, nahihirapan din ho ang ating mga law enforcers na mag-file ng kaso at saka bumuo ng kaso because of the lack of evidences that they need to do. And siguro dagdag ko na rin, ano, pagdating do sa mga kababayan natin na usually na-encounter natin na difficulties or challenges when it comes to the filing of cybercrime, parang hindi nila alam, parang tanggap lang sila ng tanggap na tawag, accept ng mga request.

0: pag-click lang ng click ng link, Ma'am Jean, Sir Nick, yun ang pinaka-importante, yung pag-click ng link na yun, dinadala sila sa mga malicious websites at doon na sila nabibiktima.
1: Commander Jean, kanina tinanong mo kung meron tayong enough laws para labanan ang cybercrime. Ang tanong ko naman sa technical side naman, Yusik Aboy at saka tama kay Sir Angel mamaya, tanungin din natin, kung gaano ba tayo kahanda in terms of technical capability naman para ma-detect, ma-trace, at para ma-prosecute, makagather tayo ng evidence against sa mga scammers na to or sa mga online threat actors na ito.
0: So sa atin naman, sa ating gobyerno, we make do. Alam naman mo natin na General Nick, General Jim, na parang meron tayong budgetary constraints, budgetary challenges. So kailangan masino po tayo sa pag-acquire ng technology na kailangan natin sa for detection and monitoring. Kami naman sa CICC, ginagawa natin yan. At ang ginagawa natin, chineshare natin sa ibang government agencies para yung pondo naman nila at saka yung resources nila, pwede nila ituon sa ibang bagay. So yun ang ginagawa natin. So, but I'll be honest as well. It can improve. It can be better if we can have enough budget and if we can harness or leverage our partnership with the private sector.
2: Salamat, Commander Nick, hindi lang sa pag-iwas, bago natin na ipagpatuloy yung ating discussion at tatanungin si Sir Angel, hindi lang pag-iwas sa scam ang dapat nating pag-usapan. Dahil habang lumalalim ang digital world, lumalalim din ang cyber threats.
1: So gaano ba kahanda ang Pilipinas kung isang malaking cyber attack ang tumama sa ating critical systems?
2: At sino ang dapat kumilos kapag may malawakang cyber incidents? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng The Commanders.
3: If you could perform only one theme song for the rest of your life, what would it be?
4: Don't Stop Me Now. Don't stop.

0: Nagbabalik ang The Commanders. Para sa mga kababayan natin na araw-araw tumututok sa The Commanders, tinatalakay po natin ngayon ang usapin ng cybersecurity at cybercrime. Pero bago tayo pumunta sa iba pang topic, balikan muna natin si Sir Angel kanina sa tanong natin. Nasagot ni Yusek
1: Aboy
0: ang ginagawa ng gobyerno. Pero tanungin muna natin ang private sector, paano tayo sa rumahabol on the technical side para malabanan itong mga online threat actors na ito at ang kanilang mga ginagawang kalokohan sa internet?
2: Okay. Walang direct answer to that question, no. But there are levels where there is a need to improve the prevention and the protection and security of each and every netizen. Ang pinaka center to that is the one providing the service, which is the telco.
0: Mm-hmm. No.
2: So sa telco, dapat may kakayahan ang telco na ma-identify itong mga, kung pag-uusapan natin yung mga scam links, phishing links, etc., na ma-identify na nila before pa ma-disseminate sa public. Pag na-identify na nila yon, then they can block that in their platform before pa mapadala sa mga subscribers. And if makatanggap ang subscriber at maklik niya, hindi na siya mapupunta doon sa phishing link na yon, no? Or scam link na yon. Yun ang kailangan na 24/7 na ginagawa ng telco. For that to be sustainable, there has to be yung tinatawag naming cyber threat intelligence operation 24/7 na pinaiigting yan ng mga telcos. Nag-gather lang sila ng mga scam na links. So, yan ang tinatawag nating predictive capability.
0: Sige.
2: Predictive capability after that is the preventive and detective capability na kung mayroon mang makaklik ng link, hindi sila mapupunta doon sa link na yon. Kung mayroon mang makapunta doon, ay very minimal na lang and doon na kaya nang i-respond ng ating mga law enforcement agencies.
1: Commander yes. Nick, bago natin bitawan at magpaalam sa atin si Yusek Aboy. Yusek Aboy, ano yung pinaka-epektibong paraan pwede nating maipayo sa ating mga kababayan para maprotektahan ang ating personal data at online accounts?
3: Well, una-una, maganda yung sinasabi ni Sir Angel. No? I think on the telco side, kailangan magkaroon tayo ng policies regarding mandating the telcos. Even, pagkakaba, may manggap sa loob, kailangan na isulong natin yung batas na yan. No? Pero on an individual basis, kailangan, again, we circle back to the fact that each and every one of us have to practice cyber hygiene. We have to remember that we should avoid clicking all these links na pinagbawal naman ho na ng NTC. At tama ho kayo, dapat sa mga telcos, hindi na natin nakikita yan. Siguro nga ho, may mga phenomenon pa rin, katulad ng mga IMSI catchers na nakakalusot yung mga text messages na may links. But sa mga kababayan natin, basta aware na sila, basta may link, dapat ang default nila scam na to eh. So yun ho, tama naman ho, para protekta naman yung ating mga personal information, dapat maging madamo tayo. Again, siguro it's innate with us in Filipinos na maging sobrang mahihain or sobrang magalang na pag hiningi sa atin, bigay lang tayo ng bigay ng mga information natin. And sometimes, tayo na ang nagbo-volunteer, we're too oversharing with our information.
1: Maraming salamat, Yusek Aboy, at we'll see you around. Balik naman tayo.
0: Thank you, Yusek Aboy.
3: Thank you po, General Jean, Senator Nick, Sir Angel, magandang hapon.
0: Thank you, sir.
1: Balik tayo, Commander Nick, dito kay Sir Angel.
0: Yes, yes.
1: Pag may mga malalaking insidente, even sa mga ordinaryong mamamayan, gaano ka-importante itong mga strong password, yung mga two-way authentication to make sure na hindi nabibiktima yung ating mga ordinaryong mamamayan?
2: Well, very important yan kasi yan ang entry point ng iyong important or yung crown jewels natin na tinatawag. No? Very important yan. Ang problema, General Jean and General Nick, ang threat actor, hindi na niya

0: binubrute force yung password mo. Yung tao na mismo ang tina-target niya para hindi na niya kailangan yung password mo. No? Kaya gaano man ang ano kasi napakaraming taon ko na dito at lagi na natin sinasabi yan na use a strong password. Use a more than 8 characters password, complex password, combination of alphanumeric and special characters. Pero tingnan mo yung ano, yung number of victims na nabibiktima year on year, di ba? Taas-taas. Eh, lahat tayo magaganda na password natin eh. Kasi pag mag-input ka ng mag-input ka ng short password, hindi na tatanggapin eh. So naglalagay na tayo ng mahabang password. So it means it's no longer working. And we have to find other ways. Isa yung sinabi mo, General Gene, na mag two-factor authentication tayo. Hindi lang two-factor actually, dapat multi-factor authentication. No? So for example, ang ginagawa ko sa aking Facebook, isang device lang ang nakakalagin sa Facebook ko, ito lang. Other devices na marami nang nag-try, nag-attempt, magsasabi lang dito na mayroong ibang device na nag-attempt. Pero hanggat hindi ko i-allow dito, hindi nila... So, ngayon, ang kailangan nilang gawin ay nakawin nila to. So, dito naman, ang kailangan ko dito, i-secure ko to para pag nanakaw to, hindi nila mabuksan. Unfortunately, hindi naman karamihan sa atin marunong sa ganyan. Majority of the technology users are parents, no? Working day by day and just want to make their children happy by providing them gadgets. Sila nabibiktima.
1: Ayan, Commander Jean. Tanungin ko na kaagad si Sir Angel. Sir, specific, paano natin proteksyonan yung cellphone na pag nanakaw ay hindi pwedeng magamit ng iba? Ano okay. Ang ating pwedeng gawin?
0: So ang cellphone mo, depende sa klase, may mga options ng different types of multi-factor authentication. No? Mayroong PIN, pero yung PIN, apat lang yun na ano. So sasamahan mo yun siguro ng iyong biometrics. Ibig sabihin, pag ninakaw yan at hindi dala-dala yung daliri mo, hindi nila mabubuksan yan. Unless meron na naman silang paraan na mabuksan yan, no? Isa doon, kung yung cellphone mo ay kaya yung facial recognition, then yun ang gamitin mo. Ang problema doon, kapag ka nagkaroon ka ng changes sa mukha mo, hindi mo mabubuksan yung cellphone mo. So, meron siyang mga pros and cons. But, kailangan mo pa rin yun. Kailangan dalawa, hindi lang yung 4 digits ang ilalagay mo or yung zigzag na pattern. Meron kasing study doon eh na habang yung katapat mo binibidyohan siya tapos nagpa-pattern siya eh. Nakita doon sa video yung pattern na ginagawa niya nung ninakaw yung kanyang cellphone, sinunod yung lang yun sa video. So letter Z or back. So
1: tama yun, Sir Angel, na pwede natin i-remind ang ating mga kababayan na aside sa protection sa cellphone, meron tayong protection sa PIN. Ano, pwede nyo i-activate yung PIN code ng inyong SIM card para kahit na ilipat sa iba-ibang mga cellphone, kailangan pa rin i-open through the PIN. So medyo protection din ayan. So sa ngayon, ano ang pinakamalaking cybersecurity gap na kailangan tugunan ng gobyerno sa tingin mo, Sir Angel?
0: Ang pinakamalaki talaga is yung ang problema ay binibigay natin sa tao ang burden to secure themselves. Mm-hmm. Hindi ito katulad sa traditional eh, na maglagay ka ng bakod, maglagay ka ng padlock, maglagay ka ng ano, then secure yung bahay mo. Digital is a different environment. And in this environment, people are not that by default knowledgeable, no? Sa traditional, lahat alam natin, ilock natin yung room natin or yung bahay natin, lagyan natin ng ganito, maglagay ka ng aso, maglagay ka ng CCTV. Pero dito, kailangan ma-pinpoint natin yung heart of the problem. Okay. Na pag yun ang inayos natin, marami ang maapektuhan in terms of positive security. Saan ba yon? So, number one, Sino ba ang gumagawa ng ating mga technology? Diba? Itong mga gadgets natin, dapat by default, pag binili mo to, meron kang magagamit dito na will improve your security. Not only PIN and the usual. Kasi General Nick, yung mga cyber criminals, yun ang pinag-aaralan nila eh. Pag may lumabas, pag-aaralan nila yun, paano natin ito i-circumvent? Diba? Bago pa dumating sa atin, alam na nila yan kasi nag-umpisa ako na ang mga hackers, hindi pa marunong. Ang mga magagaling, yung nasa corporate, kasi kami yung may pambili ng mga security countermeasures. And then dumating sa point na yung mga hackers, may taga-supply na ng ano nila. O, pag-aralan nyo to, how to circumvent that, how to brute force your way in. So, we have to find that way. Awareness is okay, is good, but you need to do that 24/7. Kasi 24/7, may bagong gadget owner, may bagong user, may bagong... Pero kung gagawin mo lang yan every week, kami sa Philippine Institute of Cybersecurity Professionals, mayroong isang buong 11 barangays pinuntahan namin. Pero nang next na nun, wala na, di ba? Hindi natin masustain yung effort na yan.
2: Obviously, Commander Nick, marami pang haharapin na challenges talaga at kailangan ma-address ng mga gaps dito sa ating pag-address dito sa cyber security. Pero pasalamatan na muna natin yung ating guest, sir. Bibigyan kita ng pagkakataon na mag-iwan ng huling habilin sa ating mga kababayan.
0: Ang lagi kong sinasabi sa ating mga kababayan na maging paranoid tayo lahat. Katulad ng sabi kanina, kung makatanggap ka ng link sa SMS, huwag mo nang pansinin. Kasi scam yan. Or threat yan sa iyong personal information. Kung makatanggap ka ng email na may link, huwag mong pansinin. Kasi another entry point yan. So lahat, kailangan ang iyong default is pag nakatanggap ka ng tawag, huwag mong sagutin. Lalo na kung hindi nawala naman sa iyong directory. Oh, sa contact list mo, wala naman doon. Ang dami kasi ngayon, lalo na kahit sa Viber, no? Yung tatawagan ka na naka-video, tapos pag sinagot mo, nakita yung mukha mo, gagawan ka na ng AI-generated na content na gagamitan ka na ngayon ng blackmail, no? So, maging paranoid lang tayo. 'Yun ang pinakamadali nating masabi sa ating mga kamag-anak, sa ating mga anak na maging paranoid. Lahat na consider everything na papasok sa gadget mo na threat or dangerous. And then you can ask questions.
2: Okay. Thank you so much sa ating mga special guests today, kay Yusek Aboy and of course kay Mr. Angel Redoble. Thank you very much for joining us today sa The Commanders. Mapapanood nyo kami sa Abante News, simulcast sa Billionaire News Channel simula Lunes hanggang Biyernes mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Ako si Retired Brigadier General Gene Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police.
1: At ako naman si Retired General Nicolas Torre III, former chief of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang
2: The Commanders. The Commanders.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganive. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Robredo Pacquiao posibleng magtambal sa 2028 ayon sa isang political expert. Sila rin umano ang napupusuan ni PBBM.
1: Dating House Speaker maghahain ng bail petition sa Lunes. Former DPW Secretary Bunuan at apat pang maleta boys posible namang tumestigo.
0: Pamilya nagbunyi matapos gawaran ni PBBM ng absolute pardon si drug convict Mary Jane Veloso.
1: Senator Padilla humarap sa DOJ sa obstruction of justice complaint.
0: At Yorme dinumog para makipag-selfie sa My Manila Tourism Expo.
1: Posibleng humarap mismo si dating House Speaker Martin Romualdez bilang testigo sa kanyang plunder case sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kinumpirma ito ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Adi Fajardo kasunod ng pre-trial ni Romualdez. Sa Lunes, September 28 pa lang, maghahain ng petition for bail ang dating speaker. Ayon sa prosekusyon, plano nilang magharap ng hindi bababa sa 23 testigo sa bail hearings, habang 3 hanggang 4 naman ang inaasang ihaharap ng depensa para kontrahin ang mga testigo ng prosecution witnesses. Sa November 23 naman, posibleng umarangkada ang trial proper sa kaso ni Romualdez, kung saan inaasahang magpipresenta ng nasa 73 testigo ang prosekusyon. Maaring kabilang dito si dating DPWA Secretary Manuel Bunuan. Nasa 40 witness naman ang isasalang sa panig ng depensa, kung saan ayon sa tagapagsalita ni Romualdez, posibleng tumestigo mismo ang dating speaker, ang 4 na nag-recant na maleta boys, gayon din si Orly Goteza. Dumalo rin sa pre-trial si Attorney Gabriel Fernandina Rondain Capunan, abogado ng isa pang kapwa-akusado ni Romualdez na si dating Congressman Zaldico. Dito inamin mismo ni Attorney Capunan na may komunikasyon sila kay Ko, pero hindi nila umano alam ang kinaroroonan nito. Katulad ni Ko, at large pa rin ang dalawang iba pang akusado ni Romualdez sa kasong plunder.
0: Sinita naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga abogado ni former House Speaker Martin Romualdez matapos umanong tawaging overkill ang pagbasa ng sakda laban sa kanya. Nilinaw ni Associate Justice Carl Miranda na ang arraignment ay para ipabatid ang sakdal at di para ipahiya ang akusado. Pinayuhan din ng korte ang defense team ni Romualdez na maging maingat sa lengguaheng ginagamit sa korte at mga media interview.
1: Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Huwebes ang absolute pardon para kay drug convict Mary Jane Veloso na nagagarantiya ng kanyang ganap na paglaya mula sa piitan. Ang Pangulo mismo ang nagkumpirma nito sa kanyang pagbisita sa Eastern Samar ngayong Biyernes. Matatandaang naaresto si Veloso noong 2010 sa Yogyakarta, Indonesia dahil sa umano'y drug trafficking. Nakaligtas si Veloso sa parusang kamatayan at napauwi noong December 2024. Sa panayam sa kanyang ina nang dalhin si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, sinabi niya ang kanyang pakiusap sa Pangulo. Habang nakapiit si Veloso ay hiniling ng kanyang pamilya at ilang grupo na mabigyan siya ng pardon. Sumailalim sa ebaluasyon at masusing pag-aaral sa Office of the President ang executive clemency na ginawad kay Veloso. Ngayong Pasko, wish granted na ang pamilya Veloso sa matagal na nilang panalangin.
2: Give you a scoop, pinirma ako na.
3: Okay na.
2: May scoop ka ngayon.
3: Okay.
2: Pinirmaan ko na yung pardon niya kapon.

0: pondo para sa mas kailangang mga proyekto. Kabilang sa mga tinitingnan ang drainage improvements, detention basins at bypass roads na kumpleto na ang kinakailangang requirements. Sinabi ni Dizon na may mga proyekto ring hindi pa kumpleto ang requirements o ngayon pa lamang nakakuha ng right-of-way clearances. Iginit din niya na ilalabas sa publiko ang mga pagbabago sa budget bilang bahagi ng transparency ng DPWH.
1: Ibinalik na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang access sa Discord at Reddit matapos sumang-ayon ang dalawang online platform sa mga safety requirements ng pamahalaan. Kabilang sa kanilang napagkasunduan ang mas mabilis na pagdedetect at pag-takedown ng illegal content, grooming networks at mga bantang nakatuon sa mga menor de edad. Magtatatag din ang mga platform ng direct response channels para sa mga awtoridad para mas mabilis na matukoy at may report ang mga threat actors. Kasama rin sa mga safeguard ang enhanced age assurance tools at default safety frameworks para sa mga batang Pilipinong gumagamit ng mga platform. Sinabi ng DICT na patuloy rin ang coordination nito sa Discord at Reddit para matugunan ang mga digital safety violations at maprotektahan ang mga user.
0: Posibleng magtambal sa 2028 election sina dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo at dating Senator Manny Pacquiao. Ito ang sinabi ni political analyst Lito Banayo batay sa umano'y impormasyon mula sa isang source sa Malacañang. Sa interview ni Banayo sa At The Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi niya na ayon sa kanyang source, Lenny Pacman ang maaaring isulong para sa susunod na eleksyon. Iniugnay ni Banayo ang umano'y plano sa pagkaka-appoint kay Pacquiao bilang secretary at lead convener ng National Anti-Poverty Commission.
2: Someone from inside the palace told me it's going to be a Lenny Pacman team. That's
0: so
2: why Pacquiao was appointed National Anti-Poverty Commission Chairman without informing the current occupant. Basta nalaman na lang niya, hindi na pala siya. Si Pacquiao na pala has taken
3: over. Sino pinalitan ni Manny
2: Lopez
3: Pacquiao?
2: Something.
3: Okay. I didn't even know may napalitan siya. Okay. So, malamang yun ang pwedeng candidate.
2: Mukhang ganun.
0: Samantala, sa isang survey na isinagawa nitong Hulyo, 48% ang pumili sa Sara Duterte-Robin Padilla tandem, habang 36% naman sa Lenny Robredo-Bam Aquino pairing, 16% ang undecided. May halmo naman si anti-poverty czar at former Senator Manny Pacquiao sa mga tinukoy niyang medyo traidor na Pilipino na personal na bumisita sa Pag-asa Island. Yan ang politiko update ni Joash Malimbay.
4: Doon sa mga Pilipino na nag-aalangan sa atin to, dapat ipaglaban natin, magkaisa tayo dahil sayang ang mga buhay na binuhis ng ating mga ninuno para tayo magkaroon ng demokrasya sa bansa natin. Doon sa mga Pilipino na medyo traidor, dapat pumunta kayo dito.
5: Yan ang buwelta ni National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao sa mga binansagan niyang traidor na Pilipino. Wala mang pinangalanan, nanindigan ng kalihim na hindi dapat pumapayag ang sinumang kababayan natin na ang kininang ating pag-aari lalo na sa West Philippine Sea. Kasama si Pacquiao ngayong araw sa Pag-asa Island Mission na inorganisa ng National Maritime Council kaugnay ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Layo din ang pagbisita ang patuloy na pagdodokumento ng Filipino occupation sa isla at mga pambubuli ng Chinese vessels sa mga karating lugar. Nag-iisa ang Pag-asa Island sa mga Isla sa Kalayaan Island Group na may civilian Filipino occupation. Sa pagtataya ng LGU, aabot na sa mahigit 400 ang mga residenteng nakatira sa lugar.
6: Tulad ng nakikita nyo rito sa aking likuran, yung mga bangkang pangisda, yung isa sa mga pinakapangunahing ginagamit ng mga residente dito sa Pag-asa Island sa kanilang paghahanap buhay, which is fishing. Noong hindi pa masyadong marami yung mga tao dito sa isla, mga halos 2 dekada na inakararaan. Pero kung lilibutin mo yung buong isla at yung mga komunidad dito, sa paglago ng panahon, nakapagtayo na ng mga kanya-kanyang negosyo yung maraming mga residente rito at dumami na yung mga tao.
5: Nakakwentuhan namin si Rhea, isang sari-sari store owner na halos 2 dekada nang nananatili rito. Malaki ani ang pinagbago ng lugar mula noong una siyang lumipat noong 2010. Sa kasalukuyan kasi, mayroon ng sariling school ang isla

0: from elementary to senior high. Mayroon itong sariling health center at marami na sa mga residente ang hindi nila nakaasa sa municipal government para makapagtrabaho. May ilang kalye sa isla na halos magkakatabi ang makikita mong sari-sari store.
1: Sobrang dami na nga ngayon. Dati po kasi kahit nakapikit ka, kilala mo yung dadaan kung sino eh, kasi parang kayo-kayo lang talaga. Ngayon po, sobrang hindi na rin kami halos nagkakakilalahan, kaming mga sibilyan. Sobrang ambilis na dumami.
0: Bilang tulong sa Municipality of Kalayaan, nag-donate ang National Anti-Poverty Commission ng 500,000 pesos. Emosyonal itong tinanggap ni Mayor Billy Alindongan.
2: Kasi first time po nangyari sa bayan ng Kalayaan na halos lahat ng agencies ng government ay mayroong representation upang makita nila yung totoong situation dito. Na kailangan namin ng sama-sama at pagkakaisa na tulungan ang bayan ng Kalayaan.
0: Para sa mga residente rito, hindi lang pangalan ng isla ang kahulugan ng pag-asa. Ito rin daw ang kanilang matibay na pinangahawakan na sa kabila ng patuloy na girian sa West Philippine Sea ay mananaig pa rin ang pagsusulong ng soberanya ng bansa at ng Kalayaan sa kanilang sariling tahanan.
3: Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinori News Channel, Pag-asa Island.
4: Mula sa legislative work hanggang sa direct services, nakatutok siya sa mga isyong direktang nakaapekto sa mga garayenyo, kalusugan, tubig, edukasyon, social welfare at transparency sa pamamahala. Sa ating Politico on the Spot, makakasama natin Norza Garay, Vice Mayor Julius Samson. Magandang gabi po at welcome sa Politico Nightly, Vice.
5: Magandang gabi po, Sir Dexter, at maraming salamat po sa pag-unlock sa atin po dito.
4: Vice, ang Norza Garay ay nandun yung ating dam.
5: Yes po, may source of waters po
4: source
5: tayo.
4: Source of water, oo.
5: Actually, dalawa po yung ating dam. Isa pong Angat Dam, mm-hmm. pero nasa Norza Garay po yun. At mm-hmm. meron din po kaming Ipo Dam.
4: Oh. Yeah. Pero ang sa tubig, ano po ang status ng supply ng potable water sa inyong bayan?
5: It is so ironic po talaga, mm-hmm. Sir Dexter, no, na nasa amin yung dalawang dam. Pero siguro 5 or 6 barangays po sa amin ay affected po na walang supply ng tubig. Kaya mabigat din po ang kalagayan ng ibang barangay po sa amin.
4: Ngayon lang ba yan or sa matagal ng panahon?
5: Matagal na panahon na po eh. Dekada na rin po at marami na rin po sigurong sumubok, ayusin. Pero hanggang sa kasalukuyan po ay wala pa rin po nagiging konkretong solusyon para po doon sa pagbibigay ng tubig.
4: Oo, pero yung Angat Dam ay at least tumaas na yung level ng tubig.
5: Yes po.
4: Hindi katulad ng mga nakaraang buwan na nasa very critical na...
5: Yes, critical level po.
4: Ngayon, umangat na siya.
5: Opo, maganda na po ang status ng tubig po sa Angat Dam ngayon.
4: Pero doon sa mga bayan-bayan, sa mga barangay-barangay po ninyo, hindi
5: pa rin po. Hindi pa rin po naaabot ng tubig. Yun po yung sad na napamention po namin na nakakarating po dito sa Metro Manila, yung tubig na gagaling po sa amin sa Norza Garay, Bulacan. Pero kami po ay kulang pa din yung tubig sa amin.
4: Saan nagkakaroon ng problema?
5: Nakita po kasi namin siguro yung pagsusupply ng tubig hindi po enough kasi ginawa po yung dam hindi po intentionally para sa Norza Garay, para po sa Karatig na bayan. So ngayon po nag-grow yung Norza Garay, dumami population, nakita po namin kinukulang na po yung pagsusupply na dapat na intended sa ating mga kababayan.
4: Saan nanggagaling yung supply ng mga potable water sa
5: ngayon po, kasalukuyan, meron po nasusupplyan pa rin nung galing sa Water District, Norza Garay Water District natin. At yung iba po na sadly, kailangan pa po umorder ng mga trucks, may ration na rasyon pa rin po ng tubig para po masupplyan.
4: So nagra-rasyon para dun sa mga hindi abot ng mga local water district?
5: Yes po. And nakakalungkot kasi nagbabayad pa rin po ng metro, pero yung iba po ay magbabayad pa rin at kumukuha pa rin ng rasyon ng tubig.
4: Ilang porsyento ng populasyon ang may problema sa tubig?
5: Malaki po. Siguro kung 13 barangays po kami, siguro 5 to 6 barangays po ay affected pa rin po na walang tubig. So almost half po ng barangay sa bayan namin ay
4: kakibat apektado. Kakibat niyan, Vice, ay yung mga problema sa, alam mo yun, yung mga waterborne diseases o yung mga supply ng tubig na hindi
5: Yes po. Kasi of course, pagkulang ng tubig, minsan din po naapektuhan pati yung linis ng tubig. Meron po minsan lumalabas po sa amin. Sabi nga ng mga kababayan namin, kulay kape yung tubig, kulay iced tea. So, hindi mo siya pwedeng inumin. Mm-hmm. At pag pinapaligo, minsan nakakaramdam sila na nangangati pa rin dahil hindi po ganun kalinis yung tubig.
4: O, kahit panligo o panlaba. Hindi pa po pwede.
5: Sabi
4: so,
5: po
4: ano yung mga hakbang ng local government, particular ng Sangguniang Bayan, para matugunan itong ganitong problema
5: po? Dahil tayo po sa Sangguniang Bayan, nakafocus po tayo sa legislative side. Mm-hmm. Nag-akda po kami ng resolutions and ordinances para po ma-sustain ito pong pagtawag sa water district, mabigyan po ng sampat na aksyon, pati na rin po isa pang concessioner natin na si PhilHydro. At luckily ngayon po sa kasalukuyan, may ginagawa po si San Miguel, Bulacan Bark Water po, na construction para mas maayos po yung tubig. Kaya lang po, yun po yung ginawa natin isang resolution at personal ko po hinatid sa kanila yung resolution na yun para ma-expedite po talaga yung paggawa nila at kahit paano matulungan at maibsan yung kahirapan po sa pagdating sa tubig.
4: Oo, sana mapadali yung pagbibigay ng solusyon na yan ano, doon sa ating mga katuwang ng lokal na pamahalaan. Sa healthcare naman po, ano yung pinakamalaking healthcare need ng mga taga Norsagaray?
5: Aside po, of course, doon Sir Dexter sa facility dahil meron mo po kaming facility. Kaya lang po, sabi po natin sa growing population po natin sa Norsagaray, magiging hindi na po enough. Mas gusto po natin sana mas maging maayos, mas malaki, mas effective na facility po. At ang gusto rin po sana natin, lalo na po timely mga kabataan po ngayon, yung mental health na rin po. Gusto po natin tutukan kasi yun yung advocate ko rin po yun na ito po kasi mga sakit na walang muka, na hindi po nakikita, na marami nakangiti pero hindi po nabibigyan at tutuunan na pansin. At personal ko po nakikita ito dahil umiikot po ako doon sa mga kababayan namin. Nakakalungkot na ages 15 to 30 years old, meron po mga nagsuicide. Na hindi po alam na meron po palang depression or mga anxiety, nakakalungkot din po talaga.
4: Dahil lumalaki itong issue, kaugnay dun sa mga karahasan sa mga eskwelahan, ano po ang hakbang ng lokal na pamahalaan?
5: Sa kasalukuyan po, nakipagtulungan po yung lokal na pamahalaan natin dahil lalo na po ngayon, meron pong gusto is ang Senate po, no, bababa rin po sa DILG, na lang kakaroon po ng inspection sa lahat. Ganun din po ay ginagawa na rin po sa ating lokal na pamahalaan na kahit magiging mas matrabaho po, pero mas ligtas po ang mga kabataan po natin patungkol po doon.
4: Naabot ng mga medical missions po ninyo, yung libu-libong mga residente, paano po na isusulong bilang mas sustainable na health services dyan
5: po,
4: sa inyong lugar?
5: Sa atin po kasi medical mission po natin, alam po natin minsan na nagiging temporary or band-aid solution po natin para mas mapagbaba lang po tayo. Definitely, nakapagbaba na po tayo ng several medical missions at nabot na rin po natin, libu-libo natin mga kababayan. Kaya lang po, ang gusto nga po sana natin na in aid of legislation, makatulong po tayo na mas makonstruct at mas mapaayos pa yung ating hospital po sa bayan ng Norsagaray.
4: Meron kayong programa na G sa kusina?
5: Opo,
4: Sir Lester. Paano po yun?
5: Ay, programa po natin kasi ako po ay, bago po ako maging politiko, masabi natin isang naglilingkuran sa aming bayan ng Norsagaray, ako po kasi may hanap buhay na kainan. At hindi ko po matiis na mga kabataan po, mga estudyante, pumapasok sa eskwelahan na hindi po kumakain, nagugutom. Kaya naisip ko po ilunsad na magkaroon po ako ng mobile kitchen or mobile kusina na umiikot po sa lahat po ng schools. At yun po ay nagpapakain po sa lahat po ng estudyante para kahit paano maibsa naman po yung gutom po nila.
4: Oo, lalo yung mga, may mga bulubunduking area dyan sa Norsagaray na medyo malayo po yung mga eskwelahan, maglalakad na malayo. Totoo pagdating po sa eskwelahan, gutom na.
5: Totoo po. O iba po talaga, iba. Siyempre, alam naman po natin, tinatawid lang po sa pang-araw-araw. Minsan di po nakakapag-almusal yung mga bata, pumapasok. Sabi po, paano po makakapag-aral ng maayos kung yung kumakalam po yung sikmura. Kaya pinilit po talaga natin makapaglunsad po ng ganitong programa.
4: Dati po kayong konsehal, ngayon ay naging vice mayor or presiding officer ng Sanggunian. Ano po yung mga mahalagang ordinansa na gusto nyong maipasa ngayon?
5: Ngayon po, syempre gusto rin po natin dahil ang advocate din naman po tayo ng transparency and good governance. Nung tayo po ay konsehal, talaga pong pinilit po natin na magkaroon po ng Facebook Live. Dahil talagang gusto po natin malaman po ng taong bayan yung mga nangyayari po sa atin. At currently, nagkaroon na rin po tayo ng website ng Sangguniang Bayan na kung saan po ay ma-access po lahat ng resolutions and ordinances ng Sangguniang Bayan na kahit nasaan pong lugar yung ating mga kababayan, makikita po nila at updated po sila. And recently, sinuportahan din po natin yung infrastructure ordinance na kung saan po ay makikita po nila or makikipag-participate po sila sa lahat po ng infrastruktura ipapagawa sa bayan ng Norsagaray.
4: Ito yung binabanggit nyo na open infra ordinance po ninyo?
5: Yes, Sir Dexter. Open infra ordinance.
4: Paano ang sistema nun? Na makikita nila yung mga lahat
5: yes,
4: ng proyekto?
5: Yes po. Ito po ay magkakaroon
4: online.
5: Po. Online. Online po. Kasama po yung PIO, yung Public Information Office po natin. Maging, mm-hmm. Malaking participation po sila na mailalahad po lahat ng infrastructure na pagawain. At of course, mga stakeholders po natin, magkakaroon po na access. Malaya po sila makapagtanong patungkol po dito sa mga pagawain natin at makikita po nila, open book po lahat.
4: Oo, yung municipal portal mm-hmm. or yung document portal ng mga munisipyo, paano naman ito gumagana at makakatulong sa mga residente?
5: Opo, sinimulan din po natin yung kagaya po nung na-mention mm-hmm. ko na portal po siya aside po sa pagiging website na ma-access po nila lahat. Mm-hmm. And as ang maganda po dito sa portal po na to, meron din po siyang feedback mechanism na yung mga mm-hmm. constituents po natin, pwede po silang maglagay ng feedback po ano po yung mga komento nila patungkol po sa Sangguniang Bayan.
4: Oo, nandito din yung mga ordinansa, yung mga mahalagang ginagawa ng Sanggunian.
5: Yes po.
4: At kung paano, doon ba para makapag-react sila kung paano ito makaka-apekto sa kanilang mga buhay-buhay?
5: Meron po, pero din po sila may feedback po doon sa baba kung saan mm-hmm. po makapag-commento rin po sila. Mm-hmm. At may kita po lahat ng ordinansa simula po nung 1981 na ordinansa mm-hmm. scan po namin lahat. May kita okay. na po lahat.
4: Sa mga solo parents, PWDs, senior at mga tricycle drivers, ano pa po yung mga servisyong gusto ninyong palawakin pa?
5: Opo, actually na-mention na rin po yung sa tricycle driver. Mm-hmm. At ngayon po, tumataas po yung presyo ng mga gasolina.
4: Oo.
5: Noong unang pagtaas po ng presyo ng gasolina dahil hindi naman po talaga ito napaghandaan at talaga naman po hindi inaasahan, mm-hmm. ang inyo pong lingkod, sabot po ng mga kaya po natin. Sinuportahan ko po yung mga tricycle driver na mm-hmm. mula po sa aking sariling sweldo, ibinigay po natin sa kanila para po maibsan po at kahit pa paano makabawas po doon sa presyo ng gasolina. Mm-hmm. At pagdating naman po doon sa mga PWD at senior citizens po natin mga kababayan, through legislation po, nakagawa mm-hmm. po ako dahil na-mention ko nga rin po na based on experience po sa hanap buhay, ina-encourage po natin lahat ng negosyante na i-employ po sila. At kapalit po nito, mabibigyan naman po ng insentibo itong mga naghahanap buhay.
4: Ayan, isang mabilisan, mensahe niyo po sa inyong mga constituents. Go ahead, Vice Mayor.
5: Sa atin po mga kababayan, na asahan po ninyo na patuloy po tayong maglilingkod ng maayos at may katapatan po sa inyo. Asahan po ninyo na pipilitin po natin sa araw-araw na mabigay po ang ating best effort para sa ating mga kababayan taga North Sagaray.
4: Well said. Maraming salamat po, North Sagaray Vice Mayor Julio Samson. Magandang gabi
5: po. Maraming salamat po. Magandang gabi po.
4: Status quo ante order sa conviction threshold inihirit sa Supreme Court. At Barangay at SK Election 2026 postponed na. COMELEC tiniyak na hindi masasayang ang nagastos na pondo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Politico Nightly.
6: When the cameras stop rolling everywhere else, beauty that speaks for itself, brains that back it up, after hours.
7: If you could perform only one Queen song for the rest of your life, what would it be?
8: Don't Stop Me Now. Don't stop

0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
1: May panibagong petisyon ang inihain sa Korte Suprema. Ito ay para hamunin ang bagong conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Yan ang politiko update ni Ched Gatchalian.
2: Dumulog ang isang abogado sa Korte Suprema para maghain ng petisyon for certiorari at hilinging mag-issue ito ng status quo ante order laban sa desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara.
3: Ano ibig sabihin ng status quo ante order? May issue, yung mga partido ay bumalik lamang sa sitwasyon bago nagkaroon ng kontrobersiya. In the meantime, pagdating doon sa issue na yan, ay wala mo nang gagalaw. Hinihiling ko rin dito na yung proceedings on September 23, 2026, na kung saan nagkaroon ng ruling ang Senate Impeachment Court na ipinababa yung threshold ay may deklarang null and void.
2: Ayon kay Attorney Ernesto Francisco, nag-commit ng grave abuse of discretion ng 13th Senator Judge na bumotong i-amend ang conviction threshold noong September 23, kaya dapat daw itong ideklarang null and void. Sa petisyon ni Francisco, sinabi nitong kailangang tumulong ng Korte Suprema na linawin kung valid ba ang naging constitutional basis ng mga Senator Judge na ialis sa denominator ng pagboto ang ilan nilang kasamahang nakakulong, in hiding o naka-medical leave.
3: Kung sa pag-aaral ng Supreme Court nakita nila na may iba palang interpretasyon ito, then the Supreme Court should come out with that para walang gulo, walang issue. Because once the Supreme Court has come out with a definite interpretation of this constitutional provision, tapos na yung usapan. Sabi nga ng Senate, tatalima sila at lahat tatalima dito.
2: Paliwanag ni Francisco, ang status quo ante order ay magpapabalik muna sa dating uncontested state ng impeachment court. Maaring magpatuloy ang trial pero hindi muna botohan for conviction hanggat walang desisyon ng SC sa validity ng naging ruling. Dagdag ni Francisco, kung walang may isyong status quo ante order, maaaring magdulot umano ng grave and irreparable injury ang nangyari sa petitioner at sa publiko. Kaibang petisyon ni Francisco sa naunang petisyon ng dating executive secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez. Humiling ito ng TRO sa Korte Suprema. Sabi ni Rodriguez, may fixed constitutional requirement ang voting threshold at ang pagdeklara sa amendment nitong pro hac vice o for this occasion only ay hindi solusyon. Paliwanag ni Francisco, hindi TRO ang kanyang hiniling dahil maaari itong makaapekto o makadalipas sa buong paglilitis.
4: Para sa Politico Nightly, Ched Gatchalian, Bilyonario News Channel.
5: Personal na hinarap ni Senator Robin Padilla ang Department of Justice ngayong Biyernes para sa preliminary investigation sa reklamong obstruction of justice laban sa kanya. Inihain ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang reklamo kaugnay ng umano'y pagtulong ni Padilla kay Senador Ronald Bato de la Rosa na makaiwas sa pag-aresto noong May 14. Kaugnay ang reklamo sa pag-alis ni de la Rosa sa Senado sakay ng sasakyan ni Padilla habang may active arrest warrant na inilabas ang International Criminal Court laban sa kanya. Samantala, giniit ni Padilla na hindi niya tinulungan si De La Rosa na tumakas at nakisabay lamang umano ang senador sa kanyang sasakyan. Sa paunang pagdinig, humingi ang mga prosecutor ng karagdagang dokumento sa PNP-CIDG. Hindi pa rin nakapagsumite ng kanilang counter-affidavit si Padilla at iba pang respondents.
1: Iniyak ng COMELEC na magagamit pa rin ang mga naipon at naimprentang supplies para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa kabila ng pagpapaliban nito. Kabilang dito ang

0: Lin ang Certificate of Candidacy pero tigil na rin ito maging ang mga ban sa government appointments, public works, movement of employees at iba pa na pinairal nitong nakalipas na September 18. Maging yung ipapatupad sanang mga checkpoints at gun ban ay wala na rin. Samantala, sa panayam kay Laudianco sa programang The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, muling tiniyak nito na hindi naman masasayang ang ginastos na 8 bilyong piso bilang bahagi sa paghanda sa BSK sa kabila ng pagpapaliban sa halalan. Sinabi pa nito na ang naimprenta na 69 million na mga balota sa halalan sa barangay at 24 million naman sa balota para sa SK elections ay pwede pa rin magamit. Paliwanag pa ng opisyal, kahit para may petsa na November 2 ang mga balota, wala namang magiging sagabal dahil sa kailangan lamang itong bigyan ng otorisasyon kung gagamitin sa susunod na eleksyon.
1: 19 billion po ang budget ni COMELEC. Wow. Nagastos na po namin yung 8 billion for the procurement, printing and all. So may natitar po kaming 11 billion. Yung 9 billion po yan, Gov. Attorney Trixie, sa teachers po yan. Honoraria po nila yan. Yung 2 billion po, dun sa iba pang gagastos yan, like the deployment. So dun po sa naunang nagastos na 8 billion, practically wala pong masasayang.
2: Walang masasayang.
1: Wala pong masasayang dahil gaya po ito ng mga nakarang halalan, tapos ng balota, pwede naman po natin gamitin. Kahit po yung mga election returns at iba pa, kung kailan maiseset talaga. Mm-hmm. Yung halalan. Kahit nga po may petsa yan na November 2, walang problema po yun. Mag-authorize lang kami.
0: Para sa Politico Nightly, Ilmar Acol, Bilyonaryo News Channel.
3: Nag-deploy ng armored military vehicles ang Joint Task Force Central sa Maguindanao del Sur kasunod ng mga armadong pag-atake. Patuloy din ang security operations ng mga otoridad matapos umano'y magbanta ang mga armadong grupo ng pananalakay sa mga kalapit na probinsya. Ang detalye sa Politico Update ni Omar Abubakar.
4: Pinaigpingpa ng Joint Task Force Central ang pagbabantay sa seguridad ng mamamayan sa Maguindanao del Sur. Ito'y kasunod na muling pagsalakay ng mga armadong grupo sa posisyon ng militar na kagagawan ng BIFF at Dawla Islamia Terrores. Una rito, pinagbabaril patay ang dalawang sundalo sa Barangay Ladia, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, kung saan ganti umano ito ng Bansamoro Islamic Freedom Fighters sa inilunsad na air-to-ground assault ng militar sa Barangay Balong at Barangay Manaulanan, Tugunan East J-Barm, kung saan 7 rebelde ang nasawi at marami ang sugatan. Dahil dito nag-deploy ang militar na mga armored military vehicles na inilagay sa mga estratehikong lugar habang nagpapatuloy ang security operation ng mga otoridad sa lalawigan. Sinasabing nagbanta umano ang mga terorista na maglunsad ng panalakay sa posisyon ng militar sa Maguindanao at mga Karatig probinsya.
5: Para sa Politico Nightly, Omar Abubakar, Bilyonaryo News Channel.
3: Natanggap na ni Mary Jane Veloso ang clearance mula sa Bucor kaugnay ng kanyang paglaya. At mula sa linya ng telepono, may live Politico Update si Lian Bustillos. Lian.
6: Dexter, dating nasa bingit ng kamatayan, 14 na taong napiit sa Indonesia at halos 2 taong ding nadetine dito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, matapos ang 16 na taon, malaya na si Mary Jane Veloso. Personal na inabot ni Bureau of Corrections Director General Katapang kay Mary Jane ang kopya ng absolute pardon mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, lahat ng legal consequences ng dating conviction kay Veloso, opisyal nang ipinapawalang bisa. Puno naman ang pasasalamat si Veloso sa mga kapwa inmate nito, sa mga naging guro sa loob ng detention facility bilang ALS student, mga opisyal ng CIW kabilang si Katapang at kay PBBM. Ayon kay Katapang, hindi pa rito natatapos ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Corrections para kay Veloso. Ayon sa kanila, nakikipag-coordinate na sila sa Nueva Ecija LGU sa kung paano muling babangon sa buhay itong si Veloso. At ayon naman sa migrante o yung grupo ng mga abogado at progresibong abogado nga na nakikipag-ugnayan dito kay Veloso, hindi dito natatapos ang laban ni Veloso. Ayon sa kanila, nakikipag-usap na sila sa isang korte sa Nueva Ecija at doon tetestimonya si Veloso laban sa mga umano'y dahilan ng kanyang pagkakakulong, hindi lang sa Indonesia, sa Pilipinas, itong mga recruiter niya na dating naging dahilan ng kanyang pagkakapiit sa ibang bansa. Labis naman ang pasasalamat nga ni Veloso at ngayon, naghihintay pa rin siya sa loob ng Bureau of Corrections. Hinihintay pa kasi natin ang pagdating ng kanyang pamilya mula sa Nueva

0: Isiya. Actually nga, Dexter, kaninang alas 5 ay kausap natin mismo ang tatay ni Mary Jane Veloso na si Celso Veloso. At pasado alas 5:30, accurate din naman sa sinabi ng Bureau of Corrections sa atin, dito na nila natanggap yung kopya ng Bureau ng absolute pardon ng Pangulo. At dito na nga, mismong si Mary Jane Veloso tinawagan ng kanyang pamilya na maaari na siyang sunduin dito sa Bureau of Corrections, CIW facility dito sa Mandaluyong. Dexter.
1: Maraming salamat, Lian Bustillos, nag-uulat mula dyan sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City.
2: Posibleng maharap sa administrative action ang dalawang immigration officers na nasangkot sa isang rambol habang nasa duty sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon sa Bureau of Immigration, patuloy ang imbestigasyon sa insidenteng nangyari bandang alas 8 ng gabi noong September 22 at pinagsumite na ng kanilang explanation ang dalawang opisyal. Sinabi ng ahensya na inaasahan nito ang professionalism, proper decorum at discipline ng lahat ng personnel, lalo na habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Historic podium finish para sa mga Pinoy athlete Yulo siblings. Sa pambihirang pagkakataon, nag-share sa podium ng 2026 Asian Artistic Gymnastics Championship sina Carlos at Eldrew Yulo. At para bigyan tayo ng iba pang detalye, may live politiko update mula Japan si Zeus Valdez. Zeus?
3: Raya, tama ka magkapatid. Tatlong medalya. Yan ang kasaysayang isinulat nina Carlos at Eldrew Yulo dito sa Aichi Nagoya Asian Games para sa Pilipinas. Nauna si Carlos Yulo sa pag-atid ng unang gold ng Pilipinas sa Aichi Nagoya. Sa men's floor exercise, nagtala si Caloy ng 14.666 para talunin si Milad Karimi ng Kazakhstan at Shoma Chokeyama ng Japan. Pero hindi pa siya huminto doon. Sa men's individual vault final, muling nanguna ang two-time Olympic champion. Nagtala si Caloy ng 14.599 para talunin si Madi Olfati ng Iran at Nang Kaki ng Hong Kong. Dalawang event, dalawang gold para kay Caloy. At habang nangunguna ang kuya, may sarili namang moment ang batang kapatid. Nagatid si Eldrew Yulo ng bronze sa men's horizontal bar final na itala niya 13.666 kapantay ng score ni Karimi, pero nangibabaw siya sa execution. May 8.566 execution score si Eldrew habang 7.766 naman kay Karimi. Dahil dito nakompleto ni Eldrew ang podium at nakuha ang isa pang medalya para sa Pilipinas. Dalawang gold para kay Caloy, isang bronze para kay Eldrew. Magkapatid na parehong nagpodium sa isang Asian Games, isang moment na tiyak mananatili sa kasaysayan ng Philippine Gymnastics at Philippine Sports. At hindi lang sa gymnastics, may dagdag medalya ang Pilipinas. Raya, sa 3-on-3 basketball, nagkamit ng silver ang Gilas Pilipinas Women matapos bumagsak sa host country na Japan 21-11 sa gold medal match. Pinangunahan ni Casey De La Rosa ang Gilas sa 6 na puntos, 3 blocks at 3 rebounds. May 3 puntos naman si Amia Espanol at 2 si Ka Kenan. Raya, makasaysayan nga yung nagawa ni na Carlos at Eldrew Yulo at tulay ang pag-abante ng Team Philippines dito sa Aichi Nagoya, Japan. Raya.
2: Maraming salamat, Zeus Valdez, nag-uulat live sa Japan.
1: Bumagsak sa kritikal na antas ang tubig sa mga bukal na pinagkukunan ng supply ng Apolinario de la Cruz Water Works System. Kung saan-saang mga lugar ito, alamin natin sa Politico Update ni Ronilo Dagos.
4: Namumuro sa water crisis ang Lucban, Quezon matapos bumagsak sa kritikal na antas ang tubig sa mga bukal na pinagkukunan ng supply ng Apolinario de la Cruz Water Works System. Pinakamalaki ang ibinaba ng water level sa Pagsipi Spring na mula 64 na pulgada noong September 2025.

0: Tipor, sinabi nitong dahil sa El Nino, patuloy na bumababa ang level ng tubig sa mga bukal na nagriresulta sa mahinang pressure at daloy ng tubig sa mga gripo. Partikular nang idiniklarang nasa critical level ang Barakan Spring kung saan 5 pulgada na lamang ang taas ng tubig sa intake box. Pinapayuhan ng waterworks ang mga residente na magtipid sa paggamit ng tubig at mag-ipon ng supply. Ngunit ilang residente ang nagpahayag ng pangamba dahil maging sa gabi na lamang umano nila inaabangan ang pagdating ng tubig. May mga residente ring humihiling ng konkretong emergency plan kabilang ang posibilidad ng water delivery, water station at malinaw na schedule ng distribusyon sakaling patuloy na bumaba ang supply. Nasa paanan ng Mount Banahaw ang Lukban na bahagi ng lugar na pinagmumulan ng mga bukal at daluyan ng tubig na nagsusupply sa mga komunidad sa Quezon at Laguna. Para sa Politico Nightly, Ronnie Ludagos, Billionaire News Channel.
1: Selfie muna bago Tourism Talk. Manila Mayor at Actor Isko Moreno todo pose sa May Manila Tourism Expo. Pero hindi siya ang naghanap ng camera. Mapabata, matanda, may isa raw talagang request, selfie with Mayor Isko. Taga Maynila man o hindi, game na game ang mga nakipagpa-picture sa kanya. At sa taas ng energy ng crowd, parang lahat may baon na sariling selfie photo with Dior.
2: Movie night, anyone? Quezon City First District Representative at actor Arjo Ataide may maagang Halloween treat para sa kanyang mga kadistrito. Ikatlong D1 movie night na ang inihanda ni Arjo na gaganapin sa October 10 sa isang private mall VIP cinema. At para mas exciting ang movie date, 50 slots lang ang available kaya limited edition lang talaga ang treat. Pero take note, 13 years old and above lang ang pwedeng manood ha. Kita-kits daw, sabi ni Kong Arjo. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: spanned industries, challenges, and more than 16 years at the top. Because leadership isn't always about having the answers, it's about knowing how to find them. Ernest Koo learned the value of staying connected. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
1: Politiko lokal, agad na bumisponde mga otoridad sa ulat na umano'y banta sa Polo National High School sa Valenzuela City. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, matapos ang pagbabanta noong Huwebes ng alas 3 ng hapon, agad pumunta ang mga otoridad sa paaralan upang imbestigahan ang insidente. Sa tulong ng Barangay Pulo, Valenzuela City Police Substation 5, Anti-Cybercrime Group at Task Force on Fraternities and Gang Intervention and Prevention, mabilis na natukoy at nadala ang mga pinaghihinalaang sangkot sa Valenzuela City Police Station Women and Children Protection Desk para sa kaukulang proseso at patuloy na investigasyon. Patuloy namang binabantayan ang lokal na pamahalaan ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at buong komunidad. Samantala, nanawagan din si Gatchalian sa mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak at turuan silang rumispeto sa kapwa at maging responsable. Hinikayat naman niya ang mga kabataan na mag-focus sa pag-aaral at pagpapaunlad ng sarili at iwasan ang mga gawaing ikinahihiya ng kanilang mga magulang. Panawagan ni Gatchalian huwag nang maulit ang nasabing insidente.
2: At sa Marikina City, pinangunahan ni Mayor Maan Chodoro ang groundbreaking para sa redevelopment ng park at open space sa Suburbia East Subdivision, Barangay Concepcion 1. Bahagi ito ng hakbang ng city government na magkaroon ng mga ligtas at accessible na espasyo para sa mga residente. Ayon kay Chodoro, layo nitong magkaroon ng ligtas na lugar ang mga bata para makapaglaro, habang magagamit din ito ng mga pamilya at magkakaibigan para sa pagbabonding at pagpapahinga at iba pang aktibidad. Nagpasalamat naman ang mga residente sa proyekto dahil hindi na raw kailangang dalhin sa mall ang kanilang mga anak para lang makapaglibang.
1: At oras na para sa ating politiho. Sino itong bagong appointed assistant secretary o ASEC na tila tinataguan ng kanyang CABSEC? Ayon sa ating polyboard, naatat na raw sa outtaking si ASEC. Pero imbes na paghahanda sa seremonya, tila pagtatago ang ginagawa sa kanya. Or halos isang buwan na si Politiho sa kanyang posisyon, pero hindi pa rin maging official dahil wala pa ang kanyang outtaking. Si CABSEC kasi biglang bisibisihan.
2: Dagdag pa ng ating Polybird, pinilit lang daw ang pagkakalagay sa posisyon para makuha ang humigit kumulang 187,000 pesos sa sweldo buwan-buwan. Pero hindi daw pala talaga siya bet ni na CABSEC. Kaya't hanggang ngayon, tila nga pa rin sa pagiging official.
1: Yan ang clue natin, itong si Politiho. Laging nag-iisip. Yan ang
2: iisip. Wala na. Isipin nyo.
1: Nandun na yun.
2: At bago matapos ang linggong ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politiko Update ni Carol B.
3: Hindi nagpakabog si Congresswoman Janice De Gamo sa 30th birthday celebration ng kanyang anak na si Negros Oriental Board Member Carlo De Gamo Remontal. Sa isang viral clip, game na game si Kong Janice sa pagsayaw habang nakikisabay sa dance steps at todo ngiti pa habang sinusuportahan ng mga bisita. Kaya sa birthday ni Carlo, hindi lang ang birthday boy ang nag-show off ng moves, pati si Mommy Janice may ibubuga pa. Sa Samantala, sabay sa trend pero with a timely and meaningful message. May advice si Laguna Congressman Ramil Hernandez para sa mga kabataang may pangarap sa buhay. Sa kanyang post, ibinahagi ni Hernandez ang

0: Alala na ang mga pangarap ay nagiging posible kapag may naniniwala, nagtutulak, at handa ring magpagod para makamit ito.
1: Na-scroll ko lang itong kanta ni Laika, yung pwede ng mangarap, makakamit natin ang ating pangarap.
0: Kaya naman, ang mensahe niya sa mga kabataan, tuloy-tuloy lang ang pangarap. At may kakaibang Friday Flex si Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon. Yan ang kanyang health journey na may kasamang strength training. Ibinahagi ni Biazon ang kanyang gym session at sinabing, ayon sa Philippine Statistics Authority, 68 years old lang ang national average life expectancy ng mga lalaki sa Pilipinas ngayong 2026. Pero para kay Mayor Rufy, goal niya, nalagpasan iyon. Kaya naman, nagpapalakas at nag-e-ensayong para sa what lies ahead. O kaya naman, ikaw din. Simulan mo na ang iyong better health journey. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
2: At 91 days na lang, Pasko na.
3: Pwede lang mga.
2: Yun. Oh, sabayan mo nga ng dance steps.
3: Oh, yung ano ah, oo, sa Lunes ha? Daw.
2: Oo. Oh, oh.
3: Kanya lang, dito.
2: Hindi ko alam kung pwede nating sabihin happy weekend dahil oh, oh, sasalubong naman sa Lunes.
3: Happy para sa mga chopper.
2: Mm-hmm.
3: Pero dun sa mga sumasakay,
2: medyo hindi. Oh,
3: kasi,
2: tataas na.
3: Oh, inaproba na kasi ng DOTR yung dagdag piso sa mm-hmm, minimum na pamasahe. So magiging sa traditional jeep, magiging 14 pesos.
2: So from 13...
3: Magiging 14 na. Tapos yung per kilometer after, magiging 2 pesos
2: na. 2 pesos na yung dagdag.
3: Oo, yung dagdag. So, hindi magdagdag na ng ano. Oh, tandaan nyo ha, baka mamaya kung kulangin kayo ng ano.
2: Konting higpit pa ng sinturon dahil ano pa ang ihihigpit.
3: Oo, wala na. Lagyan mo ng dagdag butas pa yung sinturon para pwede pang batakin.
2: Yun lang. So, ipon-ipon.
3: Mm-hmm.
2: Papalapit pa naman ang Pasko. Nako.
3: Pwede pa rin mangarap.
2: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
3: At ako naman si Dexter Ganide para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Abay, have a good weekend at magkita-kita po ulit tayo sa Lunes dito sa inyong Politico Nightly.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una narito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tiningnan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: hinga-hinga muna tayo sa mga negats. Yun ba ang bagong salita oh, ngayon?
1: Negats. Na bagong memo speak ngayon.
0: Ganon, negats. Yan ba yung millennial ba yan? So, ito yung mga hindi masyado magagandang mga balita. Ano po? Umaga-umaga, let's be happy. Bago ang mga problema, good news muna tayo.
1: Yan.
0: Ayan.
1: So, kung may negats, may posits. Posits.
0: May pusit. Okay. May magandang dahilan.

0: Yan, para ipagmalaki ang Filipino hospitality. Alam mo, proud naman ako. Nung pumunta ang Michelin dito sa Pilipinas, ang daming naging Michelin noted. Meaning, pwede nila ipagmalaki na talagang sila ay napansin ng Michelin. At meron ding nabigyan ng mga star. Pag nabigyan ka ng star ng international group ng Michelin, eh ibig sabihin talagang pupuntahan ka ng mga tao para kumain sa mga restaurant.
1: Di ba may isang karinderya nga na nabigyan or napansin ng Michelin, pinilahan bigla.
0: Oo. Alam mo, even in Hong Kong or even in other parts of the world, kung makikita mo yung ibang mga may Michelin star, talagang mga turo-turo. Yung mga ano, mga hole in a wall, maliliit, ganon. Pero pang world class yung lasa ng pagkain.
1: Authentic, kahit lutong bahay.
0: Yes, malinis, maganda serbisyo, lahat yan kasama. O ito naman, pang world class din ito. Siyempre, proudly Pinoy. Kinilala kasi ng Michelin guide ang Siam na Philippine Hotel.
1: Wow.
0: Iisa-isahin natin yan, Willard.
1: So, hindi lang pala restaurants ang kinikilala nila, pati hotel na rin.
0: Yes, pati mga hotel. Nanguna ang El Nido Resorts, Lagen Island, Raffles Makati, na kapwa nakakuha ng 2 Michelin keys para sa kategoryang Exceptional Stay.
1: Wow.
0: Alam mo, ang ganda talaga dyan sa Lagen, yung El Nido. Ibang klase yan. Happy place ko yan. Pag may naipon. Pag may pera. Ayun. 4 pa pong hotel ang nakasungkit ng 1 Michelin key. Pagka pala resort, key. Pag restaurant, star. Ayun. Okay. Kabilang ang New Star Hotel, Cebu. El Nido Resorts, Pangulasyan Island. Hotel Okura, Manila. Ay, ang ganda din talaga dyan.
1: At masarap ang Japanese food.
0: Meron pa silang Japanese tub. Yung pagbababaran mo ba habang natutulog? Hotel Okura at Manami Resort sa Sipalay, Negros Occidental. Wow! Congratulations! Siguro sabi ng ibang hotel, paano naman kami? Sana all. Paghusayan pa po ninyo. I love that. Look at this. Naku, pag lalo katabi mo dagat, hindi ba? Parang ayaw mo nang umuwi. Tatlo naman ang nag-retain ng kanilang 1 Michelin key, kabilang ang Naipalad Hideaway sa Siargao, Fairmont Makati, at Amanpulo sa Palawan.
1: Wow.
0: Yun. Medyo may kamahalan. Pero, may promo yata ngayon ng Amanpulo. Pagkaalam ko, ha? Maganda rin tumingin-tingin kasi kung minsan, lahat ng mga medyo mamahaling hotel na ito, meron silang mga promo.
1: Yung Fairmont din at Raffles kasi magkandikit na hotel.
0: Yes.
1: Tapos may mga promo din sila. Maya't maya, mayroon. Oo. So, mabuti nga i-check yung website nila.
0: Oo nga. Tsaka maganda pala dyan, ano? Hindi pa ako talaga nag-stay dyan. Masubukan nga.
1: Malapit lang, Makati.
0: Makati lang, di ba? At ayon sa Department of Tourism, ito po'y patuloy na pag-angat ng Philippine tourism at hospitality industry. Hindi lang ganda ng hotel ang tinitingnan na Michelin guide, ha? Kasama rin ang quality ng serbisyo, character ng property, value for money, architecture at interior design, at contribution nito sa lugar. Yay!
1: Congratulations! Good news!
0: Good news! Okay, nananatili pa rin, hamon pa rin ang pagpapatupad ng batas na tuluyang kumokontrol sa political dynasty. Ito naman ay talagang pinagtatakahan natin, hindi ba? So, gusto nating mabasa yung iba pang nakasulat dyan. Kasi hindi umaandar. Ayun. Pero bakit kaya nagtatagal?
1: Dahil sila mismo ang tatamaan nito.
0: Hindi, ang tanong ko, Willard, paano kaya yon kung ang sinasabi, sabi mo nga, hindi ba, na diniretso na talaga ng Korte Suprema yung kanilang pananalita at opinion na ito ay hindi po pwedeng hanggang second degree of consanguinity lamang.
1: Oo, hanggang fourth pa pala.
0: Kailangan talaga hanggang fourth.
1: Mabuti na rin na sinabi nila mismo kasi kung hindi, maguhulog.

0: Presyon sa political dynasty. Ngayon, ang ibig bang sabihin ng opinion ng Korte Suprema ay magtatagal pa lalo itong bersyon na magiging katanggap-tanggap?
1: Oh, walang specific timeline na sinabi ang Korte Suprema, pero sinabi Congress should act with urgency.
0: Correct.
1: Urgent na ito.
0: Oh. After 4 decades. Mm-hmm. Ang tanong, hanggang kailan pa kailangan maghintay bago tuluyang magkaroon ng regulasyon sa political dynasties? Kaya ang ating word of the day ay hindi anti-political dynasty. Hintay politiko dynasty.
1: Ayo. Dahil sa tagal nating paghihintay. Kaya ang ibig sabihin nito ay ang mga politikong suportado raw ang anti-political dynasty pero ayaw namang ipasa ang naturang batas. Talagang pinaghintay tayo.
0: Lahat po yan bubusisiin, lahat haalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: The way we move is evolving.
3: Shifted na sa personal mobility.
2: Faster, smarter, and more efficient.
4: That means access and that means inclusion.
2: From the technology we build to the future of mobility.
5: Providing alternate mode of mobility.
2: Some call it change. We call it a shift.
6: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.

0: Pink Web on point, Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel.
1: Makakasama natin ngayon, political analyst Julio T. Hanky. Magandang araw po at maraming salamat. Nagbabalik po kayo dito sa amin. Thank you very much. Sir.
2: Good morning, Corina. Opo. Good morning, Willard.
1: Opo. So, bakit po sa palagay ninyo, nagsalita bigla ang Korte Suprema, which is, I think, the first time that happened in my lifetime. In my lifetime, hindi ko lang alam. Of course, during the time of Cory Aquino, no? Hindi ba? So, nung nalumpa si Cory. So, bakit po sa palagay ninyo, biglang binasag ng Korte Suprema ang kanilang pananahimik tungkol po sa usaping political dynasties?
2: Yes. Oo. Kasi nga, ang issue ng political dynasty ay hindi bago, no? At ito'y hindi lamang issue na ni-recognize ng ating 1987 Constitution, kundi ito ay naging bahagi na ng ating paraan ng pamumulitika sa simula't simula pa lamang, no? Kaya nga may mga ibang pamilya na sa aking pagsusuri ay nakaupo na sa pwesto, no? More than 50 years na, at ang iba, isang siglo na natuloy-tuloy na nakaupo sa kapangyarihan, no? So ang problema natin sa ating sistemang pamumulitika sa simula't simula pa lamang ay yung politika natin ay binuo ng mga pamilya na makakapangyarihan, lalong-lalo na sa mga probinsya. So I've always said that in the Philippines, it is political clans and not political parties that have been the building blocks of our elections, no? So ito ay ni-recognize noong 1986 ng ating Constitutional Commission at nagkaroon ng debate tungkol sa paglagay ng anti-political dynasty provision sa ating Constitution. At naging masalimuot ang debate nila doon, at doon pa lang sa debate nila, nanalo yung provision ng anti-political dynasty only by one vote, no? At ang swing vote dyan ay ang Concom Commissioner na si Christian Monson, no? Na una ay laban siya sa paglagay ng anti-political dynasty provision dahil nga bakit mo daw ipipenalize ang mga tao dahil lamang sa kanilang pamilya o sa kanilang apelyido. Pero dahil sa debate niyan ay naipasa yan, pero ang compromise nila ay sinabi nila na as may be defined by law, no? So kumbaga ipinasa nila yung definition ng pagbabawal sa mga political dynasty sa Kongreso. Eh ang sistema, ang Kongreso ay puno-puno ng mga political dynasty. So 39 years, more than almost 4 decades, hindi ipinasa ng Kongreso ang political dynasty law na magbibigay laman doon sa provision ng Konstitusyon.
1: Okay, so sa palagay po ba ninyo, what is the spirit of the law here? Kasi on one hand, sabi nga po ni Ginoong Monson, bakit natin hindi pababayaan at bigyan ng kalayaan ng isang tao na gusto talagang tunay na manilbihan sa bayan at maganda naman ang kanyang mga intention at maganda talaga din ang ginagawa dahil lamang sa meron siyang kamag-anak sa ibang pwesto sa gobyerno. On the other hand naman, ano po ba ang sa palagay ninyo pinakamasamang dahilan o pinakabasehan ng Korte Suprema para sabihin na hindi pwede until the fourth degree of consanguinity?
2: Okay. Kasi unang-una, Corina, no? Di ba may mga pamilya ng doktor, pamilya ng abogado, pamilya ng mga engineers, no? Wala namang masama na ikaw ay sumunod, no, sa profesyon ng iyong mga kamag-anak o magulang, no? Pero sinasabi rin ng ating constitution na ang public office ay isang public trust, no? Hindi ito family heirloom na pwede mong ipunin at ipamana sa iyong mga kamag-anak, no? Unang-una, ang essence ng demokrasya ay give chance to others, no? Hindi naman natin pwedeng sabihin na iilan lang ang may karapatan o karapat dapat mahalan,

0: dahil meron silang yung tinatawag natin incumbency advantage. Kasi the more you stay in power, the more you accumulate the resources that will allow you to be re-elected time and time again. At dahil naglagay ng term limits ang ating constitution pero hindi ipinasa ang anti-political dynasty, ang nangyari nito, ang unintended consequence, mas dumami ang mga dynasty imbes na mabawasan. No? So it is a question not of a good or bad system, not a good or bad family or family name, but it is a question of a bad system, no? And if you have a system that allows for close to 70 to 80% of all elected officials, no, national and locally, to belong to the political dynasties, eh hindi na po ito demokrasyang matatawag. No? So yan po ang unang-unang dahilan. Ang pangalawa po, maihahambing kasi po natin ito sa ekonomiya, no? Sa economics, di ba? Pag may monopolya, di ba, ang palaging lugi ang mga consumers dahil nawawalan ang kanilang freedom of choice sa pagdating sa presyo at quality ng produkto. Ganyan din po sa politika. Pag may monopoly or oligopoly, iilan lang ang namamayagpag sa politika at palaging nahalal dahil sila ay may advantage sa incumbency nila at sa resources at sa brand name na na-establish nila, eh kumbaga, meron ka ng political monopoly. At ito po ang nire-recognize ng ating constitution, no? Na kailangan magbigay ng equal opportunity for access to public service. At yan po ang nire-recognize ng desisyon ng Kapatiran et al. Versus the House of Representatives, no? Yung ating en banc decision ng Supreme Court.
1: Bali, Prof. July, given that decision of the Supreme Court, ano ang dapat gawin ngayon ng Kongreso, lalo't mayroon nang naisulong ang House of Representatives ng kanilang version?
0: Okay. So, of course, isa sa mga naging after effect, no, ng itong flood control scandal, na pati itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay finally ay nilagay sa top of the list ng kanyang legislative agenda, no, sa 20th Congress. Isa sa mga kanyang top priority ay ang pagpasa ng anti-political dynasty law, no. Ito ay tugon dahil sa ano, no, sa flood control scandal. Ito ay bahagi ng kanyang sabihin na nating pagtugon nito sa issue ng corruption na napakalaking scandal ng nangyari. Ngayon, ang tanong dito, ano bang klaseng batas, no? Dahil na simulan ng talakayin at naipasa na sa Kamara sa mababang kapulungan ang kanilang version at sinasabi ng karamihan ito'y napakalabnaw na version, no? Sa Senado ay nakabinbin pa dahil sa mga kaganapan at kaguluhan sa Senado at ngayon ay busy sila sa impeachment. Ang susunod na hakbang nito ay yung bicam, no? At dito magkakaalaman kung ang ipapasa na batas finally ng Kongreso ay talagang tutugon sa problema ng ng political dynasty. Kaya lang, as it is, no, kung ating susuriin itong mga panukalang batas, lumalabas na hindi ito yung total ban na hinihingi ng provision ng ating konstitusyon, kundi ito ay isang form of regulation lamang ng mga political dynasty. Kasi hanggang second degree of consanguinity and affinity lamang ang sakop nito. At dun sa version ng Kamara, napakalabnaw na kung yung version na yun ang ipapasa, ay malilegitimize pa ang mga political dynasty,
2: okay, sir,
0: rather na mabawasan sila. Oh.
2: So anong ibig sabihin po nun? Posible ba? Is it possible that Congress will just ignore the imprimatur? What would you call it? A suggestion? Okay. Admonition? Yes. Imprimatur? Ano po ba yun? Pwede po ba nilang suwayin?
0: Okay. Kasi nga, dito sa decision na ito, ito ay isang paalala lamang, no? Dahil nga, meron pa rin tayo under a presidential form of government, systems of checks and balances, and separation of powers, no? In fact, napakalaking desisyon itong ginawa ng Supreme Court kasi isinantabi nila yung dalawang una nilang desisyon nung mga nakaraan.

0: taon na kumbaga ay nirerespeto nila yung political question doctrine, no, na hindi sila nanghihimasok sa usaping political, no, at yun ang naging basihan ng kanilang unang mga desisyon, yung dalawang desisyon nila ukol sa political dynasty. Habang wala pang batas, hindi sila pwedeng magsalita. Kaso, isinentabi nila dito sa bagong desisyon nila yung doktrinang yun. At sinabi nila ay ang kanilang paalala, no, sa ating Kongreso, sa Senado at mababang kapulungan na mandato ito at meron ng grave abuse of discretion na hinintay nila itong 39 years. So, ngayon, na mangyayari, may mga dalawa o tatlong senaryo na pwedeng mangyari, no? Ang unang senaryo, ituloy ng Kongreso yung kanilang version ng anti-political dynasty law up to the second degree lamang, no? Ngayon, dahil meron ng nilabas na panuntunan at pamantayan ang Korte Suprema sa kanilang desisyon, maari nang may maghain nito at questionin ang constitutionality nitong kung anumang ilalabas na batas na kulang dun sa unang pamantayan na binigay ng Korte Suprema na hanggang fourth degree dapat. So that's one. Second, meron kasing ongoing na initiative ang Simbahang Katoliko at ang mga universities at ang mga academics, no, at ang civil society, yung reform constituency na nangangalap ng signature para sa isang people's initiative upang tayo na mismo ang mga mamamayan na ang magbalangkas ng tunay at genuine na anti-political dynasty law na hanggang fourth degree. So, pangatlo, no, ang presidente mismo ang maghikayat, no, ang administrasyon mismo ang maghikayat na bigyan pa ng sustansya at laman itong pinag-uusapan na batas sa Kongreso.
1: Ayun, ang mga aksyon na pwede nating hintayin. Pwede,
2: nakikita ba ni Prof. July yung sincerity ng administration na talagang masawata ang mga political dynasty, sir?
0: Okay. Ganun ang Boylard. So, yung sincerity, hindi natin malalaman yan. Dahil, of course, obviously, no, they are a, kumbaga, you know, they will, palagi ko nga sinasabi, kaya umabot ng almost four decades ito, you cannot expect, no, a Congress that is filled with political dynasties, no, to legislate themselves out of power, no. It's like asking Dracula to guard the blood bank, no. Mga bantay salata yan, no. At best, no, they will just go through the motion of, you know, introducing the bill, debating, and that's, yun yung nangyari, no. Drinibol lang nila ng apat na dekada, no, at hanggang ngayon. Tapos yung gusto pa nilang ilabas ngayon ay sobrang labnaw at sobrang compromise. To be fair naman, sabi naman ng ibang mga literato ng kamara, no, eh talagang hanggang diyan lang ang maaasahan natin, no. In fact, this is the first time na may naipasa ang house, no, sa dinami-dami ng mga na-introduce na diyan at sa dami ng debate at sa tagal na ng pinag-usapan, at least may naipasa sila. In fact, no, kung ating susuriin, siguro, no, isa na rin taktika yun na maipasa lang sa House, ibato sa Senate. Sa Senate, medyo mas katanggap-tanggap, although kulang pa rin hanggang second degree, pero mas mahigpit ang version ng Senado. Pag-uusapan sa Bicam, kung itutulak ng Malacanang, baka naman mas disente ng konti yung ilalabas nila na batas. Pero hindi pa rin yan sapat kung ang ating pagbabasihan ay yung desisyon ng Supreme Court na hanggang fourth degree. So, talagang mabuti na naglabas na ng desisyon ang Supreme Court dahil, kumbaga, mate ang Kongreso dito, no? Kung maglabas sila malabnaw, pwede pang maging unconstitutional. Pero ang sabi naman ng iba, sa tagal-tagal na hinihintay natin, at least may maipasa man lang na paunang batas para lang ma-regulate itong mga dynasties nito.
2: So tingin niyo, Prof. July, dapat bang bumalik na lang sa drawing board yung mga legislators at gumawa ng batas na angkop doon sa sinabi ng Supreme Court at huwag nang hintayin pa na ideklara ng unconstitutional yung gagawin nilang batas?
0: I think makaka-apekto ito sa deliberasyon sa BICAM. No? Kung matuloy man yung BICAM as soon as possible, no? At mukha naman sincero ang Senado under the leadership of Senate President Win Gatchalian, no? Na talagang tututukan din nila ito. Okay.
1: So, sir, is there any other country in the world that is like the Philippines? Is it peculiar to the Philippines na ganito po magkakamag-anak lahat ang nakapwesto?
0: Actually, no, hindi lamang sa Pilipinas may phenomenon ng political dynasty, no, sa iba't ibang bansa rin, no. In fact, no, ang masaklap dito, no, tayo ang pinakamarami, no, almost 80%, 70 to 80% of our national and local elected officials ay galing sa dynasty. Pero hindi lang tayo, no, pati sa Japan. Sa Japan, napakatagal na rin may political dynasty. Ang pagkakaiba sa Japan kasi, meron silang malakas at matibay na mga partido, no? So kumbaga, yung mga political dynasty ay nagkukumpetensya din at pumapasok sa mga respective political parties at dumadaan sila sa proseso ng partido bago sila maging kandidato at tumakbo sa eleksyon. Tapos among different political parties, meron din mga political families, no? So kumbaga, nare-regulate ng mga partido political itong pamamayagpag ng political families or dynasties. Dito sa atin kasi napakahina at napakarupok ng ating mga political parties. Ang political parties natin ay personality and patronage oriented. Kaya ang namamayagpag ay yung makinarya at kamag-anak ng mga politiko.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Professor Julio Tihangki. Sa uulitin po. Thank you.
0: Thank you.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: Kasama po natin ngayon, Attorney Tranquil Salvador III. Welcome back to Memo, Attorney Tranquil.
1: Hi, good morning sa inyo. Karina and Willard, good morning at sa lahat na nanonood.
0: So on your in your opinion, gaano kabigat po yung nawala ang 2013 exit sal-in ni VP Sara sa records po daw ng ombudsman, lalo na't sinabi ng witness, na kailangan daw po sana niyang mag-file nito?
1: Okay, ganito po yan. Ano? Ang sal-in, undoubtedly, kinakailangan na yan, especially sa mga public officers. At may maliwanag na mandato for purposes of accountability under Article 11. Nakalagay po yan, yung pagsasubmit ng sal-in. Kung maalala po ninyo, may isang impeachable officer na si dating Chief Justice ng Korte Suprema na nagkaroon ng ganyang usapin, alala ninyo, na meron siyang mga sal-in na hindi na-submit ng certain years nung siya po ay nagtuturo. Yan po ay naging material issue doon sa hinarap niyang initially na impeachment, subalit naging question po ito nung inakyat ng quo warranto sa Supreme Court that led to her eventual removal from office. So makikita po natin ganoon kaimportante ang sal-in na iyan. Subalit, liliwanagin ko po, katulad ng iyong sinasabi, it's 2013. Alam niyo po kasi dito, lagi nilang babalikan. Lalo po ng depensa na sasabihin nilang pinag-uusapan natin dito ay yung impeachable offenses doon sa panahon na ako ay impeachable officer. Pero matatandaan ninyo na sinabi ng presiding officer before, kaya inalaw nila, umatras, naalala ninyo, umatras hanggang 2007, yan nga, pinag-uusapan nyo 2013, dahil po to establish a baseline, yun ang sinasabi niya. Makita yung pattern of submissions, even yung pagmamayari ng mga bagay. Ganun po yun.
0: Okay, so is it damning for the Vice President? Ito pong natuklasan nila?
1: Masyado ito pong sasabihin ko. Sa ngayon, ang tao kasi pag sinabi na, ako wala, delikato. Tandaan po natin, the prosecution is the first that will present evidence. Matapos po yan ang depensa. Titingnan po diyan ng mga hukom kung may sapat na paliwanag kung ba't hindi nasubmit. Tandaan po natin na yung pagsasubmit, no, liwanagin narinig ko kasi kay kanina, na ang pagsasubmit po dito ay ideally sa ombudsman sa ganyang katataas na posisyon. Para po dun sa mas pababang posisyon, let's say mga LGU level, kaya po meron tayong mga deputy na tinatawag. Doon po nila sinasubmit. At prior po doon sa mga usaping ito, siguro naalala ninyo, bago po sa usapin ng mga sal-in na kung saan ang isang Chief Justice rin dati ay natanggal, 2012 yon si Chief Justice Corona, dahil po doon sa accuracy ng declaration doon, ay naging material na po yan, yung sal-in na yan. So sa tingin ko ngayon sa usapin ito, maging material pa rin po yun. Subalit ayoko lang kasi magbigay ng conclusion sa ngayon kasi hindi pa po nagpipresenta ng depensa ang respondent. Ganun po yun.
0: Oh. Ayun, okay.
2: Sinabi ng ombudsman witness attorney na may mga taon na nakalista ang business interests ng VP pero walang nakasaad na shares of stock. Ano po ba ang tamang paraan ng pag-fill up ng sal-in at kailangan ba kumpleto ito bago masabi na ay kulang yan, incomplete?
1: Ang pinakasimple po dyan, kung nakakita na po yung iba, this is a specific, if I may, repeated, a specific form. May forma po yan na kung saan nilalagay po doon taon-taon po sila nagsasabit kung ano ang yung pagmamayari, kung meron ka ba mga properties, whether real property or personal property, meron po dyan. Meron rin kung yung mga cash mo, kahit mga sasakyan mo, kailangan mo ilagay dyan.

0: kung may mga personal property ka na mahal, relo, kung ano pa, ay kailangan mong i-detalye yan. Alam niyo po sa iba kasi, na lalo na yung bago lamang pumapasok sa gobyerno, sometimes dahil nga sa lack of background, eh hindi nila tinitake seriously yan. Dali natin yan. Yan, bakit? Doon muna natin dalhin sa mga local officers. Alam niyo po ba na sa local government code na nire-require na, ano, na hindi ka na pwedeng mag-participate, lalo na pag full-time ang iyong trabaho, no, katulad ng isang mayor, ay hindi ka na pwedeng mag-participate sa ano pang business. Opo, hindi na. At kung meron, syempre, meron kayong passive ownership na tinatawag, mabang shares of stocks, kung directly may contact conflict yan sa ano sa any activity mo diyan bilang mayor, no, dati kang contractor, nagpa-participate ka sa bidding, hindi ka na pwedeng kumita dun sa local government unit. In fact, meron yan dun sa Code of Conduct of Public Officers and Employees, eh meron na yung tinatawag na pag ikaw ay officer doon, mag-resign ka within 30 days. Pag ikaw naman po ay nagmamay-ari at talagang direct conflict, dapat mag-divest ka. In fact, hindi mo pwede i-divest yan doon sa mga sa asawa mo, sa anak mo, kasi that's fourth degree of affinity or consanguinity. So makikita po ninyo na mataas yung antas ng accountability na ina-expect. Hindi lamang po sa impeachable officer, subalit sa lahat ng nakaupo sa gobyerno. Kaya nga kanina po, narinig ko kayo, nasabi, papaano nga ba ito masusubaybayan? I would think na meron na po tayong mekanismo, kaya po nandiyan ang ombudsman. Alam niyo po ba na napaka-powerful ng isang ombudsman? Ang isang complaint, pwede po i-file sa ombudsman. Kahit po walang abogado. Minsan, in-entertain nila kahit po, ano yan? Anonymous. Lalo na nakita nila kung may basihan, pwede silang magpa-conduct ng field investigation. Pag nakita ng ombudsman na parang, let's say, sa isang news article, no, kahit sa TV or kung saan, parang irregular ito ah. Pwede niyang simulan. That's how powerful an ombudsman is. Ang siguro lang, ang kailangan makita kung papaano ma-utilize yung ano na yun, yung power na yun para sa mga tao sa baba. Kasi siyempre, ang taong ombudsman, di mo na makikita sa pinakamaliit, di ba? Kailangan yung mga tao mo, kaya may mga deputy po yan. Luzon, Visayas, Mindanao. So, meron rin nag-monitor sa militar. At yung mga submission, meron rin on a local basis para po makita ito. Kaya lang, narinig ko rin kayo. Alam niyo, madali nga sabihin. Pero minsan, as you also said, merong, there, of course, there are friends, there are politics. Mabigat. It's very hard. Alam niyo,
1: well,
0: lang.
1: First, pero first of all, sir, parang hindi naman ka pinipaniwala na kapag ikaw nag-file ng SALN, ay iisa-isahin at i-verify po lahat yan. Sabi nga nung kausap namin noong isang araw, isang track po yan ng mga dokumento na sino ba sa ombudsman, even if they were powerful, are they even exercising their power? Halimbawa, may balak akong magnakaw, hindi ba? Tatakbo ako. E di tataasan ko na yung SALN ko by a billion.
2: Para pasok na dun.
1: Para pasok ka na dun. At pagka tiningnan nila, ah, ito naman pala, humira pa nga siya. Ganun po ba yung kasimple?
2: Meron din over-declaration.
0: Alam mo, nung araw may naririnig akong ganyan, Kuina. Yung mga bago, itaas mo na, pati mamanahin mo pa, di ba? Yung mamanahin mo pa, ilagay mo na.
1: Sabi ko na nga ba?
0: Nabibigay sa'yo. Para sa tingin nila, marami kang pera. Ito yung ano nila. Pero ang objective ko talaga niyan ay dapat accurate. Ito siguro yung maganda, if I may suggest. Siguro meron sila na monitoring system dapat na pag gumalaw, unusually yung SALN. Pag gumanyual, pag medyo malaki yung porsyento ng paggalaw, at the same time, bakit disproportionate masyado sa kanyang income? Kasi madali naman ho, yung income niya, yung sweldo niya, is ano naman yan eh, makikita at makikita. Tapos pag ang laki ng paglobo ng kanyang income or ng kanyang earnings, eh, di ba ho, dapat red flag na yon. Immediately, siguro dapat mag-conduct ng investigation. Mga ganun po.
1: So the reality is, hanggang wala pong nagre-reklamo o nagpapa-imbestiga o walang napag-iinitan, ay hindi po nasisilip.
0: Opo. Kung walang magbibigay ng special interest, if I may use the word, kung walang magbibigay ng special interest sa'yo, eh parang tumutuloy laman. Kaya nga mas mabuti. In fact, there are those that, siguro allow me to say this, may mga government agencies na hindi ganun mainit, di ba? Mm-hmm. Or some people might use that these are obscure government agencies na hindi nga natin minsan alam na nag-exist. Iba nga gusto doon. Iba nga gusto nila mga board membership lamang. Alam mo yun? Kasi sa government-owned and controlled corporation, although namomonitor yun, pero hindi ganun kainit ang pagsubaybay. Hindi katulad ng mga tao na, let's say, our lead, yung mga impeachable officers at yung mga talagang nga iba ang mga posisyon sa kabinete, yan, mabibigat talaga.
1: Ayan, okay.
2: Attorney, ano masasabi ninyo naman sa current regulations at laws governing SALN? Sapat na ba ito para hindi naman ma-defeat yung purpose ng isang SALN para maipatupad yung accountability ng mga public officials? Kasi sa ngayon, halimbawa, ang hirap maka-access ng kopya ng SALN. Siyempre, kailangan mag-request, pero hindi automatic itong nag-grant. Minsan pa nga ay nare-reject.
0: Alam mo, maganda yung sinasabi na natin in an ideal world. Alam ko yun na may free access tayo ng lahat ng ito. Kasi para mapusisi, matingnan natin. Pero kailangan dito, siguradong sasabihin rin ng mga nasa taong gobyerno, entitled rin naman kami sa privacy. Di ba? Data privacy. Tapos alam nyo ba, mahigit na 14 years ago, naririnig ko na yung freedom of information. Alam mo yun, na dapat lahat makita natin. Yan nga yung ano eh, palagay ko patuloy na pinag-uusapan dahil yung balanse hindi nila makita. And I would think that probably in time, maybe not now, eh merong maglalakas ng loob na sabihin na talagang, sige na, latag na natin lahat, di ba? So these are really the challenges kasi dekada ko na rin naririnig yan. This is not new. Alam niyo naman, di ba?
1: Okay,
0: alam niyo, di bago.
1: So if there were to be reforms, it will again have to emanate from Congress?
0: Opo. Kasi meron naman yan. Sa aspeto ng mga public officers and employees, meron yung Civil Service Commission, alala niyo. Diyan, kasi meron rin yung mga ethical conduct ng mga public officers. Doon pa lamang po siguro, pwede na. Pwede na talagang paigtingin yung pag-ano. Pag-monitor. Kasi talaga rin namang mahirap. Ang dami natin public officers. But again, that's not an excuse. Pag gumawa tayo ng isang sistema, dapat patupad natin. Ito ba? Kasi tinanong nga ako ni Willard kanina, kumpleto na, alam niyo po, pinilit na yan, baguhin. 2012, binago, pinapatibay nila. Pero it's really just a question of the accuracy of what you will put. It's the accuracy. Tandaan nyo, nakasumpa yan. Sinusumpaan mo yan. So it's your willful assertion na totoo yan. Ngayon, kung sadya mong hindi nilagay doon, ikaw may problema noon, di ba? Kasi you could always put rules and even laws. Pero pag hindi tuto pa rin, magkakaproblema talaga tayo.
1: Ayun. So, sa pagtukoy po ng tinatawag na unexplained wealth, the prosecution is always quick to see the changes in the SALN. Ano po? Yung pagtaas po ng net worth, halimbawa, para maging ebidensya. Pero kailangan pa rin pong makita, marinig yung depensa, hindi po ba? At maipakita na hindi ito maipaliwanag na lehitimong source of income.
0: Tama po yun. Kasi kung titingnan ninyo, kung kahapon na sa aking naobserbahan, merong ano, di ba, may witness ang SEC doon na pinatawag nila, taga SEC, at pinaliwanag. Alam niyo po sa iba, napaka-very technical. Kasi you talk of corporations, tapos you talk of authorized capital stock, you talk of subscription, you talk of paid up. Minsan, pag hindi mo ano, nasusundan ng context, sabihin, 12,500 lang binaya, bakit ganito kalaki yung kumpanya? Ganito lamang ang kanyang subscription? Bakit ganito? Kasi doon papunta yan. Kailangan maintindihan na it's not as simple as just saying, ganito yon, ito yung authorized. Kasi makikita niya yan, may mga authorized capital stock, hindi fully paid. Masama ba yun? Hindi po. Kasi naniniwala ang batas that over time yung nagsusubscribe, babayaran niya. Kasi dati, 25% lamang babayaran mo sa authorized na subscribe mo. At tapos, pwede ka mag-subscribe 25, tapos ang babayaran mo 25. In fact, nung araw yan, sobrang higpit. Ngayon kailangan pakita mo lang na pag-ready ka, na pag-chinect nila, may pera yung banko. So, there is really, more freedom na binibigay nila sa isa sa pag-build ng mga kumpanya. Kaya lang, again, hindi din pwedeng magamit ito para sa mga baluktot na usapin, di ba? Para sa mga illegal na bagay. Hindi po pwede gamitin yan. And I think we are at this point. Kaya tinitingnan ngayon, pinipresentan lang SEC para ilatag kung meron bang infraction na nagawa. Kung yung mga kumpanya na ito, na-identify na probably meron siyang shares or may interest siya o nakapagbayad siya before, or meron pa silang sinasabi, alam nyo, meron dyan yung baka indirectly, yung hindi man nakalagay ang pangalan niya, pero sa kanya. Pero po, hindi mo lang pwedeng sabihin yun. Kailangan patunayan mo. Hindi na tawag dyan na trust arrangement. Naalala

0: Siguro alam ninyo. Kasi hindi naman ho lahat ng trust arrangement ay illegal. Diliwanagin ko. Pero mayroon mga arrangement na illegal. Ano po yun? Binaviolate po yung 60-40 ownership ng Pilipino. Normally, yan tinatawag na anti-dummy. Mga foreigner na gusto mag-invest dito sa mga nationalized na mga businesses na Pilipino lang pwede. Ang gagawin nila, lalagyan nila sa mga Pilipino. Tapos maglalagay sila ng trust agreement. Akin pa rin yan, ha? Pero sa papel, nakalagay mga ang mga may-ari Pilipino. Okay. Yung gano'n, illegal, anti-dummy.
1: Okay. Pero meron din naman pong mga, last question na lang po ito, unless you have another one, Willard. Okay. Meron din pong mga nag-undervalue.
0: Nawawala po kayo.
1: Okay, can you hear me now?
0: Yeah, sige, isa pa mo.
1: Ayan, okay. Meron din pong nag-undervalue. Yung hindi ka makapaniwala na yun lang ang halaga ng kanilang net worth, no? Ano naman po ang pananagutan nun?
0: Okay, ako tama ang pagrinig ko, medyo nagbe-break eh. Yung sinasabi mo, pag-undervalue ng property, ganun ba yun?
1: Not just property, but total assets, oo.
0: Oo, ng assets, no? Alam niyo po yung undervalue kasi yan, madali mong makita yan, yung pag-undervalue. Let's say, ilagay mo sa asalin, no? Pag nilagay natin yung real property, medyo mahirap po pag-personal kasi ano yun eh, at will mo ilalagay, for example, relo. Na sinabi mong ganito, oh, nabili ko lang yan eh, 200,000, pero ang halaga, 2 million. Nasa sa'yo yun eh. Mm. Diba? Sa'yo, pag-personal, unless na may mga resibo kang nire-ready para pag in-investigate ka, lalo na sa mga mamahaling gamit. No? Pero pag real property po, hindi kayo masyado mahirapan. Pag yan ay titulado, may tax declaration. Tingnan nyo sa tax declaration, makikita nyo doon yung ano, yung assessed value. Yung assessed value po yun, yung mababang value for purposes of taxation lamang. Doon rin po sa tax declaration mo rin, meron ka makikita ang fair market value. So doon lang makikita mo kung nagde-declare siya, nagbababa siya ng declaration, hindi siya tapat na naglalagay. Doon makikita mo. Pag tutugmain mo, nasa salin, tsaka doon sa mga tax declaration. Kaya lang matrabaho yun.
1: Okay. So, but it is it as much a liability to a politician kapag malaman na walang naniniwala na ganyan ka lang kahirap at mapatunayan na marami ka palang ari-arian?
0: Well, alam nyo, depende kasi yan sa gusto mong ma-perceive ka ng tao. I think you know that. Alam ni Corina, alam mo, Willard. Na depende kung gusto mo, paano ka gusto mong makita ng tao. May iba, may mga instances na alam nila na maraming ari-arian yung pamilya, pero gusto niyang i-reflect, i-project na, alam mo, I am a simple man. Ang kanyang mga income nagsisimula lang sa minsan sa magugulat ka, 10 milyon ang pera ang ganito na sa salary, magugulat ka. To meron namang iba, ang style nila, ipo-project nila napakalaki. Depende yan how you want to project yourself eh. Kasi pag pinroject naman, kaya may iba naman ang pinoproject nila. Alam mo ako, marami akong pera. Kasi kaya ako hindi mangungurap, but it doesn't follow.
1: Okay.
0: Diba? May ganon. May ganon. Talo ako, mayaman kami talaga. Ang pamilya namin, mayaman. So, hindi nyo kami pwede pag-isipan na kami kukuha sa gobyerno. Hindi namin kailangan. Depende how you want to project yourself. But what really is true are the documents.
1: Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Tranquil Salvador. Again, thank you.
2: Thank you, sir.
0: Good morning po.
1: Sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang karahasan kung hindi tayo papayag.
2: At walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM, nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radyo 1494. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo